0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: mainit. Uy! Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po makakapit po sa atin na mataas ang chance ng mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan yung both extreme event. Kaya ang kailangan, monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!

0: Yes, okay, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Araw ng Thursday. At syempre kasama niyo muli ang inyong lingkod sa iyo at sa gusto. Magandang umaga po at sa pangalan ng pamahalang panlalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, suma sa inyo ang programa ng Tarot sa Quezon dito po sa ating himpilan, DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ano po, tayo po ay live sa Facebook and at the same time ay doon po sa ating FM band, no? Samahan nyo kami hanggang 9 o'clock at magandang umaga po sa ating butihing governor, Governor Dr. Helen Tan, at sa aming punong tanggapan, Sir Nestler Luis Almagro. At makakasamahan natin sa opisina, no? Wala pa ng tao na kami umalis, no? Medyo maaga pa kasi. Anyway, katulad po ng dati, tayo ay maghahatid sa inyo ng mga makaturismong impormasyon at pagtalakay, no? Para sa isang oras na edisyon ng programa Tara na sa Quezon. At doon sa mga kasama natin ngayon, good morning. Hindi na po namin kayo may isa-isa. At doon sa ating mga partners, sa mga local government unit, ay patuloy na gumagaod upang isulong at paunla rin pa ang kanilang mga turismo sa kanilang mga bayan. And of course, we fully support, no, their programs, no, at maraming paraan na nagagawa natin yan sa pamamahalang panlalawigan ng Quezon through their provincial tourism office. Kaya hindi naman nakakapagtaka na tayo po ay sa bawat sa paglipas, no, sa pag-usad ng panahon ay tayo patuloy na tumatanggap ng mga pagkilala, mga recognition, mga award sa iba't ibang larangan ng panturismo sa lalawigan ng Quezon. And we are very thankful no, sa ating mga kapartner kasi hindi naman kaya ng solo ng aming tanggapan yan na ito yung ma-achieve. No? Of course, napakalaking porsyento ang bahagi nito ang ating mga kapartner sa pagpapaunlad ng turismo sa lalawigan ng Quezon, whether from the private sector, no, yung sa government sector, no, eh kasama natin at hindi lang po talagang makaturismo lang ng mga partners, no, ibig sabihin yung directly involved, no, kahit yung iba pa mga tanggapan ha na nakapaloob sa mga gawain panturismo, kasama natin yan. And yan ang kayo ang dahilan kung bakit patuloy na umaangat ang turismo sa lalawigan ng Quezon. At hopefully, lalo pang dadami ang ating mga kasama dito, ang mga kaisa natin, no, from all walks of life, no, mga kabataan, iba't ibang sektor, no, at kahit yung mga senior citizen, may mga programa din pong panturismo ang senior citizen, no, at ibang mga establishmento o ibang mga ahensya ng gobyerno na nabipatuloy silang nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng mga programa ng gobyerno, kahit pasabihin natin sila, kumbaga sila empleyado, retirado. Pag sinabi retirado na, no, mostly ang mandate yan na of course, senior citizen na yan, no? 60 above na yan, no? Kasi may mga optional retirement tayo. Gayun man ay maganda ito na sila ay nagiging part pa rin ng mga programang inilalatag ng gobyerno, no, sa mga kaparaanan na kakayanin nila, no. So yung mga kabataan naman, syempre nakabase ito doon sa kanilang mga school activities or courses na pwede mong i-join, i-integrate, no, sa tourism industry or tourism development. Okay? So samahan nyo kami hanggang mamayang 9 o'clock. Candy Glorioso pong muli. At syempre, ito yung sa pangalan ng pamahalang panlalawigan ng Quezon at ng aming tanggapan. Once a week lang tayo nagpo-program. At may mga pagkakataon na hindi tayo nagkakasama-sama. May mga lakad rin po ang inyong lingkod or mga other tasks, no, na hindi may iwasan. Tulad ng mga nakaraan, nakailang ulit tayo nagtagay sa mga panauhin na napatsyempong oras na natin ng programa kaya hindi na natin nagawa na makapag-program. Anyway, sumunod naman mga edisyon, binabalitaan namin kayo what happened, what transpired for the previous weeks, no, na may kaugnayan po sa turismo. Okay, may dalawa tayong panauhin dito ngayon, no? Panauhin ha. Sama ko po sa tanggapan at sila po ay mga ating po mga short term, no? Employee natin for kasi ang tanggapan na ng turismo, kung yung napapansin, actually niyo kulang at kulang pa rin kami. We augment, no? Nag-augment ho kami ng mga ng workforce kapag meron pong mga activities tayo, big activities tulad niyan. Pag New Jugend Festival, nag-augment po tayo ng mga tauhan, no? Para kumilos, no? At we're aiming to be success, to have the peak of our success, no? In every activity na ginagawa natin. That's why, no? Kaya kailangan natin ng workforce, no? Additional workforce. At itong dalawa ngayon kasama natin dito ay bahagi nun, no? Hindi lang sila nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho, bagamat sa short period of time, and at the same time ay nagiging silang bahagi, no, ng ating pagpapalad ng turismo, and it may as well na maging ano na rin nila ito, passion, no. Yun, dumadami yung kasangga natin, no, dahil sa mga ganitong programa. At thankful tayo sa ating governor sapagkat kapag may augmentation tayo ay agad naman niyang ito'y inaaprubahan at naunawaan niya na ito po ay hindi lang, no, ika nga po ay kailangan ng turismo, kundi nagkakaroon din ng pagkakataon nito ating mga kasamahan na makibahagi, ha, sa mga programa ng gobyerno, especially ng Provincial Tourism Office, and at the same time ay nagkakaroon sila ng opportunity, no, livelihood opportunity for them, no. Meron nga na ilan pa rin tayo na mga activities na kailangan natin, and at this point may mga augmentation na tayo for Paskong Quezonian. Ayan, no? Ano nga ang araw magsisimula ang Paskong Quezonian? November earlier, no?
1: Yes po.
0: Mas maaga ngayon na mag-switch on tayo. Ibig sabihin, mag-open tayo ng Paskong Quezonian sa Kapitolyo, no? And siyempre, hanggang December yon. At doon na sari-sari ho na mga activities, yes, no? Siyempre, para sa kasiyahan ng ating mga kababayan at mga panauhin, ang mga inilalatag nating programa sa panahon ng Kapaskuhan. At ito po yung Paskong Quezonian taon-taon. Ayan, okay? So, ito'y mixture. Diba, mixture ito ng artistry, sining, ng kultura. Pagdating sa sina, may musika, may sayaw, no? And then, tapos yung tradisyon, yung kultura ng mga Quezonian, kapag magpapasko, di ba? Oo, yan, oo. Makulay, no? Makulay na Paskong Quezonian. Ang lagi naming inihahatid sa inyo. At hindi naman ho tayo, ika nga po, nang inayang sapagkat nagkakaroon ng pagkakataon, no? Ang ating mga kalalawigan at mga panauhin na ma-feel ang Christmas, no? Sa ganito mga pamamaraan. Okay? So, we have here si Jenry, no? Bati ka, Jenry.
2: Hello po. Good morning po. Ako po si Jenry Mark Torres.
0: No, ano kayo? Pakilala, saan kayong bayan? Saan kayong barangay?
2: From Lucena City po.
0: No, Lucena. Na yun, okay. Ikaw naman, Jan.
3: Hello po. I am Jan Benic Vidigito from Lucena City rin po. And good morning po sa inyong lahat.
0: Ayan. Si John Benedict po, hindi na ngayon lang eh. Kasi yan na yung si Eman eh. Nung lumikha tayo ng isang pelikula, yes, about Quezon Province. Ayan. Oo, isa saya doon sa mga artista. No? And that's a documentation of the life of President Quezon. At siyang pinaka-archive. Okay. Yes. Ika nga po ay pwede pa ninyo mapanood. It's a video. Na tumatalakay sa mga yugto, mahalagang yugto sa buhay ni Pangulong Manuel Quezon na yun. Ito naman si Jenry, anyway, hindi nito first time nito. Kasi ito both of you, no? Sila po yung mga Tagayan dancers, no? Tagayan ambassadors natin. Kung yung mga nakakapunta dito, baka hindi nyo na kikilala mga mukha nito, mga ito. Sila po yung nanlalasing sa inyo. Pagkayo pumunta, sila po yung nagpapatagay, no? Nag-aalok po ng tagay, wini-welcome kayo sa pamagitan ng kanila pong movement, sayaw, at yung basic ng Tagayan ritual, no? doon po sa Tagayan booth na matatagpuan nyo kapag pumasok na kayo doon sa compound ng Kapitolyo. Oh, ayan. And hindi na lang Hunyugyugan Festival na sila nagtatagay. May mga iba pa mga programa na sila po ay front act na talaga. Oh, ayan. Matagal tumatandaan na itong mga ito ng katatagay doon sa Hunyugyugan Festival. Eh, kasi nga, dapat we have to live it. No? Sapagkat isang napakahalaga ang unique tradition at kultura ng mga Quezonian, yung pagtatagay na yan. Na hindi naman ito nangahulugan ng lasinga, no? Kundi ito ay, it's a form of a warm welcome gesture, no? Ito yung mainit na pagtanggap ng mga taga Quezon sa mga panauhin. Ayan, ugali na yan. Naalala ko na nung ako'y kabataan pang announcer sa radyo, eh di siyempre, may mga tagahanga tayo, maiimbitahan tayo sa mga bukid, no? May amateur singing contest, then medyo hindi ka na makakauwi pagkatapos ng amateur, you have to stay there overnight, kinabukasan ka ng mga kuwi. Alam mo ba, ha? Ang mga sitwasyon nung una, ganun talaga ang mga taga Quezon. Yung kama ng mag-asawa doon sa isang kwarto, ibibigay nila sa akin. Doon ako patutulog. At yung mag-asawa doon sa supa, sa salas. Oh? At pag misan pa nga, gusto akong pag-uwi na ako, may gusto pang pabitbit sa akin isang baboy, isang biik, o manok, o prutas, o halaman, gulay, no? O talagang ganun ang mga taga Quezon. And, you know, hanggang sa mga ngayon, sa ngayon, umiiral pa rin ito, no? Umiiral, oo. At mapapansin ko doon sa bahay na yon, kapag medyo nagkwentuhan kami, no? May nagsilip sa bintana. Yung pala, gustong pumunta rin ako sa kanilang mga bahay, no? Habang nandoon ako. Ganon, ang mga Pilipino, actually, ang mga Quezonia, no? Nakaka-overwhelmed, no? Talagang yung kanilang pag-iistima, ika nga, ay makikita mo na galing sa puso, no? Talagang embedded, kumbaga sa, ano, no? Ando na. Inborn, ika nga po sa mga taga-lalawigan ng Quezon, yun talaga mainit magpadama ng kanilang pagtanggap na mga panauhin, di ba? No? May mga ganyan pa rin ngayon. Isipin mo na lang, pag nagpe-piesta, no? Gagastos tayo ng malaki, no? Pakakainin natin sila, tapos pagbabalutin pa nila natin pauwi, ganun tayo, no? Pero hindi mo mararanasan abroad. Oh, sa American way, no? Pag ikay dumating sa kanila, nagdi-dinner sila, hindi kanila alokin sumalo sa pagkain. Paghihintayin ka sa supa. Oh, di ba? Pero sa Pilipino hindi, hihilahin ka eh. Pauubuin ka talaga doon sa hapagkainan, no? Oh, ikapipirasahin ka nila mag-join sa kanilang pagkain.
3: Miski nga po, kahit busog pa talaga eh.
0: Yes, so, tsaka tayo dito, mahilig magpalibre. Oh, di ba, no? Kahit konti ng pera, ay pilit pa rin magpapalibre. Abroad, hindi. Kanya-kanya kayong bayad ng shot sa bar. No? Madalang ang nagpapalibre doon, di uso sa kanila. No? Tayo dito sa Quezon Province, Diyos ko po, nagkakanda utang pa para lang magbigay kasiyahan sa mga bisita. Lalo na, halimbawa, from Metro Manila area, di ba? Napapasin nyo, pag bibisita tayo, Maynila, ay kagulo. Doon sa bahay, hindi malaman kung paano i-estima, no? Oh, briri, ika nga, no? Ang kabahayan. Ganun tayo. And that's, ano, that's really an attraction for tourism, no? Kasi ito yung isa sa gustong maranasan ng iba, no? At ang Quezon Province ay mayaman dyan sa ganyang tradisyon, sa ganyang kultura at gawi ng mga mamamayan, no? Yun, okay? So, yung inyong Tagayan, mabago, di ba? No? Anong oras kayo nagsisimula? Pag halimbawa, Hunyugyugan Festival?
2: 8 a.m.
0: no?
3: Then parang ang tapos na po nun is either 7 p.m. or 8 p.m. So pag minsan nag-extend po sila.
0: Okay.
3: Kasi marami pong guests na pumapasok pa. So yun po.
0: But, you know, if you really have that passion on that, no? Doing it, you have the dedication, and you really understand, no? The meaning, yes, the, in so, the deepest way, no? Hindi ka nakakaramdam ng pagod,
3: yes,
0: actually.
3: Yes, totoo po. Uh-oh. Actually, lahat po kaming mga ambassadors, yun pong sinasabi sa amin. So, parang, may times po na napapagod, pero kapag po yung mga bisita po na papadama po namin yung aming pong warm-up.
0: Na-energize.
3: Yes.
0: So, ang pagod nararamdaman ninyo after, no? Meron kasing pag nagagawa, habang hindi pa tapos yung trabaho, pagod na, no?
3: Yes.
0: Kayo, syempre, normal tao, pagkatapos, kasi energized ka eh,
3: yes,
0: while
3: so,
0: doing
3: so.
0: It, di ba? You have the passion, you have the dedication,
3: yes.
0: you love what you're doing.
3: Yes.
0: Energized ka doon. Hindi na depreciate, kumbaga, yung energy. And then after that, syempre, pa yung pahinga ninyo, doon lang yung pagod, ika nga, no? Oo, yun na yun eh. No? Na ibig sabihin ay, ang purpose ng Tagayan Ritual is to welcome them. At syempre, yung mga pagngiti-ngiti, it really expressing something, no? Na mga taga-Quezon talagang, pag tinanggap ka,
3: totoo.
0: No? Oo, yun. Nakakatuwa po. And that's the purpose of the Tagayan Ritual. No, na ginagawa natin, we're not just wasting the time, no? Hindi natin inaabala kung sino, hindi natin tinuturo na mag-inom ang sino.
3: Yes.
0: Huh? We are promoting the lambanog with that gesture. And pero hindi isa na pamamagitang lasingan. Ang mga taga-Quezon po hindi mag-iinom, hindi lasenga, mag-iinom lang. Yeah. Iba yung term na mag-iinom. Kasi may tinatawag tayong drink moderately, di ba, no? At doon sa lasengo at lasenga. Lasingero o lasingera, no? So, yun yung ipinoportray natin sa Tagayan Ritual, no? At natutuwa naman tayo. And marami na mga naging panauhin tayo, even foreign nationals, no? Appreciate, no? Yung tradisyong yun. And natutuwa sila at hinahanap-hanap. Mm-hmm. At kaya naging bahagi na ito, no, ng ating pong sistema dito. Kapag may mga panahon dito, kaya sabi ko nga sa inyo, minsan nakaka-absent tayo sa programa. Dahil ako magtatagay, no, na napatsyempo sa kaurasan ng ating programa. At lagi na natin ginagawa basta may mga panauhin tayo dito, no. At ipinakikita natin yung ritual, no, na nagpapakita ng pagkakaisa, no, ng pag-uunawaan, ng pagiging pantay-pantay, yun yung laman,
3: yes,
0: ng Tagayan Ritual na ating pong mainit na ginagawa, no, sinasabuhay. And itong dalawa na ito, part nun, no? Kasi nga, dapat yung mga kabataan ay may kamalayan tungkol dito.
3: Tama,
0: no? Sapagkat ang turismo, eh ang pinagsisimulan lahat niyan yung nakaraan, no, para bago makapunta sa hinaharap. Because that's the basis of what to do in the future, no. Yung mga karanasan nung una hindi magandang karanasan, we have to improve that for the future, no. Kaya kailangan lilingon lagi, and that's tourism, no. Laging lilingon at inaalala, or sabihin na natin at to the extent na isinasabuhay pa, continue reliving, no, the past, no, just because this will be the basis for the future, no. Ayun, okay. Hanggang saan tayo more or less yung inyong experiences, no, sa maraming taon ng pagtatagayan ninyo as ambassadors, no. Sa tingin ninyo, paano na natin nakokontrol? We have to, you know, to make sure that we strictly follow, no, yung mga batas natin na minors are not allowed, no.
3: Yes,
0: nagagawa ba niyo yun?
3: Yes po.
0: Oh, paano ginagawa niyo kapag tita niyo, paano niyo kinakategorize, paano bang tawag doon? Yung malalaman na hindi sila minors, hindi, anong ginagawa niyo pag nakita niyo, anong palatandaan niyo?
3: Ang palatanda lang po namin is tinatanong po muna namin sila.
0: Paano ko magsinungaling? Paano? Pero kita naman sa itsura, no?
3: Okay,
0: more or less.
3: Yes po.
0: O anong ginagawa niyo sa kanila?
3: parang we ask them politely kung minor ka na po ba or hindi. Pero kapag hindi pa naman po kami naka-experience ng talagang nagsisinungaling po. So,
0: ah, ganun.
3: Yes po. Mm-hmm. Parang lagi sinasabi rin po nila na sinasabi po nila na minor po kami. So, hindi po namin pinapayagan.
0: Ayun. But let them watch, no.
3: Yes po.
0: Ayun, no, para makita. O kasi nga po we keep on, you know, complying to the rules, no. Kasi nga medyo may kasilanan ito yung pagiinom, pagtagay, no, na hindi po pwede sa mga kabataan. Kahit naman doon sa Tagayan ritual, doon sa umpukan, makikita natin, kumbaga sa isang umpukan, may table, no? Mga nakaupo doon, pwedeng bata, kasi nga meron inequality, no? Pantay-pantay. Pero hindi nangangahulugan, may buntis din, oh, na pwedeng nasa umpukan. Hindi yung nangangahulugan na kaya sila nakaupo doon, tatagay ho sila lahat. Kaya nga nandoon yung magandang kwento na sasakupin po kita. Ayan, okay. Halimbawa, pwede ka nang uminom doon sa umpukan sa Tagayan, no? Pero hindi ka talaga umiinom, pero nakaumpo ka doon, pwede mo sabihing titimtimang ko lang po. Ayan, di ba? Napakaganda ng istorya. At doon, makikita natin, no? May sasakop. Sasakupin po kita. Yun na yung allowed na allowed uminom or yung siyang iinom ng tagay mo. Ngayon, yung mga buntis, hindi nangangahulugan, ika nga, masama daw ang pag nag-iinom. Pag buntis ka, nagdadalang tawang isang babae, no? Kasi alcohol yung drink, no? Lambanog. Ganun, papasok yun dun sa titimtiman ko lang po, no? Actually, hindi niya iinumin. May sasakop sa kanya. Ay, kasama pa nung nanay, yung bata, nakaupo din, no? Hindi nangangahulugan, nakaupo doon. Tatagayan yung bata, no? Ito lang ay simbolo ng mga Pilipino, ng mga Quezonian, na ganun tayo, di ba, no? Karag-karag yung anak, pagpunta, pag-attend sa ganito, di ba? Kaya nga yung mga barangay assembly, o sa mga barangay, kapag nagpatawag ng barangay assembly yung kapitan doon sa barangay hall, halimbawa, alay, mananakawan lahat ang mga bahay. Kasi nga, sugod ang isang pamilya, pati bata, no, nakasama doon. No, ganun yung sistema ng mga Pilipino, yung mga Quezonian, kasi sila ay very participative, no. Mainit yung kanilang pagtalima, no, pagtugon, no, pakikiisa. At yun naman ang ninanais natin sa Tagayan na yan, yung mga ritual na yan. So hindi yung nangangahulugan na lahat ho nung nakaupo doon ay tatagayan, no. Ang ipinakikita doon, yung mixture ng mga nandoon, pwedeng uminom at hindi, ay ito po yung pagkakapantay-pantay, para din yun sa tanggero. Hindi lang po pwedeng, ang lalaki ang pwedeng magtagay. Yes. Kahit pwede po yung babae pwedeng magtagay, yes. Kasi nga nandoon po yung gender equality. Mm-hmm. Sabi ko nga po sa inyo, bago po umuso yung mga gender responsiveness na yan, sa ilalim ng mga gender and development offices, no? Mm-hmm. Hindi pa katagalan yan, noong paman dito sa lalawigan, maipakita mo na yung pagiging pantay ng kababaihan at kalalakihan. At yan ay very visual, sa Tagayan ritual.
3: Yes po.
0: Yun ang kagandahan yan. Hindi ito basta nagtatagay. Hindi ito basta sabihin natin na kasiyahan lamang. Ito ay settlement ng mga alitan,
3: yes,
0: ng mga hindi pagkakaunawan. Pag celebrate ng isang okasyon.
3: Let's say, pamamanihikan.
0: Pamamanihikan. Tumuposisyon, no? Pagkatapos ng election, yung mga kandidato, ayun, nagpasayawan sila. Biba sila. O kaya naman, ay yun nga, sinasabi natin, kasal. Diba? No? At ang napakalalim nun, yung mga hidwaan. Diba nung una, yung mga barabarangay, noon, kaya ang kinikilala na tanggero dito, kadalasan, mga tinyente del barrio,
3: yes,
0: mga kapitan ng barangay, o yung kinikilalang tao doon sa isang komunidad, no? Para pag-ayusin, pagharapin, yung mga, walang batas-batas nung una, walang usga-usga doon nung una, di ba, no? Pagkaharap lang sila, mag-uusap, magsasabi ng katigkabilang panig ng kanilang side, and then, ang end of the day, ay magkakaroon ng pagkakasundo, pagkakaisa. Ayun, pare-pareho na silang magtatagayan. Ayun, ibig sabihin na ando na, na-settle yung problema. Yun ang maganda kasing laman ng Tagayan ritual. Yes. It's always part of Quezonian's life, no? May okasyon man o hindi man, eh, nadadaan ho sa magandang usapan. Sabi nila, mabuting usap. O, maboteng.
3: Maboteng.
0: Yeah, usapan. Ayun, okay, no? So, napakaganda po. At itong dalawa na ito, eh, naging bahagi. Hindi kayo pinanganak nung una, pero ramdam nyo,
3: yes,
0: no, at feel yung ganda,
2: yes,
0: ha, nung nakaraan. Okay. Yan, okay. So, kayo ay mga, kaya nga ambassador, kayong magpapakalat, oh, nung ating tradisyon na ito nang manatili ito ang buhay, okay, sapagkat yan ay nagpapakilala ng isang Quezonian, no? Ba, taga Quezonian, no? Ang galing tumagay. Okay, yun. Sayang lang, no, tulad nito, dire-diretso po ang programa ng Provincial Tourism Office sa buong isang taon, no. Ito sa Culture and the Arts, meron ho itong gawain, solution by the 16th of October we'll be convening, no, sa third floor ng Capitol for another, you know, activity related to Culture and the Arts, no. Pero for the meantime, ito po pangatlong araw, no, actually, yung skill local. No, isa pong programa ito na sponsored by or tinataguyod ng local historical committees, committees network ng Lungsod ng Tayabas, ng Provincial Government of Quezon, ng National Historical Commission of the Philippines, Dekada ng Kasaysayan ng Pilipinas, at iba pa, no. Itong ski local ay isang, kung tawagin po ito, yung local history writing workshop, no? At ito nagsimula actually nung 6, no? Hanggang ngayon, third day na po ito, last day. At sa Tayabas, sa Casa de Comunidad ng Lungsod ng Tayabas, no? At ito po ay sa ilalim ng Culture and the Arts Unit na pinamumuno ni Sir Wati Dadera, no? Andun yung ating mga kasama at ilan po natin mga participants natin. At marami tayong mga panauhin from the national government, especially the Historical Commission, no? Ang dami nila, oh, the basic of local history writing. Bakit ba mahalaga ito, no? Ah, sa tingin nyo, bakit kailangan, importante na yung mga aspiring writers, no? Especially if kasaysayan ang kanilang gustong isulat.
3: Yes,
0: bakit mahalaga yung mga ganitong matutunan natin sa tingin nyo?
3: Mahalaga po siya kasi po. Mm. In modern days, so, nag-i-improve na po yung AI, kung tawagin.
0: Mm,
3: so,
0: yeah,
3: yung mga kasaysayan, something po, hindi po kaya siyang gawin po ng isang AI. Kasi po, ang AI po is parang ano lang po siya, ginagawa lang po siya ng isang system. Pero kapag,
0: yes,
3: po, bukal sa loob mo na may alam ka sa kasaysayan, magagawa mo, at sincere ka dun sa sinusulat mong literary work po. Let's say, yung written works nga po.
0: Oo, tsaka hindi lang ito sa, ito yung matutong magsulat. Ibig sabihin, marami itong laman, no?
3: Yes.
0: Makapagsulat ng tama, mm, ng kasaysayan, sapagkat kailangan, pag sinabing kasaysayan, hindi naman basta ganun yung nilikha, mm, o sinusulat. Nangangailangan niya ng mga pagsusuri, research, research, no? Mm. Sapagkat pag sinabing kasaysayan, dapat totoo lahat yan.
3: Mm, tama,
0: no? Kaya lang, nakakalungkot, no? Hindi ko alam kung pwede pang baguhin. May mga kasaysayan tayo, no? Na, no? Parang kumisan ay may itinago.
3: Mm.
0: No? May itinago, no, tama. May mga bayani, no, may mga ginawa rin yung ating mga kinikilalang bayani na hindi maganda, no. Itinatago na, wala na sa kasaysayan. Itinatago, pero yung mga researcher, yung mga nakatago na yon, alam nila, na nakikwento rin nila, no. Kaya lang, ewan ko. Kaya nga kasaysayan, ibig sabihin, it's pwedeng negative ito, pwedeng positive ito, no? Kasi ang kasaysayan hindi binabago. Siguro ito inspire ng,
3: yes,
0: no? Kasi para manatili silang nirerespeto natin yung mga tao sa kasaysayan, no? Lalo tinuturing natin bayani, mga kinikilala natin bayani, para lang yung necrological services ng mga elected official. Merong, usually, ako'y kinukuha din na mag-host ng necrological, yung mga luksang parangal. Yung mga luksang parangal na sinasabi, yun ay yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, especially the elected ones, na kapag sumakabilang buhay, pararangalan sila yung luksang parangal nga. Alam mo, ang malahat, may mga magsisipagsalita ng mga dating kasama o mga kasama o nakakakilala sa kanila, no? Lahat ay magaganda sasabihin. Kahit sabihin natin may negative, no? Walang sasabihing negative. Parang ganun lang yung mga kasaysayang ay mga history books natin ngayon, eh. May mga nakatago, At itong mga pag sulat ng tama ng kasaysayan, hindi nga lang po ito sasabihing tamang paggamit ng mga salita, paghahanay, ng panahon, paghahanay ng mga salita, pagbibigay ng mga tamang tao, kundi ang buod nito ay yung kung ano talaga yung nangyari.
3: Yes.
0: Yan. Well accounted for ito, at hindi basta yan ginagawa na bago malikha ang isang history book, ay it really takes, you know, time, no? Maraming panahon, no? Oh, kasi kailangan mong ipatunayan ng hindi dadalwa tatlong beses lamang na ganun ngang petsa nung magbakbakan. Kumbaga, no? Oo, may time, yung timeline napakahalaga dito. At yung mga tao na involved,
3: kaya nga,
0: no? Napakahalaga, no? Kasi kaya mahalaga yung mga taong involved. May mga descendants yan, eh. No? Kung binanggit mo yung tao doon sa kasaysayan na masama siya, may pamilya yan. May descendants yan. May generations yan. Isipin mo, anong daladalan nila, yung masamang imahin niya doon sa kasaysayan. Kaya dapat naging maingat at napanahon nga, tama lang, na magkaroon ng ganito mga workshop or writing, no, ng history, no. Sayang nga lang. At kayong mga kabataan ay dapat maging bahagi nito. Kasi kayo na yung lilikha ng kasaysayan. In the near future, yung inyong ginagawa ngayon ay kasaysayan yan pagdating ng panahon. Paglipas ng maraming henerasyon, paglipas ng maraming panahon, yan ay magiging kasaysayan. O yung inyong pagtatagayan ritual, baka akala ninyo, magiging bahagi yan ng kwento ng Lalawigan ng Quezon. O para lang yung nag-excursion ng mga taga-Pangasinan sa kainan tren, bumaba dyan sa istasyon ng tren dyan sa may Kapitolyo. Tapos, nagpasyal doon sa parking natin. O ngayon, kasaysayan.
3: Kasaysayan.
0: Di ba nakita mo yung picture? Di ba, no? Yung kanilang kasuotan, all white sila, naka-cap, naka-sombrero, yung mga kasuotan nung una, no? Na parang Amerikana, na all white, no? Isipin mo, namasyal lang sila. Sino lang sila? Hindi naman sila mga bayani, hindi naman sila mga naging presidente, pero, kita mo, tampok sa kasaysayan. Kaya, lahat ng inyong gagawin dito, yung iba diary talaga. Yung iba nag-picture ng ipon ng pictures. Kasi dadating yung mga pictures na yan, yung paggapang ng bata. No? Yung unang lakad ng bata. Kasaysayan yan. Pag ipinakita mo sa kanya na siya ay 60 anyos na.
3: Kaya
0: nga. Di ba?
3: Parang gandang balikan.
0: Yes. Kaya napakaganda. Yan ang ano ng turismo. Yan ang layon. The main, idea of having the tourism, no, sa panahon ngayon, ito yung nagpipreserve, nagpuprotect ng hindi lamang physical attraction, kundi maging yung mga

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
2: Huwag iritan kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Okay, balik tayo mga kaibigan sa ating programa. Tara na sa Quezon dito po sa Radyo Pilipinas Lucena and DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lucena at live tayo sa Facebook. No, kasama po si si Iman ay kan tawag lagi siya si Iman Claire no. Kasama itong dalawa natin kasama at ito po ay mga Tagayan ambassadors at mga more or less ay kasama natin na sa augmentation po ng workforce poor. Ready na natin, ha? Ang bilis ng panahon para sa Paskong Quezonian. Okay? Ito naman gusto ko lang bigyan ng daan ito. Na ito yung naging takbo ng programa, yung opening ceremony po nung ano, nung Skill Local, Local History Writing Workshop, no, na nagsimula nung October 6 at magtatapos ngayong araw na ito sa lungsod ng Dayaba sa Casa de Comunidad. Nagkaroon ng opening program, of course yung preliminaries at nagbigay ng welcome remarks si Consiala. At siya ang tourism officer. Dayaba City Tourism Office, Wenda Sabirola de Torres, at siyempre nagmensahe po ang kagalang-galang na Mayor Anthony Piwa ng City Government of Dayabas. Message po ng aming punong tanggapan, Sir Nestler. And nagkaroon ng overview ang National Historical Commission of the Philippines sa pamagitan ni Deputy Executive Director Alvin Alcid. No? At yun, may Tagayan ritual. No? May pagtanggap, no? Roll call ng local participants. Nagkaroon ho ng Basic Paleography Part 1, Dr. Francis M. Navarro. Siyempre, Commissioner ng National Historical Commission of the Philippines. Then, ito yung mga naging mga kasunod ba, overview of Local History Committees Network. Ni Sir Jerwill Cruz, ang HSDO2 ng National Historical Commission of the Philippines at yung Introduction to the National Memory Project ni Alvin D. Lorena, ang Artist Illustrator 3 ng NHCP at yung Basic Paleography Part 2 ni Joseph Alec D. Radila ng National Historical Commission of the Philippines. Yan po yung unang bahagi, no? At nagkaroon din po si Doc ng General Survey of the Philippine Local History Materials, no, through Dr. Wensley Reyes, ang Associate Professor, Department of Social Science, Sciences of College of Arts and Sciences, University of the Philippines, Manila. Sabi ko sa inyo, mga dami nating panauhin ngayon, eh, no? At source materials sa Art Tagalog Histories, si Sir Ryan Palad, no? Siya po yung manager GSIS Museo ng Sining at president po ng Kapisanan ng Mga Bahay sa Liksikan sa Bansa. At ayun, nagkaroon po rin ng pagtalakay ng Basic of Local History Writing. Ayan na. Si Dr. Maria Eloisa P. De Castro, Commissioner, National Historical Commission of the Philippines. At Local History to Public History ni Joseph Alec Giradila. At sa nagkaroon ng educational tour din. Ito naging tour guide si John D. Villadevilla Tayabas Quezon, no? Siya din po yung vice president yata ng National Historical Commission niya, society ng ating lalawigan, no? Heritage, no? At sa mga huling bahagi po yung pamamahagi ng certificate sa part

0: participants at mga syempre yung ating po mga resource speakers. So yan po yung naging kabuuan na magtatapos po ngayon araw na ito, most probably mga lunch time, no, ay matatapos po yung ating tinalakay na activities, local history writing workshop. Napakaganda nito. Yes. Sapagkat makakatiyak tayo, no, sa mga kaalaman na manggagaling dito, makakatiyak tayo na sabi ko nga magkaroon sana ito ng official account, no, si Hermano Puli, no, isang libro na kinikilala ng Department of Education, no. So far may mga limbag tayong libro tungkol kay Hermano Puli, no. Pero hindi pa ito actually integrated na katulad ng mga libro, kasi sayang umiiral sa mga pampublikong paaralan or pribadong mga paaralan. Sana ito'y maging bahagi na ng curriculum, no, sa parte ng history subjects, no. Kailangan lang natin, pursigihin natin yung promotion nito. At sa tulong nito mga writers nito, no, ay malilika yung mga detalyado at credible na mga impormasyon, yes, na mababasa. Hindi lang ng mga kalalawigan ng Quezon, sapagkat ang kabayanihan po ni Hermano Puli, no, hindi po yan sasabihing siya ay naging bayani para lamang sa mga Quezonian. Sa kabuuan, ito'y pang bansa. No, sabi ko nga't inuulit-ulit ko, mas mga 50 taong nauna sa Hermano Puli kay Dr. Jose Rizal. Kasi nasabi ko na posibleng ang naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal. Isa sa mga naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal na lumaban, no, sa mga Kastila, etong sina Hermano Puli. No, kasi nakita na, ipakita na yung pakikipaglaban, no, para sa kalayaan ng Pilipino, no, na sambayang Pilipino. Langan, dito nga siya, taga-lalawigan ng Quezon siya. No, kaya hindi siya nasa central area, no, kumbaga national capital region, no, ng ganito, na mas popular, no, eh galing siya sa Quezon province, pero yung kanyang kabayanihan, ika nga po yung nag-ignite, no? Tama po. Sa iba pang mga bayani na kinikilala natin, no, mas nauna pa kay Bonifacio, may nauna pa kay Del Pilar, no, di ba, no? Sana sa pamamagitan ng mga sumisibol na mga writers na ito, at patuloy na magkakaroon ng kaalaman, no, at yung expertise, no, sa pagsulat ng kasaysayan, eh yun na, tuduyan ng mapabilang ang aklat ng kasaysayan ng ating mga lokal na bayani na katulad nga ni Hermano Puli. So, eh kasi para masabing Quezonian is all, di ba, ilan ba yung sagisag na yun na yung mga una nag-aklas? Di ba, hindi kasama ang Quezon province doon, di ba, no? Yung nasa Philippine flag. Di ba, yun na yung mga unang nag-aklas, no? Pero sabihin natin, baka hindi lang naging maingay ang tunog ng Quezon, no? Di ba, no? Pero kasabay din sila doon sa naunang nag-aklas na yan. Hindi natin masasabi, at sa pamamagitan nito mga ito, magre-research sa mga ito, no? At bahagi ng pagsulat ng kasaysayan ay yung pagsasaliksik.
1: Tama po.
0: Pagsasaliksik kasi nangyari na. O, di may masasaliksik ka na. No? Di ba, no? Ganun ang paglika ng kasaysayan. May pagbabasehan kang nakaraan at sasaliksikin mo. Ang gagawin mo lang doon, patutunayan mo. No? Yung reliability na tinatawag. Kung ito ay totoo, alin dito, alin doon. Kaya maraming interviews. Kung may interview pa, maraming mga researches. Pagsasaliksik, no? Mahirap magsaliksik. Baka kung kinakailangan mo, may karugtong na kwento, ay doon sa makukuha mo pala sa Malaysia. Ay, pupunta ka ng Malaysia. Ganun ho ang mga researcher, ha?
1: Yes,
0: no? Ganun ho. Naalala ko yung si Ma'am Tina, nung siya ay magka-interest na salaksikin yung Tagayan ritual, abay, nag-histay siya ng Tayabas ng ilang araw. Just to, you know, to look for details, no?
1: Kasi sa Tayabas ito nag sabi nga nagsimula. Oh, naging na sumibol itong taga yan. Aba, ay kailangan talagang siya ay nag-stay ng Tayabas. Ibig sabihin tumira. Kumbaga, no, ganun no. Ha? Kalalim. So napakalaki ng ambag ni Ma'am Tina Dical.
2: Yes.
1: Ha? Sa ating sinusulong at pinananatiling buhay sa ating alaala, no? Nire-relive natin itong Tagayan ritual, isang tradisyon at kultura ng Quezonian na sabi nga ay may uniqueness at maipagmamalaki.
2: Yes, tama po.
1: Ayan, okay. Well, at this point, mayroon pa ba kayong nais na may mga idea ba kayo tungkol diyan sa kung halimbawa, eksperto na kayo doon sa ritual kayo eh.
2: Tama.
1: Ano pang may, sa tingin nyo, may kailangan pa tayong i-improve, may kailangan tayong gawin or paano? Ikaw?
2: Siguro Benedict. Po, mas bigyan po natin talaga ng importansya po ang tradition po ng Tagayan rituals po. Kasi po hindi lang po, ang mostly po, nakikita po ng mga tao ay napapansin, nakikita lang pong Tagayan rituals sa Nyugnyugan po.
1: Mm-hmm,
2: which is,
1: yes.
2: Hindi po dapat po nakikita po lagi siya as welcoming gesture po para po sa mga bisita po. And tulad po ngayon sa Paskong Quezonian, meron po ulit tayong Tagayan ritual
1: yes.
2: po.
1: Pero actually, may mga school daw na gumagawa nito.
2: Ah, meron na po, sir.
1: Oo, yung mga teachers.
2: Ayos
1: po. Oo, pag may mga bisita. Palaganapin po natin ito. Kasi tayo ito.
2: Tama po.
1: No? Ito'y basehan, no? Ng kung ano tayo ngayon at yung ano tayo noon, no? Nagkaroon maraming mga bagay na diyan natin hinugot, no? O ikaw, ano pang may suggest mo? Ha? Kailangan ba? Ay, paano pag tumatanda na kayo? Hindi na kayo pwede magtagay. Kailangan dire-diretso, no?
2: Yes po.
1: Magti-train tayo. Pero yung kamalayan kasi, pwede kayong some sort of gesture yan. Parang nagtuturo na rin kayo. Ano?
2: Tama po.
1: Pag yung mga kabataan ngayon, yung nakakaranas ng Tagayan pag may Paskong Quezonian o pag yung Yugan Festival, no? Nakikita nila. They might as well learn no? The process.
2: Yes.
1: No? Baka pati yung sayaw, di ba? Mga kabataan, ang bibilis ngayon matuto ng mga dance movements. So sana nga, ganun ang mangyari. At yun po kasi ang aming mission no? Sa Provincial Tourism Office sa buong support ho ng pamalapan na labigan ng Quezon at ng ating governor na abay yung mga maipagmalaki mga katangian ng lalawigan ay itanghal natin.
2: Tama
1: dali po. Natin sa noon tayo pumunta at yes, gawin natin bukang bibig.
2: Tama.
1: Sapagkat yan ay isang paraan at nagpapatunay no tayo ay proud to be Quezonians. Di ba? No? So okay, may babatiin ba kayo? Birthday, anniversary, or anuman?
2: Binabati ko po.
1: Yeah.
2: Special shout out po yung aming trainer po ng Tagayan, si Ma'am Tina po.
1: Shout
2: and
1: out. Okay.
2: Sa amin po yung mga kapwa namin, ambassadors po.
1: Mm-hmm.
2: Yes, naging po. Part din po ng...
1: Yes, okay. Tuloy-tuloy tayo no? Sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga kalalawigan habang ating isinasabuhay, no? Patuloy na isinasabuhay ang magagandang katangian, kultura, at kasaysayan, no? Tradisyon ng ating lalawigan. Okay? Sa pangalan po ng pamahalaan palalawigan ng Quezon, maraming salamat kay Jenry at kay John Benedict. No? Sa pangalan po ng pamahalaan palalawigan ng Quezon, no? Ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, ito po ang inyong palagayang lingkod, Candy Glorioso. Maraming salamat po sa inyong naging pagsama at hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Tara na sa Quezon, dito po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo at hindi malaman ng panahon. Yung mga sinisipon dyan at inuubo, abay, huwag ko niyong baliwalain. Pero kung kayo hindi sanay uminom ng gamot, magpamasahe lang ho kayo. At malagay ko, gagaling na kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga.

0: Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NBI, pag-aaralan pa kung ipapakansela ang travel authority at pasaporte ni Congressman Leandro Leviste dahil sa lumabas na arrest warrant nito. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Kate, pag-aaralan ng National Bureau of Investigation o NBI na ipakansela ang pasaporte at travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos lumabas ng arrest warrant nito. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice at House of Representatives. May koordinasyon na rin aniya ang Bureau sa Philippine Center for on Transnational Crime para malaman kung kabilang ang kaso ni Leviste sa mga krimeng sakop ng Interpol Red Notice. Sa uling impormasyon ni Matibag, nagpunta na ang kongresista sa France at Germany at makikipag-ugnayan na din aniya ang NBI sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Pinaaresto si Leviste ng Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act at may 72,000 na piyansang itinakda ang korte. Keith, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Cebu BRT Financing kailangang i-restructure matapos mag-expire ang World Bank AFD loans. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kailangang i-restructure ang financing ng mga natitirang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit o Cebu BRT matapos mag-expire nitong Setyembre yung loan funding mula sa World Bank at French Development Agency. Ayon nito sa Department of Transportation, sa pulong na ipinatawag ng House Committee on Flagship Programs and Projects, sinabi ng DOTR na habang hinihintay ang restructuring ng financing, magpapatuloy ang implementasyon ng mga natitirang proyekto sa pamamagitan ng posibleng public-private partnership o pangibagong official development assistance funding. Nagsimula noong Marso ngayong taon ang partial operation ng Cebu BRT at nasa 340,000 na pasahero na inasiservisyohan ito sa unang tatlong buwan. Kabilang naman ito sa mga natitirang component na naapektuhan ng pagtatapos ng loan funding ang ilang BRT stations, bus stops, depots, terminals, area traffic control at intelligent transport system. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Desisyon ng dalawang senador na dumulog sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment threshold, ginagalang ng House Prosecution Panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ginagalang ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang pagdulog sa Korte Suprema ni Senator Christopher Bongo at Senator Robin Padilla kaugnay ng usapin sa impeachment voting threshold. Piling ng dalawang senador sa kataas-taasang hukuman na ideklarang mal o walang bisa ang naging ruling ng Senate Impeachment Court sa nasabing threshold. Ayon kay Talosa, karapatan ng sino man na tahakin ang legal na proseso at ipurso ang mga legal remedy na pinapayagan ng batas. Gayunpaman, diin niya nananatili ang posisyon ng House Prosecution Panel na matibay at may sapat na basihan ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate La Cruz, Pilitinang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang...
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. patuloy sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
13: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Last ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nadidetermine agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang natatanging katangian ng mga Pilipino ang sikreto kaya patuloy na lumalago ang turismo sa bansa.
15: The genuine warmth of the Filipino people is indeed our greatest asset. The hospitality that we extend to visitors, both local and foreign, is a unique characteristic that is innately embedded in the social fabric of being a Filipino.
14: Kaya naman hinihikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na ipakilala sa mundo ang ganda ng ating bansa at ipakita na they will really love the Philippines.
15: I call on the entire Filipino nation to allow yourselves to be our country's tourism ambassadors. I enjoin you all to be our country's promoters, advocates, and if I may borrow a coined term, in this age of social media, be our country's top influencers. Indeed, the Philippines will never run out of places to discover, of meals to enjoy, adventures to experience, people to meet, talents to admire.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Init. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Boss, ako si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansariling luho at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.
4: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan Government at Work, ang opisyal na radyo at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office, katuwang ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena. Dito ay tinatampok ang mga napapanahong programa at inisyatiba ng DILG, mga matagumpay na programa ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na inisyatiba ng iba't ibang ahensya at stakeholder na naglalayong maghatid ng makabuluhang impormasyon at serbisyo sa mga komunidad. Abangan sa FM Radio at Facebook Live, Umpukan Government at Work, impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.
5: Thank you. umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito pong muli.

0: Narito po muli ang palatuntunan ng Government Online. And today is Thursday, October 8, 2026. Ito po ang lingkod, May Formaran. At syempre, ang akin pong kapartner, kapag po tayo ay umpukan, wala pong iba, kundi si Sir Benjo. Sir, maganda umaga and welcome again sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning sa ating lahat.
0: Okay, DWFS, tayo FM Radio ha, 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ikaw na magpakilala sapagkat meron tayong importante, importante para sa akin. Ang ating bisita ngayon, kasi ngayon ko lang uli siya nakita. At syempre, siya isa na ho sa department heads ng ating pong provincial government of Quezon, Sir Benjo.
1: Yan, importante nga po ang ating usapin ngayong umaga. Yan. Good morning kasamang May.
0: Yes.
1: Good morning sa ating mga tagapakinig sa Umpukan sa Government at Work. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang Elderly Filipino Week na may temang Older Filipinos Valued and Empowered with a Voice and a Contribution to the Nation. Yan. Tampok natin ang kahalagahan ng pagkilala, pagpapahalaga at pagbibigay ng boses sa ating mga nakatatanda. Ang ating kaumpukan ngayong araw ay isang registered social worker na aktibong nakikisa sa mga usaping sektor panlipunan at pagsusulong ng kapakanan ng iba't ibang social sector sa lalawigan. Mga tagapakinig, mga tagaumpukan, samahan po natin si Ma'am Norlie sa Labitigan. Ayan, Ma'am Norlie, good morning po.
0: Ma'am Norlie, good morning.
2: Okay po, magandang umaga po sa inyo, Ma'am May, at saka Sir
0: Benjo.
2: Benjo, ayan. Maraming salamat po sa imbitasyon.
0: Ayan. Sabi ko, importante yung mahalaga yung aming pumpaksa yes. ngayon kasi nagsiselebrate tayo ng Elderly Week.
1: Yes.
0: Okay. So, kailan Sir Benjo yung
1: first
0: ating...
1: First week ng October. First week of elderly October. Elderly Filipino
0: okay.
1: Week.
0: Okay. So, medyo habol pa tayo kasi October 8 pa ngayon. Medyo i-highlight lang naman natin. Usually, kapag kaganyang Elderly Week, yung mga programs and services. But then, ang pagmamahal at pagpapahalaga all year round dyan hanggang
2: yes.
0: tayo ano.
2: Yes. Ah, di
0: ba?
2: Tama, Ma'am May.
0: At dahil magsisenior na rin po ako. Kaya pa na ako interesado, Ma'am.
2: Excited tayo.
0: Ayos yes. lang din. Oo. Okay, kasi November 5, 16 na po ako. Ini-broadcast pa talaga. Tapos si Ma'am, next year.
2: Oh.
0: Ayan. Magwe-welcome to the club na rin ako, yes. Ma'am. Kaya kibabalik dito sa amin ha para sa another round of ano program. Ayan. Ano po, Ma'am, alamin po muna natin kapag ganito pong Elderly Week, paano yun yung isine-celebrate? Ano yung pinakang highlight po?
2: Ito nga po ay taunan na nating programa mm-hmm. para sa sektor ng ating mga nakatatanda. Ano po? Ang provincial government through the PSWDO, ang amin pong tanggapan, ay inoorganisa po natin yung lahat ng municipal association.
0: Okay.
2: So, dahil bawat bayan, meron tayong municipal association of senior citizens. At sa probinsya, meron tayong Provincial Federation of Senior Citizens. So, ito po ay meron tayong mga regular na pagpupulong. May quarterly meetings po tayo sa kanila. At syempre, gaya nga nung nasa ating tema ngayon, ano, yung boses ay ng mga nakatatanda ay dapat nating mapakinggan. At sa pamamagitan nun ay nalalaman namin yung mga issues nila at mga request nila sa government. Ayan. So, pag may ganito po tayo mga celebration, ito po ay pinagpupulungan ng ating provincial federation na nakabatay din syempre sa tagubili ng ating DILG. Opo, dahil taon-taon ay lagi natin itong sineselebrate. So, bilang pagpapahalaga ng kanilang participation at contribution, sila rin yung nag-identify po ba ng ating mga activities. So, sila ang nag-decide nun. So, halimbawa po, may line up of activities sila na halimbawa magkakaroon ng yung cultural presentation.
0: Oh, gusto.
2: May mga ganyan.
0: Sasayang.
2: May talent exposition, yung mga ganyan po. Okay. Pero, syempre po, nag-iimbita rin tayo ng mga ahensya na magle-lecture o magbabahagi, magdi-discuss ng mga may kinalaman sa serbisyo at yung mga benepisyo ng ating mga nakatatanda.
0: Sige po. May tanong po ako kasi doon sa sinabi mong cultural presentation and talent exposition.
2: Yan.
0: Ma'am, meron na kayo nung Mr. and Miss.
2: Ayan, yung, no, yung po.
0: Parang candidates yung nakaswimsuit.
2: Meron din po na mga Lolo King, mga Lola Queen.
0: Lolo King at Lola Queen ang tawag. Po, ang sige tawag nga, ano po yun?
2: ito po ay ang bawat
0: bayan
2: ay nagkakaroon po ng selection sila.
0: Opo.
2: Pagkatapos po ay magkakaroon sila ng parang elimination sa per district. So yung district magkakaroon na sila ng kanilang
0: representative. So magiging apat sila.
2: Magiging apat sila. So yun sila ay magpapakita ng kanilang ano, ng kanilang talento. Ayan, merong rampahan din. Opo. At tapos ay syempre yung parang normal ang ginagawa sa ano, sa mga competition, beauty mga beauty pageant. Pero syempre hindi na yung ano, ano lang rampahan lang 'yan.
0: Wala na siya at saka, yung mga shorts ganon. Wala na mga
2: wala ganun. Na. Pero depende nga sa kanila kung napagkasunduan nila ay ganon ang gagawin. Oo. So yun yung isa sa kanilang ano.
0: O sabi niya siya, sila yung pipili kung ano yung gusto
2: kung
0: nila.
2: Kung ano kanilang gagawin. Tsaka syempre kung ano yung kaya nila.
0: Eh ma'am, so, kasi ang akin pong pansin, ang mga elderly, doon makikita ba sila yung eagerness at saka napaka-participative nila pagkadating sa ganyan. At tos, kahit na, alam mo yung bigay todo,
2: Yes, talagang nakakatuwa at may inspire ka talaga sa kanila pag meron tayong mga ganyang selebrasyon. Hindi mo sila makikita anong kapaguran. Uh-huh. Yung sasabihin mo ay sila ay maaabala sa maghapon. Hindi, gustong-gusto talaga nila na
0: sila inaabala.
2: Na naaabala, pero nagsasaya sila.
0: Uh-huh.
2: Tapos ay yung makakahalubilo nila yung mga matatanda, mga senior citizens natin. Ayoko kasi nila nung isang matatanda sila. At yung mga senior citizens na mula sa iba't ibang bayan. Ayan. Tapos ay, syempre, minsan ay yung pagbabahagi na nung kanilang mga program sa ganito. Oh, kayo ba? Meron kayo niyan.
0: Oh,
2: sa amin dito, may mga ganito kami.
0: Comparing notes.
2: Comparing notes din sila.
0: So, ma'am, kailan po yun ginagawa? Pagka ganyan na, yung mismong pang probinsya.
2: Yun yung pinaka-highlight ng celebration sa atin sa probinsya. Kasi po, sila ay yung, dahil yung week na ito, yung Senior Citizens Week, ito yung celebration. May kanya-kanya sila ang bayan muna. Pagkatapos, ngayon, sa October 28, meron na tayong provincial celebration ng Elderly Filipino Week dito po sa atin sa
0: Convention.
2: Quezon Convention Center.
0: Yeah. So, maghapon yan, ma'am.
2: Maghapon po. So, dadaluhan yan ng ating mga senior citizens municipalities and cities ng ating lalawigan.
0: Sibisibing yung binigay niyo sa akin na data na nasa 200,000 plus, yun yung inaasahan na darating.
2: Hindi po lahat. Naman. Nagbigay lang tayo ng slot kasi hindi kasya sa Quezon Convention Center. Ang pinakang
0: capacity
2: ang
0: po?
2: Ang pinakamagandang ano lang na number ng participants niya, mga hanggang 5,000.
0: Okay.
2: Pero marami na rin yun. Siyempre, considering na sila ay ating mga senior citizens, so sinisikap natin na maayos yung kanilang ano, yung attendance nila para ano, comfortable sila sa convention center tsaka yung sa mga activities ay makakagalaw sila ng maayos sa loob ng ating convention center.
0: Ayun. Sayang. Ay, kasi may schedule kami ng October 28. Parang maghapon nga yata ito. Sa Aboitiz naman. Pero
2: okay,
0: sa tingin ko may makakapunta. Kasi magandang panoorin yung
2: ganito.
0: O, para bang tipo
2: kayo.
0: Titingnan mo na yung sarili mo. Pagdating ng araw. Ganito rin siguro.
2: Ito ang gagayahin ko. Ganito ako po. Ako'y senior na.
0: Hindi pa kasi po ako nakakapanood. Maliban sa gandang lola sa dito sa Lucena dati.
2: Yung sa Lucena.
0: Talagang willing silang mag-shorts. Pag nakita nyo.
2: Depende nga po yun kung anong gusto nila.
0: Ma-encourage ka, saka masasayahan ka sa kanila kasi game na game sila. Mag-makeup, tapos mag-i-interviewin mo. Game na game na talagang as in. Kaya ako nagkaroon din ng mga kaibigan na senior nung way back. Dahil po sa mga ganyang patimpalak. So ngayon, meron na rin pala tayo.
2: Nag-judge kayo.
0: Kasi nakakatuwa po talaga silang panoorin.
2: Actually nga po yan ay na-postponed. Ano po, initially ang schedule natin ay October. Ah, ngayon, October 8. Pero dahil 'di ba ano, dati ay meron tayong covered siya ng election ban.
0: Yes po.
2: Yung mga activities. So sabi nila baka pwedeng i-postpone na muna.
0: Mm-mm.
2: Tapos ang isa pa, hindi pa daw sila ready.
0: Wow.
2: Para sa kanilang mga presentation.
0: Presentation.
2: Kaya ayun, napagbigyan naman po ni Gob na sige, ano po yan, i-postpone na natin.
0: O kasi mga pagkayon sa ganyang beauty con, ang tawag, mga beauty con na ganyan, pagka sa babae, mahaba-haba yung,
2: yes,
0: presentation. Yung talent, may talent din, ano po, tuturuan mo yan, syempre. Mm-hmm. Sa mga lolo po, Lolo King, paano po sila? Wala akong idea pagdating sa lolo eh. Yung competition sa lolo, wala lang talent exposition. Oh,
2: pareho lang din po sila nung sa Lola King, Lola Queen. Kung baga may rampahan, mayroong talent, magpapakita ng talent, may interview, yung mga ganun. Pareho lang din.
0: Sa mga poging lolo at saka
2: kadalasan ay mga kanta. Oh, magagaling silang kumanta eh. O kaya naman ay sayaw. Para partner na sila doon sa kanilang presentation.
0: Oh. Ayos ah.
2: Ayan. Ayan. Kaya ngayon mag-aral na tayo ng sayaw. Para Zumba. Pag senior na tayo. Yeah. Ayan, magagaling silang mag-zumba. Opo.
0: Tsaka maano rin sila yung sa ballroom.
2: Yan, opo.
0: Pero alam mo daw yung sayaw daw ng senior. Dati, di ba yung mga kabataan talagang, ang sayaw daw ng senior, ganyan na lang. Hindi na naalis sa tayo. Ganun-ganun. Pero hindi, may mga, nakikita ko ng mga senior po na, ang ano pa,
2: malalakas pa sila. Malalakas talagang sila, yung ang kanilang ano.
0: Sa ngayon, ma'am, napapansin ko po, ang mga senior, hindi sila yung talagang ganun ka, yung edad, medyo parang nag-evolve din yung beauty. Beauty ng mga senior. O gaya ni ma'am,
1: Isipin mo siya,
0: ma'am, 60 ka na, parang hindi naman 60, parang 59 lang.
2: 59 lang. Next year.
0: Nagbawas ng isa. Biglang ganun. Yan, seryoso muna tayo. Hindi, natutuwa, matawin. Kasi wala akong naabutan na, may naabot akong lola, pero pag sinabing lola kasi nun, ma'am, lola talaga ang itsura,
2: Yes, opo.
0: Yung talagang as in na ang mga mahahaba ang damit, mga ano. Pero yung mga lola ngayon, iba. Minsan may nakita ako, nakasabi akong lola, ma'am, sa isang mall. Ma'am, naka-skirt talaga siya. Yung alam mong gumagana. Tapos, aba ang buhok niya.
2: Naka-heels pa.
0: Para pag siya tingin mo talaga siya, pag nakatalikod dala, ganda na katawan niya. Pero pag harap talaga, lola pala. Pero kita mo na maintain niya yun. So yun dapat ang
2: may
0: challenge.
2: May hawak na ID, bumibili. senior. Senior na siya.
0: Yan. So sabihin, hindi po halata. Thank you. Ganon. Ayan. Puntahan natin yung mga mom servisyo, binipisyo, programa, at mga proteksyon para sa atin. Yun.
2: Ayan. Dito muna sa atin sa Lalawigan, sa office namin, syempre po, marami rin tayong mga programs and services pa para sa kanila. Mm-hmm. So una-una kasi yung implementasyon ng mga batas.
0: Ayan,
2: yung may batas tayo na may kinalaman sa pagbibigay ng mga sabihin natin yung assistance or aid sa ating mga nakakatandang mamamayan. Mm-hmm. So meron tayong aid to centenarian, so 100 years old. At saka may aid din tayo para sa mga nonagenarians. So ibig sabihin ng centenarian ay 100 years old, yung nonagenarians ay sa ngayon, yung 95 years old pa lang ang nabibigyan natin ng assistance.
0: Mm-hmm.
2: So, iba pa po ito doon sa binibigay na aid ng ating national government. Mm-hmm. Yung National Commission on Senior Citizens. Mm-hmm. Iba pa po yun na nagbibigay sila rin ng ayuda para sa mga octogenarians, yung 80 years old, tapos 85, nakaka-reach ng mga milestone age 80, 85, 90, 95 hanggang 100 din po.
0: Ma'am, usually financial assistance ito, ano po?
2: Yes, financial assistance po yung naiibigay. Bukod doon, dahil nga po pinapakalakas yung sector, sabihin po natin ay sila yung mga senior citizens na dahil meron nga tayong provincial federation of senior citizens, nabibigay din tayo ng aid dun sa kanilang association. Federation of Senior Citizens Association. So, meron din po tayo, ang amin pong nakalaang pondo dun ay per association ay 30,000 yung ibinibigay po natin. Bukod pa po doon, meron din tayong aid sa mga presidents ng mga municipal association. Opo. Kasi sila yung member ng provincial federation, yung lahat ng municipal or city president.
0: Opo.
2: Pati rin sa OSCA. So, bali dalawa kasi po yung hinahawakan namin federation. Opo. Yung federation ng OSCA, yung Office of the Senior Citizens Affairs.
0: Opo.
2: At yung Federation ng mga Municipal Presidents or City Presidents.
0: Okay.
2: So nagbibigay din tayo doon ng ano ng quarterly aid din kasi parang tulong natin yung augmentation natin sa kanila dahil sila ay lumuluwas, umaattend ng meeting.
0: So personal na 'yon sa mga president.
2: Sa mga presidents 'yon, binibigyan natin parang augmentation natin.
0: Magkano
2: sa kanila.
0: Magkano po pagka?
2: Yun bali ay 2,000 quarterly.
0: Quarterly.
2: So, ibig sabihin sa isang taon ay meron.
0: Tapos yung 30,000 sa...
2: Ay, once lang yun. Every October. Pinaprocess po natin yan.
0: So ngayon tatanggap sila October. Yung mga ano samahan.
2: Pinaprocess pa po namin yung mga papel para po dun sa aid to association po natin. So bukod din po dun ay may mga collaborations with other agencies. Sa limbawa po yung sa PhilHealth. Kasi ang PhilHealth ay napaka-aktibong kapartner din po natin sa Senior Citizens Program. So sila po yung ating natatap minsan na mag-lecture sa meetings. Ano po halimbawa yung implementasyon ng YAKAP?
0: Yung
2: di ba?
0: YAKAP.
2: Kung paano nila ma-avail yung 20,000 na medicines na libre galing from YAKAP ng PhilHealth. Ayan, mga. Tapos ngayon, mayroon ding collaboration ang ating provincial government through peso naman, yung peso po natin, provincial. Nung MOA signing po kasi, ito po yung sa McDonald's.
0: Ayan,
2: At saka yung aming, ang pumunta po, nag-witness, ay yung president namin ng Provincial Federation, si Sir Archie ng Lopez Quezon. Yun naman po ay employment opportunities.
0: Pwede kang maging crew.
2: Maging crew sa McDonald's stores.
0: Kahit
2: sa buong Quezon.
0: Sa
2: buong Quezon. Yun ang yung agreement. Kumbaga yung isa sa mga pinag-usapan doon sa agreement na yun. Na mag-hire sila ng dalawang senior citizen per
0: branch
2: McDo store.
0: Per store, outlet.
2: Sa buong Quezon. Ang alam ko po ay ongoing na yung kanilang mga assessment interviews ng mga applicants. So, ang sinabi namin kay Ma'am Jen noon, kasi ang provincial peso tsaka yung municipal peso nila plus yung association or yung OSCA. Sa mga munisipyo, sila ang magkakausap na po.
0: So, Ma'am, ibig sabihin, kung ilan ang, gaya po dito sa lungsod ng Lucena, ilan ang outlet natin yan? So, ibig sabihin, may mga dalawa doon na makikita.
2: Pero kumbaga ang pinakang office na namamahala ngayon ay yung peso po natin.
0: Peso. Si Ms. Jen. Jen.
2: Opo.
0: Maganda yun.
2: So, nakakatuwa yun. Dami nga nag...
0: Dami ba? Tsaka maraming mag-a-apply.
2: Oo, mag-gusto.
0: Oo, kasi meron na bang mga si... At saka baka may age range kaya po yun?
2: Siyempre po may mga requirements. Halimbawa, yung medical ano nila, certificate, kung sila ay fit to work. Mga ganun po.
0: Mm-mm.
2: Yung sa age ay may hindi la ako part sure age do limit. Sa age kung oo. Hanggang ano.
0: Anong edad?
2: Opo. Basta ang ano nila, di siyempre at least 60 years old.
0: Pataas.
2: Pataas na physically fit at fit to work pa. Para maging crew.
0: Kaya lang ma, may isa ako nakita, no, hindi ko alam kung anong page yun, na tatanong kita ma'am, pag na-order ka sa mga fast food, ikaw ba yung nagkaganon? Nagkitik? Kaya mo?
2: Kaya pa naman. Kasi yung sa kiosk, yung sa kiosk, kasi pag, hindi, pag nakita ka kasi ng crew na matagal ka na doon,
3: lalapit
2: na.
3: Oh, kaya, order not.
2: Oh, pag, pero kasi pagkasama ko yung anak ko, anak, ikaw na umorder.
0: Ako kasi mga anak ko din ang Tagalog. Pwede may, manong gusto mo? Di sila lang ganun. Eh, one time, parang kami ay aatend ng isang media briefing. Magkakasama kami, dalawa kami, isang senior kasama. Sabi ko, ikaw na nga ang pumindot.
2: Sa mga ano nila. O, kasi talaga ngayon, digital na lahat. Ano mga...
0: Sa tingin nyo, ma'am, kaya kakayahin pa ba? Kakayanin pa ba ng mga senior natin yung mga ganun na hindi naman masyadong techie? Ngayon lang na-introduce sa atin na maging online ang lahat. Actually, mo, kasama ba yung sa inaano nyo? Pagka nagkakaroon ng seminars or meeting o ganun?
2: Actually, nakasama ako sa isang consultation dialogue with NCSC nga, tsaka yung mga OSCA. So nung nagbabiyahe kami, syempre nag-stopover kami doon sa kanya-kanya silang silang gumaganon. Ay, kasi 'di ba ang mga senior citizens naman ngayon ay magaling na ring mag-FB,
0: FB.
2: Oo, sa bagay ang mga kasama kasi namin ng mga yung federation officers. Kumbaga ay sila ay mga ano pa sila, high-tech. Kumbaga ay kaya pa po nila.
0: Pa,
2: at saka may GC kami. May GC.
0: May?
2: Kaya lang ang medyo ano namin, limitation namin ay yung pag may ano yung online na meeting via Zoom. Kasi hindi nila yung dahil hindi sila masyadong
0: paano.
2: Oo, lahat sila ina-imikla sa meeting. Kaya sabi namin ay
0: nag-request.
2: Di po ba austerity measure tayo?
0: Apo.
2: Nitong ano.
0: Uh-oh.
2: So lahat ng meetings ay via Zoom online na. Mm-hmm. Tapos pinakiusap po talaga namin kay Gov na hindi po kami masyadong makapag-usap ng maayos.
0: Pagka-Zoom.
2: Pag-online. Hindi po maayag na. Sige, mag-face-to-face na kayo. Para
0: iba kasi maging... yung face-to-face Eh kasi minsan sasabihin natin kayo, alam niyo yung may senior, tatay ko. Yung kanyang Facebook, yung kanyang profile, abay napalitan, naging babae. Yung may mga ganun, kasi hindi po maiiwasan, lalo na halimbawa yung
2: napipindot,
0: hindi mo sinasadya. Kami nga, ganun eh. Yung isa ko nga kakilala, bigla nag-left the group na lang. Kasi, ba't mo napindot? Ewan ko, hindi ko alam. So, kasama po ba sa medyo itinuturo natin kahit papaano? Or hindi, hayaan na lang sila?
2: Sa meetings kasi nila na di-discuss din po yan.
0: Okay.
2: At saka yung mga halimbawa yung sa mga digital payments mga pension nila o kaya mga incentive, yung binibigay ng national. Gusto ng national kasi ay yung less na yung yung sa pag-process. Kumbaga pag mga digital payments halimbawa
0: mas madali.
2: Gcash, mabilis na yun.
0: Mas mabilis.
2: Nung consultation workshop nga na dialogue na inatinan ko ay merong violent reaction sa kanila kasi hindi rin nila masyadong yung pag-Gcash. Edi ang advice na lang sa kanila ay yung mga family members na lang nila kaya lang mas type pa rin nila yung pay out sila dahil syempre binibigay na agad
0: in
2: sa kanila yung
0: kasi nahawak mo
2: kaysa yung GCash
0: digital
2: iba
0: kasi hindi,
2: ay okay lang mga Facebook madaling
0: okay lang yun,
2: So ayun pinag-uusap kasi mga issues kasi nila yan
0: mm-hmm.
2: Kaya pag pinag-uusapan nila sa meetings.
0: Mm-mm. Pero at least meron naman na may mga senior naman na yung medyo bata-bata na talaga na techie. So pwede naman, and I think na i-share din naman sila ng knowledge sa kanilang mga ka-senior na ito, yes, ganito, ganyan, okay, ganito. Ayan. So dapat techie tayo, mama. Otherwise, baka ay ang kaya, hindi naman laging may kasama ka na apo. Okay. Hindi naman palaging may kasama ka na kaanak. Kasi alam mo naman, may mga buhay din sila. May mga activities baka pumapasok. Ayan. Sa mga benepisyo, ma'am, yun po bang yung usual na mga benefits natin na 20% sa gamot, sa pagkain, may nadagdag pa po ba doon? And meron po bang mga nais na baguhin, isulong, i-amend na, or sapat na po ba yung 20%?
2: Yung,
0: baka lang meron po.
2: Sa ngayon ay wala pa naman na pa sinasabi, mm-mm, na dagdag or, mm-mm, pero ang NCSC ayan, nagkakandak sila ng ano, ng mga consultation kasi marami silang nakapropose na parang sabihin natin ay mga policy modification, mm-mm, mm-mm, yung sa mga benefits, yes, nila, oo, yung mga access sa mga, mm-mm, iba't ibang programa, programa ng pamahalaan, oh, yan, yung mga yun. Ang nakikita ko lang na parang may challenge pa din ay yung sa, mismong sa availment ng mga benefits, yung sa mga 20% discount. Sa, pero ang isang maganda kasi ngayon ay, kahit hindi senior citizens ID from ay, the LG
0: ay,
2: yung hawak mo, mm-hmm, halimbawa may valid ID ka pa rin

0: Halos, kasi alam nyo, yung sector talaga ng senior citizens, napaka-aktibo po niyan.
1: Saka ano, parang...
0: Tagang mismo sila yung nagpupush ng mga kanilang mga hinaing.
1: Alam nila yung karapatan nila.
0: Yes, alam na alam nila ang mga karapatan. Halimbawa, yung sa PhilHealth, yung halimbawa, kung meron silang hospital, ano, so alam nila na may beneficyo silang mga gano'n, yung discount sa mga ano. Mm-mm. Ang medyo parang hindi nagagamit ay yung kanilang ano purchase slip
2: booklet.
0: Kasi mayroong mga essential na goods, mga commodities na may discount sa mga halimbawa sa groceries bukod doon sa medicines. So kasi yung husband ko nga ay sabi, oh, senior po, may discount po ba? Sabi, ay sir, asa nang inyong purchase booklet? Ayun, so kailangan
1: susulat pa doon yung mga ano?
0: Ang purchase booklet ini-issue ng ating mga OSCA sa LGU.
1: Sa LGU. So,
0: kaya kukuha ka, ma'am May, purchase booklet.
1: Saan ko gagamitin yung purchase booklet?
0: Pag nag-grocery ka,
1: pag
0: ipapresent mo po yung booklet. Tapos may nakalagay doon kung ano yung mga essential.
1: Pwede. Baka ito'y tinatanggap ng isang mall, ma'am. Malalaking dep, mga lalaki.
0: Yun ang isa na ano, yung mga malalaki lang talaga. Kaya mas kailangan pa talaga ay ano yung advocacies para doon na ma-avail talaga ng
1: ma'am. Sa ano, sa federasyon, sa mga members natin, sa province-wide, may ganito type? Sa bawat municipalities, may purchase booklet din?
0: Opo. Actually, ang issuance ng ID at saka ng purchase
1: LGU.
0: Booklet ay sa LGU po, sa OSCA. So, lahat ng ating mga kababayan doon sila kukuha ng kanilang ano,
1: sa SNR meron?
0: ang SNR po, nagbibigay ng discount. So,
1: pero yung magagamit mo yung purchase
0: booklet? Opo, magagamit niyo po.
1: Ay, siya kukuha na ako ng card. Ibig sabihin, nakiki, ano yun, nakikiga. Pagamit na
0: ako. Opo.
1: Kasi 700, mahal.
0: Kaya nga.
1: Pang bigas din, ma'am.
0: Opo, yes. Opo, yung na lang sa gamot na 500 ang discount mo, malaking bagay.
1: Oo.
0: Imbes na, ano, madadagdagan pa yung pwede mong mabili.
1: O, nung kami galing naman sa BJMP Mimaropa Awarding and Anniversary, napunta kami ni Kudik eh. Kumain kami. Actually, isa lang po siyang ano, hindi naman siya point-point, pero malaki naman siya. Ba, pinakita lang yung ID. Oh, meron 20%. So, pwede magtanong.
0: Opo.
1: Ano po kayo? Kung hindi, pero kung hindi nagbibigay, ma'am, paano yun pala?
0: Ayan, ang naka-experience din kami ng ako personal na experience ko na parang pumunta sa isang ganong establishment. Kasi tinatanong ko, nag-ano po ba kayo ng ano
1: 20,
0: ng discount pa sa senior citizens? Ay di syempre yung nasa counter or yung cashier parang hindi pa niya alam yun. So hindi ko pa po alam yun. Dapat po ay sasabihin niyo sa inyong manager na ang lahat ng senior citizens ay may ganitong benepisyo kasi pwede po kayong maireklamo na hindi kayo nagbibigay ng discount sa ating mga senior citizens.
1: Oh, ayan, kaharap ko pa yun. Si Miss Nori. IDSW. Sige.
0: Adi, yung sinasabihin naman po, ay sige po, ma'am, salamat po at ano, sasabihin po agad namin sa aming ano.
1: Ma'am, sa mga ano, sa mga yung ano yun, pag sa mga hotels at mga ano, may discount din?
0: Opo, meron po. Lalo na po yun, mga ano. Kasi malalaki na mga establishment. Talagang meron po.
1: Ah, talaga? Ay.
2: Services and facilities.
1: Facilities, ano, discounted. O kaya, sa mga, kasali din sa services kasi, na, pag magpapagupit, pag magpapaano, kasama pa po ba yun?
0: Supposedly, dapat ay
1: kasama
0: po. Na sa lahat ng mga services na na-avail ay merong discount. Pero parang kasi yung nakikita ko sa iba, halimbawa sa mga parlor, parang walang discount.
1: Wala po.
0: Ikaw pa nga nagbibigay ng tip din.
2: Yung pong lola ko nung nakaraan, sabi, hindi na daw po i-honor yung ano kasi daw naka-combo na. May combo service daw sila na may...
0: Ah, yes. May package. Parang promo.
2: Naka-promo na.
0: Pag mga services na naka-promo.
1: Kasi discounted na yun.
0: Minsan nga ganun ang ano nila.
1: Oh, ganun pala ano. Eh, ma'am, paano pag halimbawa

0: Bawa ang senior citizen, kita naman natin dito kahit sa mga mall eh. Kahit lagi sila yung priority, ano po. Pero ma'am, sa pamasahe. Minsan kahit alin may ano, magkano pamasahe ngayon ng senior?
1: Tumaas na uli ang pamasahe.
2: From 11 ay naging 12 na yata.
0: Yung sa senior.
2: Regular ay 14 na.
0: 14. Discounted ng senior ay magkano?
2: Discounted parang 12.
0: Pero 12.
2: Ito po ay...
1: Opo, sa transport talagang transport. Automatic ay may...
0: Kahit po sa trike.
1: Ah, parang hindi.
0: Parang wala po sa trike eh. Parang jeep lang.
1: Jeep.
0: O yung
1: mga nakarehistro.
0: Oo.
1: Eh, paano pag hindi nakarehistro?
0: Oo nga, no.
1: O, di ba ano may tawag dun yung...
0: Matrix?
1: Oo, yung nilalagay sa mga sasakyan. Eh, tarifa.
0: Matrix nga po. Opo. Fair matrix.
1: Kasi minsan, ay, alam ba, nagtataas. Eh, nasan po ang tarifa nyo? Nakikinig po minsan yun.
0: Kasi pag walang na talaga naman ang tarifa, abo, magtataas. Taas.
1: Oh, so ibig sabihin hindi pa siya nakapag-update ng kanyang rehistro.
0: Kolorya. May nadagdag po ba sa mga benepisyo ng ano? Ay, yung ano, dito sa City ng Lucena. Ano nga ba yung, dito sa ano sa isang mall na malaki. Parang may isang fast food na nagbibigay ng ayun sa chicken. Jollibee ba 'yon? Tapos sa sine. Alam ko mayroon nun eh. Libreng sine.
1: Kasi depende po yun sa ano sa LGBT. Local na polisiya. Kung nag-issue sila ng ordinansa na ganun.
0: Pwede.
1: Pwede yun. So, ibig sabihin, ang mananagot doon ay ang local LGU. Government.
0: Pero sa mga munisipyo po natin, may mga ganun po
1: may kanya-kanya din sila na ano, mga
0: kamaga. Ano po yung alam nyo na meron sila sa ibang bayan?
1: Ayan, wala pa akong masyadong na do sa mga ganong practices.
0: Okay.
1: Pero yung iba kasi ay ano, yung sa sine, syempre dito lang yan sa Lucena. Ano.
0: Opo, ito ay lang yung taming sinehan.
1: Oo. Pero sa ibang bayan, so normally yung mga ano lang, sa mga
0: kainan.
1: Establishments.
0: Oo. So, hirap naman yung sa sine. Gano'n mo yung, di ba, madilim. Makikin mga tisod-tisod pa doon. At kailangan, lagi may kasama rin na kasinyol. Sila yung mag-aakayan sa isa't isa. Tapos pag malamig, ma'am.
1: Kaya lang ngayon na hindi ko alam kung marami pang nanonood ang
0: sinin. Hindi ko rin po alam.
1: Kasi may mga Netflix na pag pwede ka naman sa bahay manood.
0: Kasi iba daw po pag manood ka na talaga ng big screen. Parang alam ko meron din daw dito eh. Sa SM, sabi nila, di pa naman tayo na, kasi hindi mga ako mahilig manood ng sine nga po.
1: Ako di pa naman.
0: At yan ang mahal pa din ang sine ngayon.
1: Oo nga.
0: Baka 250 ba? Sabi ko, tapos bukod doon ay
1: magdadala. Film festival yata ako huling nanood, ay ang mahal.
0: Mahal.
1: Nagulat ako, ay mag-ana kami, apat kami.
0: Mahal, mas mahal.
1: Mahal na pala ngayon.
0: Atos kakain ka pa siyempre na ng popcorn. Magsa-soft drinks ka pa. Ay kung apat kayo, ay di apat din.
1: Paglabas ay kakain pa.
0: Kakain pa paglabas. Kasi yun ay ano lang, wala lang.
1: Yes.
0: Ang ano lang. Ayun. So, ay mamaya, mahilig ang mga senior natin, yung mga ano. Unang-una ko sila nakikita, very, very active sila sa mga Sumba.
1: Ah, yes.
0: So, lahat po ng mga municipalities natin, for sure, may mga
1: yes,
0: Sumba.
1: Yes, active sila dyan sa mga Sumba.
0: Tapos, di ba, nag-competition pa? Correct me if I am mistaken. Sa probinsya? Ng mga pasumba ng mga senior?
1: Sa yung sa atin ano halimbawa nung yung nakaraan lang nung October 6 nagkaroon ng pasumba yung PhilHealth kumbaga ka-collab din kasi kami doon gawa ng mga participants na senior kami yung nag-facilitate nung invitation.
0: Uh-uh.
1: So yung part ng program nila ay may Zumba pero hindi naman siya contest.
0: Uh-uh.
1: Tapos yung mga
0: presentation
1: uh-uh. Ano lang tapos yung sa mga bayan-bayan ay tingin ko ay ano hindi naman sila nasali sa
0: basta ano lang
1: parang
0: talaga.
1: Kababaihan na ano yung sumasama sa mga contest ng Sumba. Sila ay yung ano lang for fun. Tsaka exercise. At tsaka yung wellness yan, health and wellness nila. Tsaka yung kwento-kwento sa mga kaibigan nila. Yun ang importante kasi sa kanila. May nakakausap.
0: May
1: kakwentuhan.
0: Tapos after that, meron ng bit-bit na 1.5. Soft drinks. Tapos
1: bawal na. Bawal ang soft drinks.
0: Diba yun yung pagkasumbas, sumbas, sumbas, pausang-pawis. Sabi siya, tara, kain tayo.
1: Kasi magugutom. Pero
0: masaya. Masaya sila. Oh, ayan. Kita mo, oh, 5 minuto na lang. Tapos na nandun pa rin tayo sa services at saka mga benefits. Ano ba yun? Yeah, ma'am, dapat may ano pa to? May ano to? May
2: part 2. Susundan po natin.
0: Hindi kasi, marami home programs actually ang DSWD. Yes. Napag-inisa-isa. Napag-inisa-isa ho natin, kulang po talaga yung isang oras. Eh, nasa elderly pa lang tayo, kulang pa nga eh, no? Kumbaga sa ano. So, dito po, after po ng ano, ng, yung pinaka-culminating activities nyo on October 28. So, pagka-monthly, busy pa rin ang mga, ang federation.
1: Yes po.
0: Dere-dere-so.
1: Kasi ang mga bayan-bayan, syempre yung mga senior citizens may nababawasan, mayroong,
0: ayan, oo,
1: mayroong yung, nagiging bagong senior. Mm-hmm. So, talagang, dire-diretso
0: yung updating po ninyo ng mga members.
1: At saka yung kasi mga bayan-bayan may kanya-kanya rin silang mga activities. Halimbawa sa Tayabas may bigay silang birthday gift sa mga senior. So yun ay parang financial ano rin
0: assistance.
1: Parang aid din siya. Tapos may yung iba may pa-cake pa. Yung sa atin din, pag din tayo nagbibigay ng ating mga aid, halimbawa sa nonagenarians at centenarians, talagang door-to-door po yun.
0: Pinupuntahan
1: namin, tapos may padala si Gob na cake. Ayun. Tapos mayroong certification na nakalagay yung pagpapahalaga sa naging ambag nila sa pamayanan.
0: Ang swerte naman ng binilihan ng cake.
1: Ay, kung saan
0: meron kayong kumawa.
1: Wala pa naman. Kaya lang, kung saan, alba sa Sariyaya, di tayo naman po
0: na
1: ay
0: sa
1: may
0: kanina.
1: Mga satellite offices po tayo. Mabilis po ang pagilos kasi ngayon. May
0: gawa ng satellite offices.
1: O, mag-connect lang po kami doon. Mabilis yung pag-uusap, may GC, o meron tayong schedule ng payout sa NONAS. O yun.
0: Kaya, napansin ko nga, pinupuntahan na ngayon. Kasi nung una, parang hindi, may representative, ang hirap. Paano ho yung mga hindi member? Tatay ko hindi member ng ano eh. Kasi hindi naman na siya.
1: Asosasyon.
0: Hindi ko, meron siyang ID naman. So, part siya. Oo, pero yung mga activities hindi na.
1: Kasi
0: pag may edad na, hindi na eh.
1: Yung sa mga aid, nakaka-receive pa rin naman sila. Kahit hindi sila member or active members ng association.
0: Aid like what po?
1: Yung para, alam mo nga, yung sinasabi namin na sa nonagenarians.
0: Yun. Yung,
1: at saka yung sa regular nating kalinga ng Kapitolyo, yung sa mga medical assistants. Diba? Kumbaga, regular program na natin yun. So, lahat naman ng sectors doon ay nabibigyan natin ng assistance. So, yun. Saka dun sa, kadalasan kasi rin yung sa ating kalinga ng Kapitolyo kasi medical assistance.
0: Medical assistance po talaga ito kasi alam na yung ang mga ano ngayon.
1: At syempre yung pag namaya pa na may burial assistance tayo na.
0: Excuse po, burial assistance din. Ayan, wala na tayong oras, sir. Ano?
1: Excited tayo maging senior, yeah!
0: Ako po, isang ano nala.
1: Ayan.
0: Kulang isang buwan. Ayan. Senior na. Tapos si ma'am. Ma'am, next kailan year? Ka magsisenior ka po?
1: August next year.
0: Madali na.
1: Tagal-tagal pa.
0: Tagal-tagal pa. Ma'am, pero mabilis lang ang araw.
1: Mabilis lang.
0: Yan, wala na ho tayong oras. Kaya mo, ma'am, para ako itinitan sa ating kwentuhan na yon. And, siguro, sa part 2, interesado rin po ako na malaman yung mga programs ng DSWD. Kasi kahapon, nag-attend tayo ng ano ng PSA.
1: Ah, yes.
0: Okay. Yung kanilang PSA month kasi October usually yun.
2: Statistics.
0: So, statistics month. Oo. May mga napag-usapan kami doon na excuse po ha, like yung CBMS, ganyan. It's between the after na makuha yung mga figures and yung mga evidence-based na mga results ng kanilang ginawa DSWD and LGU na yun, yes. Namamahala sa mga pangalan ng mga dapat na benefits na mag ano ng government assistance like Uplift. Ay, maraming salamat sa Kamawalang Gutom Arise program. Salamat po. Pero sige, habang ano, pwedeng paalis ako sa screen. Paalis na lang ako sa screen muna habang nainom. Para hingan muna natin ang mensahe si Ma'am. Message na lang ni Ma'am, lalong-lalo na sa mga magsi-senior. Kasama po ako doon. Sige po, Ma'am.
1: Ayan. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na ang ating mga mamamayang nakatatanda o sabihin po natin ating mga elderly Filipinos. Ano po, so this week po pinagdiriwang natin yung celebration ng Elderly Filipino Week. So tayo po ay nag-iimbita sa ating mga kababayan na mga senior citizens, baka wala pa kayong ID. Mag-register na po agad kayo sa ating OSCA. Ano po? Upang ma-maximize po natin yung mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Kasi pag hindi po sila naka-register sa OSCA, kasi yung registration nila, dinadala rin yan sa national. So, ang national, yun ang pinagbabasehan nila ng mga slot sa pagbibigay ng mga sabihin natin, assistance, ano po. So, kailangan ay talaga makarehistro. Hindi ka man maging aktibo na miyembro ng asosasyon nyo dahil may physical na limitasyon or yung may kinalaman sa kalusugan, ay kayo rin po ay makakatanggap ng mga benepisyong iyon. Ano po? At sa atin naman po mga kapamilya na may senior citizens, ay ang atin pong mga lolo't lola ay atin pong pasayahin sa kanilang mga nalalabing mga araw. Yan. Ibig ko sabihin na yung kanilang mga benepisyo, serbisyo. Kasi alam mo, isang malungkot kasing nangyayari ngayon, pag matanda na, ang magulang, pinapabayaan na, diba? May mga ganyan tayong sitwasyon. Kaya sana ay, yun, mas mahalin po natin ang ating mga senior citizens, ang ating mga magulang, ano, na nag-alaga naman yun sa atin. Yes. Kaya, napaano ba ako doon sa pasayahin sa mga nalalabing araw. Ang gusto
0: pero
1: ko lang sabihin doon
0: ay,
1: yes, ano po na, yun. Kaya yung buwan ng nakatatanda ngayon ay paalala lang yun sa ating lahat. Ano po, na bigyan ng pagpapahalaga at pagkilala ating mga senior citizens.
0: Okay, papasalo mo kay tatay.
1: Oo nga, ako po tayo na ang parents, kaya
0: 91 yung tatay ko eh. Ano, isa yung servenzo, ano.
2: Ayan po, sa Ma'am Norly, kasamang may sa mga tagapakinig, mahalaga nga po yung ating pagbibigay tuon sa ating mga nakatatanda, sa ating mga senior citizens. At pagdating naman po sa departamento, meron po tayong SGLG na magbabalik na All-in Assessment of Local Governance ng isang LGU. Okay. Nakasama po na tinitingnan ang pagbibigay ng basic services and welfare sa ating mga senior citizens. Ayan. So, ayan po. Kasama po yun.
1: Oo,
2: sa isang indicators.
1: Yes. SGLG monitor. Mga programs for senior citizens.
0: At kami namin naka-monitor din sa mga ginagawa ng mga agencies sa lokal. Ayan, Ma'am Norly, maraming salamat po. Sana masundan ulit itong ating kwentuhan na ito. Sir Benjo, maraming salamat. At syempre sa ating PD.
2: Good morning po, PD Abigail.
1: PD Abby, good morning.
0: Morning po.
2: Morning po.
0: And sa mga nanonood po sa atin, maraming salamat sa ngalan po ng ating mga nakasama sa bahaging technical. Ito po ang inyong lingkod. Sa ngalan ni Ma'am Norly Lapitigan at saka sa Sir Benzo Azaz. Ito po ang inyong lingkod. May formaran, maganda umaga po sa inyong lahat.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Yung trial ng alas 3 hanggang sa matapos ang kanilang agenda ngayong araw. At pakinggan na muna natin yung nangyayari dyan sa session, sa day 36 nitong impeachment trial dyan sa session hall ng Senado.
7: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
8: Radyo Pilipinas coverage.

0: Marquez, pero nang maintindihan o maunawaan ng senator judges na ang talagang masama ang pakiramdam ay ang mula sa private prosecution o prosecutor na si Attorney Erwin Matib ay nagkaroon na dito ng pahayag ang depensa na sana ay mauna pa rin na iharap ngayong araw ng prosecution ang testigo mula sa BIR. Meron kasing nais iharap ang prosecution na testigo na forensic analyst na si Alexander Cabrera, na ito nga yung gusto nilang mauna muna bago yung BIR. Pero ang katwira ng depensa ay hindi nila napaghandaan ang bagong testigo na nais iharap ng prosecution. Kaya sana ay mauna pa rin ang witness mula sa BIR. Pakinggan natin ang pahayag mula rito sa defense counsel na si Attorney Sheila Siso.
1: Alam naman po namin ang pagkakasakit ay hindi naman inaasahan. In fact, hindi ko na po sasabihin, pero just to address yung sinabi rin ni Congressman Ridon kanina, marami na rin po sa amin, no, who feel unwell, but nandito kami sapagkat may trabahong kailangan tapusin at ayaw naman namin na madamay sa aming mga personal circumstances ang korte at yung inaasahan na taong bayan na makukuha nila mula sa paglilitis na ito. Ang sa amin lang po, kung noong mga nakaraang panahon ay may kayang mag-take over mula sa prosecution para sa kanilang mga kasamahan, I don't see any reason why they cannot do the same today, Your Honor. Reasonable suggestion would be they can just proceed with the direct examination of the BIR witness, and we can even cross-examine that BIR witness today. At yun po yung makakapag-contribute sa tamang paglatag at tamang paggalaw ng proseso na ito. Hindi po yung parang ngayon lang po namin nalaman ito at parang kami po yung mag-a-adjust sa kakulangan ng prosecution ngayong araw. Salamat.
0: Kiko, sa ngayon ay marami yung mga tumayo kanina ng mga senator judges na nagbigay ng suporta dito sa defense team dun sa kanilang apela na mauna pa rin yung BIR witness. Kaya naman, binago ng presiding officer yung kanyang ruling. Noong una kasi ay pinagbigyan na maipresent tayo forensic analyst at mamayang hapon ipepresent tayo BIR. Pero nagkaroon ng suggestion and manifestation sa Senator Judge Soto at sinabi niya nga na mamayang hapon na lang ipresent tayo BIR at mauna pa rin yung BIR. At dito na nagkaroon ng ruling ang presiding officer na sinabing mamayang alas 3 o 2:30 ng hapon muling ibabalik yung trial at ipepresenta yung BIR. Kung hindi man dumating si Attorney Erwin Matib, yung private prosecutor, ay bukas na lang ipepresenta ang BIR na testigo mula sa prosecution. So ngayon ay nakasuspend muna at mamayang alauna ng hapon naman ay inaasahan na magbabalik session ang Senado sa plenaryo, hindi bilang impeachment court, kundi regular session ng Senate.
2: Luisa, one quick question lang. So ang mangyayari ngayon, magkakaroon sa habang naka-recess ay ang hearing ay suspended just for the meantime. Ang mangyayari, makakapaghanda ang both camps, you know, ang prosecution at ang depensa. Tama ba, da Luisa?
0: Mm-hmm. O yun yung mangyayari nga, Kiko, kasi nga inaasahan nga natin na talagang ipepresenta, mauunang ipepresenta itong testigo mula sa BIR. Ngayon, ang sinasabi ng defense, ready naman talaga sila sa BIR dahil yung BIR ang pinaghandaan nila na testigo.
2: Yes.
0: Ang nagiging problema ngayon ay yung prosecutor. Kaya nga ang sinasabi ng defense, sana ay may pumalit man lang dun sa magpe-present sa testigo ng prosecution mula sa BIR. Pero ang sinabi naman ng presiding officer, kung talagang walang papalit, ay bukas na lang isasagawa itong pagpresenta sa witness ng prosecution mula sa BIR.
2: Pwede nating malaman yan mamayang hapon, tama ba?
0: Makikita natin mamayang alas 2
2: yes.
0: O 2:30 ng hapon kung may papalit ba na prosecution o prosecutor na magpepresenta sa testigo o talagang bukas na lang ipepresent itong BIR witness.
2: So, kumusta ngayon ang atmosphere dyan sa Senado, da Luisa?
0: Sa ngayon ay maayos naman yung ating dito sa hallway ng Senado, sa labas ng plenaryo, maayos naman. Nag-aabang lang

0: media ng kaunting ambush interview dito mula sa prosecution.
1: Kailangan madagdagan niya mga detalye sapagkat lalong-lalo na ang mga late tuners na hindi kaagad nakapagsimulang mag-monitor dito sa pagpapatuloy ng impeachment hearing, lalo ngayon na nasa 36, Luisa.
0: Oo, oh, Kiko. Actually, sa totoo lang yung sinasabi ng prosecution na medyo masama ang pakiramdam. Marami na rin tayong mga miyembro ng media na masama yung pakiramdam dito. Kasi kahapon, inabot kami ng halos 7:30 o alas 8
1: yes, na yes. Na-monitor ko nga, Luisa. Ang lahat ay, parang patang-pata, pagod ang pakiramdam. Mm-hmm. But it seems talagang nung ma-schedule nila today ang continuation ng impeachment hearing, ay handa lahat na makinig, lalong-lalo na may kaugnayan sa financial analysis at saka yung forensic na sinasabing expert dyan sa financial, Luisa.
0: Kiko, isa pa nga, inaabangan kasi talaga yung testigo ng mula sa BIR kasi itong BIR records, matatandaan natin, ito pa yung pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapasagpina.
1: Tama ka diyan.
0: Oho, ito kaya talagang inaabangan na maipresenta ngayong araw yung mga dokumento mula sa BIR kasi ito na yung tungkol sa mga tax records ng Vice Presidente. Kaya sana ay maipresent pa rin. Kung ako lang ang tatanungin, sana maipresenta dahil yung mga miyembro naman ng media ay ready na i-report pati na rin pakinggan yung mula sa prosecution.
1: Yung pinakahihintay nga na lahat yan eh. Ang numbers that will come from and reports that will come from the Bureau of Internal Revenue, Luisa.
0: Oh yes, Kiko, kasi kahapon nga natapos na tayo dito sa bank records, natapos na rin yung tungkol sa insurance policy. Itong BIR na lang yung iniintay natin at inaasahan nga natin na ito na yung isa sa pinakamahalagang parte ng unexplained wealth na article ng articles of impeachment. So, tingnan natin mamayang hapon, Kiko, kung talagang ipepresent na today yung BIR o aabutin pa tayo ng bukas bago natin mapakinggan itong magiging pagtestigo ng BIR mula sa prosecution.
1: Luisa, I'm sure nag-aantay ang mga kasamahan mo diyan at mga kaibigan natin sa media nagkaroon ng press conference sa bawat panig dahil yun, ulitin ko, kailangan magdagdagan ang mga detalye. Mukhang para sa lahat nabitin no dito sa isang oras, halos mag-iisang oras pa lamang na dapat mapakinggan kung anong nangyayari diyan sa Senado ngayon.
0: Press conference na asahan ang defense kasi mamayang tanghali o ngayon siguro ay magkakaroon ng press conference. Actually, mabanggit ko na rin, Kiko, kahapon pa tayo nag-aabang ng press conference mula sa panig ng depensa dahil nais natin din marinig yung kanilang sagot patungkol naman dito sa kahapong malaking balita na nagkaroon na nga ng pag-dismiss sa pagbasura ng Commission on Audit dito sa motion for reconsideration ng Office of the Vice President patungkol dun sa confidential funds ng OVP. Ito yung nasa, kung di ako nagkakamali, ay nasa higit 70 million pesos na confidential funds ng OVP na naka-motion for reconsideration pa. Pero kahapon ay naglabas na nga ng desisyon ang COA patungkol dyan. Sa ngayon, wala pa kasing komento yung defense team hanggang ngayon patungkol dito. Kasi kung matatandaan natin, nung tinalakay naman yung confidential funds dito sa impeachment trial, ay isa sa naging argumento ng defense team na meron pa silang MR sa COA patungkol dito. Pero ngayon na may desisyon na, ay wala pa silang sagot patungkol dito. Kaya hihintayin natin yung reaction ng defense team patungkol dyan. At isa pa, Kiko, mabanggit ko na rin, pati na rin yung naging petisyon ng Senator Judges sa Supreme Court, sina Senator Judge Bongo, pati na rin si Senator Judge Robin Padilla patungkol sa voting threshold. Siyempre, hihingan din natin ng reaksyon yung defense team. Kaya sa ngayon, nakaabang tayo sa magiging press conference nila ngayong tanghali.
1: Right. Maraming salamat, Luisa, sa kanyang report. Tignan naman natin ang panghuling report nito mula naman kay Melanie Valdos Reyes dahil may mga karagdagan pa siyang mga dapat ipaalam sa ating mga taga-subaybay. sinasabi nga ng mga kaubayan ni Luisa kanina na maasahan o asahan ng ating mga taga-subaybay ngayong araw na ito na sa pagpapatuloy dahil nagkaroon po ng maagang recess ang Senate impeachment hearing. Alamin nga natin kay Melanie Valdez Reyes, mga karagdagang report. Melanie?
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Good morning, Idol. Yun nga ang naging pangyayari ngayong umaga na dapat 10 o'clock ay sisimula na itong paglilitis at marami ang nag-aabang nitong BIR witness na ipipresenta dapat ng prosecution, pero dahil sa hindi inaasahan na pagkakasakit ni Attorney Erwin Matib, ang private prosecutor na dapat ay magpresenta dito sa BIR witness. So ang hiling kasi kanina, Idol, ay sabi ni Congressman Terry Ridon na isa sa lead prosecutor lang unexplained wealth ay mauna muna ang forensic expert na pangalawa nilang testigo dapat ngayong araw bago ang BIR, dahil magpresenta sa BIR ay nagkasakit. So kanina inabangan natin agad ang lead prosecutor Jervy Luistro para alamin kung ano nga ba talaga ang sakit ni Attorney Matib at kung ito ba ay napaghandaan ng prosecution. Ang sabi kasi niya, medyo technical ang presentasyon ng BIR dahil ipipresenta dito yung tax declaration, yung mga ITRs na mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio, maging yung mga kumpanya na nakadeclare sa SALN ni VP Sara at yung mga kumpanya naman na pagmamayari ni Attorney Mans. Idol, di ba ka nung mga nakarang araw ay isa sa mga highlight o naging mainit na usapin ay yung kalye o KL 88 na tinatawag na tumanggap ng halos 319 million na inward remittance mula sa bansang China. So titingnan din yan ng BIR kung meron ba silang binabayaran buwis, dahil medyo malaki-laki nga ang kita. Pakinggan muna natin ang naging paliwanag ni lead prosecutor Jervy Luistro.
1: Go ahead, Melanie.
4: That we were informed that he is not well, and I need to get in touch with him to see the possibility of proceeding to the presentation.
5: How serious po yung condition niya?
6: Medyo broad po kasi yung unwell from being suffering from a cold all the way down to hospitalization.
4: Yes, and that is why I want to get in touch with him, no? To clear things out. Kung kaya ba niya o hindi.
5: If not, may pwede bang mag-substitute?
4: Pag-uusapan namin sa team, because apparently PIR testimony will be very, very technical, no? At in all fairness kay Attorney Erwin, he is a CPA lawyer. And we believe that he is the one in the best position to do the presentation of this.
6: Attorney Ali is also a CPA.
4: We will discuss.
7: Isa lang po ba yung inasign ng prosecutor even during your preparation to handle the BIR witness?
4: We will discuss first, no? And then we will perhaps share to you what we will do for this afternoon. Wala pa ako kaya sabihin eh, kasi kahit ako nabigla ako eh.
5: Yes, ma'am, sabi mo nga kanina.
4: I was saying na BIR you represent. I didn't know kasi na may merong untoward condition from the end of Attorney Erwin Matib. But I'll get in touch with him.
7: But Tom, is there at least a backup prosecutor? Is that part of the
4: strategy? Will be part of our discussion. That will be part of our discussion.
5: Based on initial info, wala naman sa hospital.
4: I cannot tell kung nasa hospital o wala, because even I was surprised about the change in the supposed presentation, no? Kaya pag-usapan muna namin, we will call Attorney Erwin also, and we will share kung ano bang magiging adjustment which the prosecution will be coming up.
1: Thank you, Melanie.
3: So yan yung yan yung naging ambush interview kay lead prosecutor Jervy Luistro matapos na mag-break itong impeachment court. At kanina, nung dumating siya dito sa Senate, medyo maaga kasi tayo ng halos 2 oras ngayon, dahil in-anticipate na maaga nag-press con ang House prosecution, dahil gabi na nga natapos kagabi at exhausted na halos lahat, mga abogado, maging yung mga senator judges, ang defense, prosecution, maging ang media, kaya pinili na ng prosecution na mag-press con kaninang umaga para lang maikumpara o maipresent yung inilahad ng lahat ng mga bank officials, maging yung mga insurance companies kahapon. Yes, Idol.
1: Thank you, thank you. Saglit na kitang extra para sa iyo dahil papasok na ang mga balita dito sa News and All Center. Alright? Thank you,
3: okay,
1: thank you.
3: Okay, maraming salamat, Idol. Babalik tayo mamaya.
1: Yan po, napakinggan niyo po ang magkakasunod na report ni Ning Fasuncion at ni Lois Luisa Respe at si Melanie Valdos Reyes. Mga kababayan, sa naudlot na pagpapatuloy nitong 36 na araw ng impeachment hearing. Well, mga kababayan, manatiling nakatutok sapagkat sa aming Radio Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
2: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: broadcast dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: 1106.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita, lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
10: Israeli Embassy at National Irrigation Administration pinalakas ang ugnayan sa paghahanda sa hagupit ng Very Strong El Nino.
0: Headlines.
10: Bending bigas at kadiwan ng Pangulo programs patuloy kahit may El Nino ayon sa Department of Agriculture.
0: Headlines.
10: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan.
0: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng Russian plague sa kumalat sa Siberia.
0: Headlines.
10: Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa pandaigdigang merkado ayon sa Philippine Energy Research and Policy Institute.
0: Headlines.
10: At prosecution, hiniling na unahing isa lang sa witness stand ang financial analyst sa halip ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Para sa detalye ng ating mga balita, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Sa kanyang pagbisita, isusulong ng Pangulo sa Pilipinas bilang o ang Pilipinas bilang mahalagang destinasyon para sa digital economy, artificial intelligence, advanced manufacturing at iba pang growth sectors. Dadaluhan naman ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference kung saan magitipon-tipon ang 450 business at thought leaders sa buong mundo. Sisikapin din ng presidente na makakuha ng mga pamumuhunan sa infrastruktura, enerhiya, healthcare at iba pang sektor.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tatlong mataas na opisyal ng pamahalaan ang magsisilbing caretaker ng Pilipinas habang nasa working visit sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga bilang caretaker sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Justice Secretary Frederick Vida at Executive Secretary Ralph Recto habang wala sa bansa ang Pangulo. Nakalis na sa bansa si Pangulong Marcos para sa working visit niya sa Singapore na tatagal hanggang October 11, 2026. Isinagawa ang pagbisita ng Pangulo sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
11: Igandiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng patuloy na pagsusuri ng bansa sa lahat ng posibleng pamamaraan para sa long-term energy security. Ayon sa Pangulo, kailangan gawin ito lalo't mangangailangan ng mas malaking supply, abot kaya at pangmatagalang pinagkukunan ng enerhiya ang mga bumabangong makabagong industriya gaya ng artificial intelligence, data centers at advanced manufacturing. Kaugnay nito'y sinabi ng Pangulo na bibisitahin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute at malaman ang karanasan ng Singapore sa pagpapaunlad ng scientific at technical capabilities nito sa nuclear technology at safety. Gagawin ng Pangulo ang pagbisita sa imbitasyon na rin ng Temasek Foundation at Ayala Corporation. Dagdag ng Pangulo na hindi lamang dapat nakatuon ang bansa na makahikayat ng investment kundi kailangan tiyakin na mayroon ng Pilipinas na mga kinakailangang elemento para mapanatili at masuportahan ang mga investment sa mga susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: The Philippines must continue to examine all viable options for our long-term energy security while developing the knowledge and capabilities needed to make sound decisions for our future. We must ensure that we have the elements that are needed to sustain them in the years ahead.
11: Agulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mataas na pagsirit sa presyo ng kuryente sa gitna ng krisis sa langis na iwasan dahil sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa report, ihatid sa atin ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas Report.
13: Dinida ng Department of Energy ang mga hakbang nito upang mapanatiling matatag at abot-daya ang enerhiya sa bansa sa kabila ng tumataas na demand at manta ng pandaigdigang krisis sa langis. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbubukas ngayong umaga ng Philippine Investment Energy Forum sa Pasay City, ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga hakbang ng DOE upang maiwasan ang matinding epekto ng oil price crisis sa presyo ng kuryente. Kabilang nga dito ang mga hakbang upang matiyak ang maayos sa distribusyon ng langis at maiwasan ang hoarding at iba pang untoward incidents sa supply ng langis. Ayon pa kay Garin, kabilang din sa mga hakbang ng pamahalaan ng pansamantalang pagsuspinde ng power market na nakatulong upang maiwasan ang mas matinding pagsipa ng electricity rates na maaaring umabot ng 12 pesos kada kilowatt hour. Narito ang bahagi ng opening message ni Energy Secretary Garin.
14: By suspending the market, temporarily, we have avoided a sharp increase of 7 to 12 pesos increase in the electricity rates. This is not something that has been noticed because our people didn't experience what could have happened had we not done any interventions. And for that, I would like to commend the Department of Energy people, family.
13: Ayon pa rin ay sinusulong din ng gobyerno ang pamumuhunan sa renewable energy and storage systems sa ilalim ng Green Energy Auction Program para matapyasan ang pagiging import-dependent ng Pilipinas sa enerhiya. Samantala, magpapatuloy ang serye ng mga pulong ng ASEAN Ministers on Energy Meeting dito sa Philippine International Convention Center. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinalalakas pa ng Embahada ng Israel sa Pilipinas at National Irrigation Administration o NIA ang ugnayan matapos ibahagi ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang partnership ng isang kumpanyang Israeli at NIA para sa solar pumping system bilang patubig sa mga palayan at paghahanda sa Very Strong El Nino. Ayon kay Kirsch, maaring magpalitan ng kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura, lalo na sa pamamahalan ng tubig dahil 60% ng Israel ay disyerto, ngunit nagawaan niya itong mapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng inobasyon. Binigyan din niya na mahalaga ang agrikultura sa food security at disaster resilience at sinabi niyang patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan upang mapalakas ang ugnayan ukol dito. Isa rin ito sa mga nakikitang sagot sa kakaharaping matinding El Nino ng bansa.
15: National Irrigation Authorities, an Israeli company called LR, has basically provided a solution of solar pumping. And throughout Bicol area, I can show you the map, there is those solar pumps that are providing for the rice fields water. And at the end of the day, instead of two crops of water, it enables a third one in the dry seasons because of management of water. And I think that we can exchange best practices in this.
10: Si Israeli o Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalakas pa ng produksyon ng sektor ng agrikultura upang masalag ang epekto ng inflation at mapaghandaan na rin ang El Nino. Sa panayon ng PTV kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi niyang kasado na ang mga intervensyon at tulong ng pamahalaan sa mga mag-asaka upang masuportahan ang pagpapataas ng kanilang produksyon. Tiniyak din ng DA na hindi maapektuhan ng isasagawang importasyon ng DA ang ilang agri-commodities ang pagkatangkilik ng mga Pilipino sa mga lokal na produkto. Paraan lamang niya ito upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, lalo't pinaghahandaan ng bansa ang matinding epekto ng El Nino.
16: Ang maganda naman sa gulay ay cash crop ito, mabilis ang recovery. Kaya inaasahan natin na mag-stabilize din ito. Yung ating presyo ng karne, lalo na ng baboy at manok, ay nanatiling matatag dahil malakas yung ating volume ng supply sa ngayon, both local at saka imported. Ganun din naman yung bigas, bagamat mataas yung level ng inflation rate nito dahil mababa yung base natin. Last year kasi, puro tayo negative dahil sa mga programa natin sa ngayon, kahit mayroong 20% increase sa inflation ng bigas, ay maganda pa rin ang presyo ng ating tinatawag na regular at well milled rice.
10: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang food security sa Western Visayas sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon kay DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia, inihahanda na nila ang mga alternatibong pananim, seed buffers, irrigation projects at cloud seeding operations sakaling mas tumindi pa ang El Nino. Tinitingnan din ang pagpapalawag ng irrigation capacity, ang pagkumpleto sa irrigation system ng Halaur River Multipurpose Project at mga karagdagang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA. Umaasa ang DA na mapapanatili ang supply ng pagkain sa Western Visayas kapag mas maraming palay ang bibili ng NIA, lalo't nadagdagan ang mga storage facility kabilang ang isa sa Dumangas at dalawa sa Iloilo. Nakasuporta rin ang pribadong sektor sa pagtiyak ng food security sa rehiyon.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hindi mapipigil ang El Nino ang pagpapaabot ng pamahalaan ng murang agri-commodities sa publiko. Ito ang tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa sa pangamba ng ilan na kasunod ng inaasang Very Strong El Nino ay matigil na rin ang benting bigas program at murang mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo. Ayon kay De Mesa, tuloy pa rin ang mga programang ito ng Department of Agriculture dahil atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga nangangailangan at maiparating sa bawat hapag ang produkto ng mga mag-asakang tinutulungan ng pamahalaan sa pamamagitan ng direktang pagbili sa kanilang mga produkto. Mahalagaan niyang mapanatili ang ganitong klase o ganitong balanse upang mahikayat ang agri-sector na itaas pa ang produksyon nito.
16: Ano na rin ito yung ating 20 pesos, 20 bigas, meron na program o PBM rice program natin para doon sa ating mga marginalized sectors. Tuloy-tuloy po yan at napakarami na po ng sales natin tungkol dito sa 20 pesos. Ganun din po yung ating kadiwa, hindi lang publikas yan, pati yung iba-ibang agri-commodities. So nakikinabang dyan, both yung ating mga magsasaka at mga consumers. Sa mga magsasaka, directly na ibebenta nila sa mas magandang presyo. Sa consumers naman, na bibili nila ng mas mura at mas sariwa yung mga agricultural commodities.
10: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Walang patid ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy o DOE bilang paghanda sa inaasang epekto ng Very Strong El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasang sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na magdudulot ng strain sa mga planta ng kuryente at posibleng makaapekto rin sa presyo nito. Kung kaya sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak ng magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang mga nararapat na aksyon. Kasama rin sa kampanya ng ahensya ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagitipid ng kuryente.
17: On the El Nino, as far as DOE on the domestic side, we have started already preparations, especially on our disaster preparedness. Task Force Energy Resilience, they're already making an assessment kung ano kailangan gawin and we're prepared for that. But this will have an impact on our demand. The hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also trying to do our education campaign on energy savings or demand management. So we're already prepared for this.
10: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Department of Energy nanawagan ng pagtitipid sa kuryente dahil sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino sa presyo at supply ng kuryente. Sa report mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
18: Yes, Chair Ed Aminado, ang Department of Energy o DOE na posibleng tumaas nga ang presyo at magkaproblema sa supply ng kuryente ang bansa at makaranas ng brownout. Ito'y dahil, Chair, sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino o matinding init at tagtuyot kung saan tumataas ang demand dahil sa init na panahon habang naapektuhan naman ang produksyon ng hydro at coal power plant. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ang DOE ay gumagawa na ng mga hakbang at humahanap ng iba't ibang mga opsyon upang maibsan ang epekto ng Very Strong El Nino sa sektor ng enerhiya. Kasabay nga nito, Chet, nanawagan din ng DOE sa partisipasyon ng publiko, particular sa conservation, pagtitipid ng kuryente, kabilang ang ilang simpleng pagpatay ng ilaw kung hindi naman ginagamit o kailangan, o pag-unplug o pagtanggal ng saksak ng mga hindi ginagamit na appliance at iba pa. Ayon sa DOE, ang mga hakbang na ito ay malaki at may
13: ay tutulong sa pinagsama-samang katumbas ng 10% hanggang 20% na sa kuryente. Chad, wala pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas. Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Plano ng Department of Agriculture o DA na mas padaliin ang rollout ng fuel subsidy sa mga mag-asaka na apektado ng El Nino sa Western Visayas. Partikular na tinukoy ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia ang mga mag-asaka na gumagamit ng mga makinarya at pasilidad na ginagamitan ng gasolina o diesel. Anya, maaaring tumanggap ng crop insurance assistance sa mga apektado mag-asaka mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Samantala, tuloy-tuloy din ang suporta ng DA sa livestock producers, kabilang ang pagtugon sa African swine fever, feed cost, village-type feed mills at slaughterhouse capacity. Inayos naman ang logistics at storage para makabili at makapag-imbak ng karne ang gobyerno at pribadong sektor kapag maraming supply.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Naghahanda ang broiler industry sakaling tumindi pa ang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni United Broilers Racers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong na kakayanin naman ng industriya ang posibleng epekto, subalit nananatiling hamon ang kawalan ng supply ng kuryente. Bagamat may mga generator set ang malalaking kumpanya, ay posible naman anyang pumalya ang mga ito dahil sa matinding init ng panahon.
19: Hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin, wag lang mawalan ng kuryente. Yan ang hamon. May mga genset naman yung mga malalaking operation. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset sa laki ng puhunan sa pag-aalaga. Yung gastusin, yung puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na nakakainin natin, ay tataas ng tataas yan.
10: Si United Broilers Racers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nagpapatuloy ang cloud seeding ng Bureau of Soils and Water Management (BSWM) sa ilang lugar sa bansa sa gitna ng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos na kasalukuyang may cloud seeding operation sa Pantabangan Dam, Region 6 at Region 7. Isusunod din sa operasyon ang mga lugar na dati nang naapektuhan ng tagtuyot.
20: May mga propose po tayo dito na naapektuhan dati ng tagtuyot. Itong Region 4A, Region 9, Region 10, Region 11 at saka Region 12. Ngayon po, nakatapos na rin po kami ng pre-cloud seeding assessment report dito sa Butuan, Palawan, Region 11, Region 9, Catanduanes at Region 4A at saka Dinagat Island.
10: Si DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paghahanda para sa inaasang epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang mas pinalakas pa ngayon ng BFAR ang kanilang information campaign at paalala hinggil sa mga posibleng maging epekto ng matinding El Nino. Ilan sa mga ito ay ang pagtaas ng posibilidad ng fish kill sa fish ponds, mas mahirap na panguhuli sa mga isda, punsod ng pag-init ng katubigan, pagdalas at pagdami ng insidente ng red tide at coral bleaching. Hindi naman nagpapabaya ang ahensya sa pagkasagawa ng mitigation measures at pagbibigay ng technical assistance, lalo na sa mga nasa sektor ng aquaculture.
21: Sumunod tayo dun sa recommended stocking rate or stocking density sa ating mga fish ponds. Huwag po tayo mag-overstock kasi pagka ganitong tag-init or matinding init, tapos mag-overstock pa po tayo. So napakataas ng risk na talagang babagsak yung sa oxygen level kasi magsisiksikan yung isda doon sa tubig. Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawak ang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating doon sa mga similya ng isda.
10: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nananatiling nakalerto ang La Castellana Negros Occidental sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon habang naghahanda rin sa epekto ng El Nino. Una nang naitala ang sulfur stench kahit walang aktibidad na naitala sa bulkan. Sa programang Boses, sinabi ni La Castellana Negros Occidental Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Head John De Assis na patuloy nilang inaalerto at pinaghahanda ang mga residente sa worst case scenario ng bulkan at sa epekto ng El Nino. Pinangangamba ang pumalo sa 50 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa naturang lugar. Samantala, ipatutupad ang ilang hakbang para matiyak ang kalusugan ng mga residente sa gitna ng matinding tag-init.
1: As part po sa LGU initiative, meron po yung health na ano namin, direct na ano, ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangay.
10: Si La Castellana Negros Occidental MDRRMO Head John De Assis.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Senadora Amy Marcos nanawagang paghandaan ang very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagbabala si Senadora Amy Marcos na maaaring mas maging matindi ang epekto ng mahal na bilihin sa mga Pilipino kapag tumama ang tinatayang Super El Nino bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon kay Senadora Amy, Paskong tuyo na ang ilan sa dahil sa sobrang mahal ng bilihin mas magiging tuyo pa ito dahil sa Super El Nino. Hinimok niya ang publiko na maghanda na ngayon, partikular sa supply ng tubig, pero iwasan ang pag-hoard. Ayon ng senadora, mag-imbak na malinis sa tubig, ipaayos sa mga tumutulong gripo at tubo at muling gamitin ang tubig mula sa paghuhugas o paglalaba bilang pandilig at pang-flush. Dahil maaarian niyang umabot sa 45 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index, pinayuhan din ng publiko na magtabi ng oral rehydration salts, gamot sa lagnat at malinis na inumin tubig at iwasan ang mabibigat na gawain sa labas tuwing tanghali at hapon. Hinimok din ni Senadora Amy ang mga ahensya ng gobyerno at LGU na maghanda ng malinaw na plano para sa tubig, pagkain, kalusugan at ayuda, lalo na para sa mga magsasaka at mangingisda na unang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagbabala ngayon ang Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal at kawanin ng gobyerno na gumagamit ng gasolinang nakalaan para sa government vehicles sa kanilang mga pribadong sasakyan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Limulya, hindi palalampasin ang ahensya ang ganitong gawain lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Inihalimbawa nito ang kaso ni dating Bohol 2nd District Provincial Board Member Vierna May Boniel Maglasang na sinibak sa serbisyo dahil sa dalawang counts ng serious dishonesty. Ayon sa Ombudsman, ginamit umano ni Maglasang noong 2024 ang 100 litro ng gasolina na nakalaan para sa government vehicle para sa mga pribadong sasakyan. Bukod sa dismissal, ipinataw rin sa kanya ang cancellation ng eligibility, pagbabawal na kumuha ng civil service examination at forfeiture ng kanyang retirement benefits. Binigyang din ang Ombudsman na ang mga government official na papatunayang sangkot sa ganitong gawain ay haharap sa pinakamabigat na parusang naaayon sa batas. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Asia, nagkakaisa sa mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa peace building. Localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security, itinutulak ang report hatid sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Itinutulak ng Pilipinas ang mas makabuluhang partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito naging sentro ng talakayan sa Asian Women Peace and Security Conference na pormal ang binuksan sa Pasay City ngayong linggo, na dinaluhan ng nasa 300 delegado mula sa Asian member states at mga partner organizations. Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Sinensarmiento na dapat magkaroon ng aktual na papel ang kababaihan sa mga desisyong nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Isinusulong din ng pamahalaan ang institutionalization ng localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security upang maisama ang WPS agenda sa local planning, budgeting, service delivery at peace building. Samantala, binigyang din ng ASEAN at mga development partners ang kahalagahan ng regional cooperation, knowledge sharing at partnerships para maisalin sa konkretong aksyon ang mga commitment sa WPS.
4: Our task is to ensure that their experience and leadership help shape the decisions that affect their lives. That is the heart of Women, Peace and Security Agenda.
5: That leadership transcends gender and that an inclusive ASEAN holds space for everyone.
23: Yan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Secretary Sarmiento at DFA Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: House Speaker Boji D. hinimok ang mga barangay official na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kanilang mga komunidad. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Ipapangit ni House Speaker Faustino D. III ang mga opisyal ng barangay na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kapakanan, kaligtasan at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa kanilang pagdalo sa Legislative Consultation sa Negros Occidental, sinabi ni D. na sa magyamba ng idaraos ang susunod na halalan sa barangay. Kaya dapat gamitin ng mga opisyal yung mas mahabang panahon ng panunungkulan upang higit na pampangalagaan at maging ligtas ang kanilang mga barangay. Di ng speaker, mahalaga yung papel ng mga barangay officials sa legislature dahil sila yung direktang nakakaalam ng mga problema at pangangailangan ng kanilang komunidad. Partikular na binanggit na di yung kaligtasan ng mga bata kabilang ngayon mga hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon nila ng access sa mga baril na nasa loob ng tahanan. Pinamok na yung mga opisyal ng barangay na gamitin itong legislature upang tukuyan ng mga kapulungan sa kasalukuyang polisiya at pumuntahi ng praktikal na solusyon para sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Doble kayad na ang Department of Health o DOH upang mapalakas ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Base na rin sa ata si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni DOH Secretary Edwin Mercado na nais ang Pangulo na hindi lamang sa posters at online ibahagi ng kagawaran ang magiging masamang epekto ng Very Strong El Nino. Kung maaarian niya ay magtungo rin sa bawat barangay o komunidad para maibahagi kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkakasakit dahil sa sobrang init ng panahon. Ibinahagi na rin ni Mercado sa kanilang regional DOH offices ang nasabing mensahe para magkaroon ng pagbabahay-bahay ang mga ito. Inihanda na rin ang kagawaran ang supply ng mga gamot para sa heat-related illnesses na maaring sumipa ang bilang sa pagtindi ng epekto ng El Nino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Inatasan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng pagpasok ng Russian plague na kumalat sa Siberia. Ayon kay Communications Secretary Attorney Claire Castro o Undersecretary Attorney Claire Castro, seryosong ikinokonsidera ng DOH ang rekomendasyon ng World Health Organization. Ito anya ang dahilan kung bakit mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border o entry at exit points ng bansa para pigilan ang pagpasok ng sakit. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng publiko dahil ginagawa naman anyan lahat ng DOH ang paraan para matiyak ang ligtas na kalusugan ng publiko sa harap ng banta ng nakakahawang sakit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health o DOH ang napaulat na plague sa Russia na iniugnay sa pagkamatay ng isang laboratory technician sa Plague Research Institute. Handa ang DOH na magpatupad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan. Tiniyak naman ng Bureau of Quarantine ang mahigpit na screening sa mga biyahero habang mahigpit din binabantayan ang pagpasok ng cargo at vessels. Ginawa ng DOH ang pahayag makaraang sabihin ng World Health Organization na nananatiling mababa ang epidemic risk sa Russia makaraang masawi ang isang individual na nagtatrabaho sa Plague Research Institute sa Siberia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Philippine National Police o PNP nagbabala laban sa paggalat ng maling impormasyon patungkol sa pneumonic plague sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon kaugnay sa napaulat na kaso ng pneumonic plague sa Russia.
3: ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr., bagaman tauunawaan nila ang pangamba ng publiko hinggil dito, ngunit hindi naman ito lisensya para magasik ng takot sa pamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Paalala pa ni Nartades, may katapat na parusa sa sino mang mapatutunayang magpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon sa ilalim ng mga umiiral na batas. Matatanda ang isang babaeng kawani ng Irtsukh Anti-Plague Institute sa Siberia at Far East ang pumanaw dahil sa pneumonia na hindi pa tukoy ang pinagmulan. Samantala, tinutugunan naman ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa hinihinalang kaso ng pneumonic plague sa Russia at sinabi ng ahensya na patuloy itong binabantayan ang mga kaganapan hinggil dito. Sinabi din ng DOH na nakahanda itong tumugon sa anumang usapin kung kinakailangan. Dahil dito, halos 200 individual ang isinailalim sa medical monitoring habang isang ospital naman ang isinailalim sa quarantine. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nananatiling maayos ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Russia kasunod ng napaulat na plague sa nasabing bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa na business as usual pa rin sa Moscow habang mahigpit na ipinatutupad ang health prevention measures sa Siberia. Matama naman binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino doon.
6: Echoes po, meron tayong 13 na Filipinos na naka-base doon sa area. And nilomonitor po natin sila, safe naman po ang kanilang kalagayan.
10: Si Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: 39 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa report mula kay Lawrence Tanoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko. Samantala, mahigit 50 planong pamamaril sa ilang paaralan sa South Cotabato na pigilan ayon sa Department of Interior and Local Government. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Diane Liar. Balikan din natin ang report na yan ni Diane. Inaasahang bababa ang presyo ng oil products sa pandaigdigang merkado kapag naglabas ang G7 ng 100 million barrels ng diesel at iba pang oil products sa loob ng 4 na buwan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug na makatutulong ito, subalit mahalaga na tuluyan ng matuldukan ang tensyon sa Middle East. Samantala, posible ring maramdaman ang pagbaba ng presyo ng oil products sa Pilipinas sa mga susunod na linggo.
9: Kahit pa paano ho, medyo may ang expectation natin bababa ng kaunti. No, pero kung titingnan niyo ho yung numbers na i-release nila, no, yung 100 million barrels in 4 months, that's only 1% of the world consumption. Maliit po eh. Pero kahit na humaliit, nakita naman natin gumalaw kaagad ng pababa yung presyo. I think ho, sa Pilipinas, kahit pa paano, siguro mga 2 weeks ho, may epekto sa atin ang pagbaba.
10: Si Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Samot-saring paglabag sa labor at occupational safety standards ang natukoy ng Department of Labor and Employment at DOLE laban sa atyan sa Inter-Island Ferries Incorporated, ang kumpanyang may-ari at operator ng MV June Aster na nasunog sa karagatang sakop ng Coron, Palawan itong September 9. Sa pagdinig ng DOLE Central Office, inilahad ng DOLE Maropa ang mga paglabag ng kumpanya kabilang ang kulang na pasahod, hindi pagbabayad ng overtime, ang night shift differential, holiday pay at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. Natuklasan din ang kawalan ng Fire Prevention and Emergency Response Plan, Occupational Safety and Health Program, tapat na protective equipment at trained safety officer. Hindi rin umano nakapagsumite ang kumpanya ng kinakailangang occupational safety and health reports. Dahil dito, naharap ang kumpanya sa multang 1,000 hanggang 5,000 piso kada araw para sa mga paglabag sa safety standards, bukod pa sa 100,000 pisong multa kaugnay ng pagkamatay at pagkasugat ng mga manggagawa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Hindi nawawala ng pag-asa ang isang ekonomista na makababawi pa ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay economist at Reyes Tacondong and Company Senior Advisor Jonathan Ravelas, magiging economic catalyst anya ang holiday season para makabawi ang bansa. Malaking bagay kasi anya ang magiging paggasta ng mga tao para mapaganda ang daloy ng economic flow. Susi rin sa inaasal na pagbawi ang catch-up spending ng pamahalaan na tinututukan na ngayon ng Administrasyong Marcos. Makakaambag din anya sa mas magandang GDP o GDP forecast sa huling quarter ng 2026, ang mga posibleng investment sa ASEAN Summit sa Nobyembre at hinihintay na balita sa PAC Silica Investment.
11: Hopefully, nitong fourth quarter, sana yung dahil Pasko, saka yung mga pumuposisyon ng maaga for 2027, maglagak ng pera. So, ngayon, inaantabayanan kung lalo na dun sa ASEAN Meet, kung matutuloy nga yung PAC Silica, di ba? So, yan po yung mga kailangan natin malaman para makakita tayo ng potential recovery po. So, kung baka nitong taon na to, nitong third quarter, maswerte na tayo between 1.8 to 2%.
14: Mm-hmm.
11: But moving forward to 2027, sana itong pangyayari sa ASEAN mag-trigger ng potential investment. So, makarecover tayo to 3.5% to 4%. For 2027.
10: Yan ang pahayag ng ekonomistang si Jonathan Ravelas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Hiniling ng prosecution na unahing isalang sa witness stand ng financial analyst sa halip na ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR dahil may karamdaman ngayon ang presenting lawyer na si Attorney Erwin Matib. Una nang itinakda na isalang ang BIR official para magbigay pahayag sa Article 2 na impeachment case sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito sa katauhan ni BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, tatanungin si Marquez singil sa income tax returns, audited financial statements at iba pang mga dokumento ng Vice Presidente at asawang si Man Scarpio. Sinabi pa ni Tonggol na pansamantalang sususpindihin ng may kalahating oras ang paglilitis bandang alauna-medya ng hapon para bigyan daan ang sesyon ng plenaryo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Umano'y modus sa manager's check at milyones na joint account ng dating Pangulo at Vice Presidente, wala umanong kaalaman si Vice President Sara Duterte. Sa report, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinihindiin ang kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial kahapon na walang kinalaman ang pangalawang Pangulo sa manager's check na lumabas na para sa 41.75 million pesos at ang manager's check na para kay Samuel Puy na nasa 16.85 million pesos. Sa naging paglilitis kahapon, kinatwiran ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, wala namang pirma ang Vice Presidente sa mga aplikasyon para sa manager's check na inisyo ng bangko. Iisa lang umano ang pirma ng Vice Presidente patungkol sa mga account at ito ay noong nagkaroon ng application para sa joint account ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pangalawang Pangulo. Isa pa, hindi umano pwedeng dalawin ang Vice Presidente ang pera sa joint account kahit na may pangalan siya dito dahil hindi siya pwedeng pumirma ng kahit anong dokumento na walang consent o pirma mula sa dating Pangulo. Iginitin ni Attorney Poa na ang totoo, hindi na naaalala ni VP Sara ang joint account.

0: Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siya tila may pagtatangka umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pagtapan ng katotohanan sa mga bank accounts nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gayon din ang mga accounts at investment ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Sa isang maagang press conference ng prosecution, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na tila may laglaga na nagaganap kung paninindigan ni VP Sara na wala siyang alam sa joint bank account nila ng dating Pangulo. Batay sa testimonyo ng isang opisyal ng Bank of the Philippine Islands o BPI, napag-alaman na ang 96 million pesos na nasa joint account ng Vice Presidente at ng dating Pangulo ay inilipat sa pamamagitan ng mga manager's check upang hindi ito makita sa end-year balance ng account. Ayon kay Adyong, napakahalaga para sa pangalawang Pangulo na maging tapat sa kanyang mga bank accounts, lalo na ngayong may plano siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Narito ang payag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
3: Vice President continuously use yung ignorance as her defense. Kasi unang-una, tama nga, may parang nakikita natin, may laglagan na ngayon. Ito ata yung sinasabi nung isang naging witness natin during the Quadcom na ito na ata yung God save the Queen o plan God save the Queen, di ba? Pangalawa, parang it's hard for an individual who had already indicated her intention to run. Itatakbo.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinuri ni Senador Bam Aquino ang 447 kataong delegasyon ng Pilipinas at lahat ng atletang Pilipino ang nagkamit ng medalya sa katatapos sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos makamit ang pinakamalaking bilang ng medalya ng bansa sa quadrennial meet sa loob ng 6 na dekada. Ayon pa kay Aquino, ipinapakita ng mahusay na performance ng bansa ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa grassroots sports development, pag-asanay ng mga atleta, mga pasilidad para sa sports coaching at mga support program upang mabigyan ng mas maraming Pilipino ng pagkakataong matuklasan, mapaunlad at maipamalas ang kanilang mga talento sa pambansa at pandaigdigang antas. Sa kanyang Senate Resolution No. 702, pinuri ni Aquino ang Philippine team sa pag-uwi nito ng 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso sa iba't ibang sport sa paligsahang ginanap mula September 19 hanggang October 4 ng taong kasalukuyan. Ang kabuang medal tally ng bansa ang pinakamalaki mula na makakuha ito ng 42 medalya sa 1966 edition ng Asian Games sa Bangkok, Thailand. Nalampasan din ng team ang 18 medal haul ng bansa noong 2022 Asian Games. Kabilang sa gold medalist na 2-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo sa men's vault at floor exercise artistic gymnastics, EJ Abiena sa men's pole vault at Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang oras po natin 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Magbabalik po tayo sa ating mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
5: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
6: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
7: Ito ang water revealing.

0: station sa barangay Kuyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
1: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Yung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
2: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
3: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
2: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasa na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras po natin, 11:54, at sa ating mga balitang panlalawigan, kunin natin ang report ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas, Agoo. Unang learning hub for enhanced and revitalized nutrition o LEARN sa Rehiyon 1, matagumpay na inilunsad sa Baknotan, La Union.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Matagumpay na ginaos ng bayan ng Baknotan, La Union ang unang LEARN session para sa local government unit ng San Francisco, Agusan del Sur. Ang Learning Hub for Enhanced and Revitalized Nutrition o LEARN ay isang capacity building platform na nilikha ng National Nutrition Council upang bigyang daan ang mga high-performing LGU na magbahagi ng kaalaman at mga best practices sa nutrition program management sa ibang LGU grupo at individual. Natilang Baknotan bilang unang LEARN sa Region 1 matapos sa mailalim sa serya ng mga pagsasanay, pagpupulong at pagbuo ng mga Memorandum of Agreement. Ang bayan ng San Francisco, Agusan del Sur, ang unang LGU na nag-enroll upang matuto mula sa mga karanasan at best practices ng Baknotan, La Union sa pamamahala sa nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mula naman sa Bicol, lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang 100,000 pisong halaga ng pondo laban sa epekto ng very strong El Nino. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Naghahanda na ng dagdag na pondo ang pamahalaang panlalawigan ng Albay at Legazpi City para matugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Itinutulak ni Albay Governor Noel Rosal ang pagtaas ng provincial irrigation budget sa hanggang 100,000 piso. Ayon kay Rosal, ramdam na ang epekto ng kakulangan sa ulan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi maging sa mga pinagkukunan ng inuming tubig. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang realignment ng mga programa at pondo para agad matugunan ang pangangailangan. Naglaan din ng provincial government ng karagdagang 40 million pesos para sa fertilizer assistance sa mga magsasaka. Samantala, naghahanda naman ang Legazpi City ng 14 million pesos para sa mga hakbang laban sa El Nino. Kabilang sa mga prioridad ang water security, agrikultura, kalusugan, supply ng kuryente at emergency assistance. Inatasan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga kinauukulang tanggapan at barangay na tukuyin ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Anya, mahalaga ang koordinasyon ng bawat tanggapan at barangay upang maging epektibo ang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Punta naman tayo sa Visayas, asosasyon sa lungsod ng Kalbayog, Samar, tumanggap ng 900,000 pesos na ayudang pangkabuhayan mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay Suzette Pretension ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
9: Radyo Pilipinas, report.
8: Nagkaloob kamakailan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 900,000 pesos na puhunan sa Tindog Cablasanon Agri Vendors and Workers Club Corporation sa Barangay Karayman, Kalbayog City, Samar. 30 benepisyaryo ang makikinabang sa Seed Capital Assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng ahensya. Gagamitin ng grupo ang pondo bilang puhunan para sa kanilang planong negosyong grocery. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang mga miyembro ng dagdag na oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at madagdagan ang kita ng kanilang mga pamilya. Nagpasalamat naman ang grupo sa DSWD at sa mga katuwang na ahensya dahil sa suporta sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
9: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa ibang bahagi ng Visayas, ikalawang tranche ng uplift payout isinagawa sa Silago, Southern Leyte. Si Aljan Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
9: Radyo Pilipinas, report.
13: Natapos na ang ikalawang tranche payout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Silago, Southern Leyte. Ayon kay Municipal Social Welfare and Development Officer Attorney Chris Sahirong, nasa mahigit 150 individual ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda. Layunin ng uplift assistance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpaalala ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga benepisyaryong hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda na maaaring magtungo sa kanilang tanggapan para sa pagproseso ng kanilang claim. Nagpasalamat naman sa Administrasyong Marcos ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang ayuda na nila'y malaking tulong upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
9: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Tungo na tayo sa Mindanao, mahigit 100,000 pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo na samsam sa Zamboanga Peninsula. Sa ulat mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas, report.
14: Na-recover ng autoridad ang mahigit 124 million pesos na tinatayang halaga ng undocumented at smuggled ng mga sigarilyo sa pagkakaiwalay na anti-smuggling operations sa Zamboanga Peninsula. Batay sa ulat ng Police Regional Office 9, may kabuang 794 master cases at 577 rims ng assorted cigarettes ang nasamsam sa mga operasyon ng iba't ibang police units katuwang ang Bureau of Customs of BOC sa rehiyon. Pinakamalaki rito ang sinagong operasyon sa Sitio Tala, Barangay Lumbangan, dito sa lungsod ng Zamboanga kung saan nakumpiska ang 704 master cases at 482 rims ng puslit na Yosi na may tinatayang market value ng 112 million pesos. Natuklasan din ng mga otoridad ang isang underground storage facility sa lugar kung saan nakatago ang karagdagang mga kontrabando. Ayon kay Police Brigadier General Elmer Ragay, Regional Director ng PNP Zamboanga Peninsula, mahalaga ang matibay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga law enforcement agencies upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng mga ilegal na produkto sa lugar. Ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs para sa kaukulang assessment, disposition investigasyon at legal na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, maihati na balita si Alwidad Bashir, Bangsamoro Transition Authority o BTA, naglunsad ng panukala sa pagpapalawig ng visa ng 2025 Infrastructure Funds.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isang panukalang batas ang inihain sa Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament upang palawigin ang visa ng 2025 Infrastructure Appropriations. Layunin ng BTA Parliament Bill Number 476 na amyendahan ang Bangsamoro Autonomy Act Number 65 ng 2025 General Appropriation Act at palawigin ang validity ng pondo hanggang December 31 ng 2027. Sa kasulukuyang batas, hanggang December 31, 2026 lamang maaaring gamitin ng 2025 appropriations. Ayon sa may mga akda ng panukala, may mga infrastructure project na natapos na o naipatupad na, ngunit may mga bayaring hindi pa na isasagawa dahil sa kinakailangang inspeksyon, documentation, acceptance at iba pang proseso ng pamahalaan. Binanggit sa explanatory note ang nasa 5.795 billion pesos unpaid obligations sa ilalim ng 2025 appropriations ng Ministry of Public Works batay sa datos noong September 25, 2026. Nininaw naman ang panukala na hindi ito magbibigay ng karagdagang pondo o magpapahintulod ng mga bagong proyekto at obligasyon. Ang panukala iniyain habang papalapit at ang pagtatapos ng transition period ng Bangsamoro bago maupo ang mga halal na miyembro ng unang regular Bangsamoro Parliament sa darating na October 30 ng taon na ito, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, October 8, 2026. Sa ngalan ng ating kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:04.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na in distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan nating nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhuna ng ating mga magsasaka brought about by these factors that are really beyond our control.
11: Okay. So, using expound lang natin, nabanggit niyo po na naglabas nga po ng 6.5 billion pesos para po sa ating mga magsasaka. Saan po nila ito iaalat or saan po nila ito maaaring magamit? Ito pong tulong na ito.
10: Kasi ang pinag-aasahan kasi ng presyo basically ay fertilizer and also fuel. Kaya doon nakatutok yung paggamit ng mga pondo.
11: Okay.
10: Doon nakatutok yung pondo natin on fertilizers and fuel kasi okay. Yun ang tumaas as a result of the situation in the Gulf.
11: Okay. So dito naman po sa usapin na USEC ng expansion ng storage capacity, paki paliwanag po paano po ito makakatulong pagdating po dun sa storage capacity para sa palay, sa pagtugon po sa food security ng ating bansa?
10: Oo. Ito naman, kung tignan mo, marami kasi tayong mga... Well, overall, maganda naman ang ating supply. Ang pinakamalaking challenge natin talaga ngayon, marami tayong mga supply ng palay at bigas na hindi natin napipreserve ng tama. Nawawala yung value niya, either hindi siya napapakinabangan, nabubulok, o kaya naman, pag nabasayan, siyempre magdideteriorate yung quality. So, kaya mahalaga yung ating effort naman ng pamahalaan na palawakin yung ating area for storage. At hindi lang yon, ang pamahalaan din ay naglagay ng tamang investment para doon sa pagtutuyo ng ating mga palay. Hindi nakakakaila sa atin na nung nagdaang buwan, sobrang lalakas ng ulan, di ba? Sobrang lalakas ng ulan. At sumabay yon sa mga anihan. Pag sumabay ito sa anihan, ang mangyayari dyan, yung mga palay natin na dapat i-harvest natin, nawawalan siya ng value kasi pag nabasa siya, masisira. Kaya may investment tayo, hindi lamang sa storage, kundi ang pinakamahalagang investment sa ganitong pagkakataon ay yung mga drying facilities.
11: Okay. Yusek, kaugnay naman po sa pag-aproba ng DA sa commercial vaccine laban po sa African Swine Fever o ASF. Gaano po ito kahalaga para mapatatag po ang supply ng pagkain?
10: Alam nyo, nung mga nagdaang mga taon, siguro beginning 2000 naman, nag-decline talaga yung ating production by as much as 25%, ano, as a result of ASF. At dahil din dito, nag-rely tayo sa import. Pero the latest data that we are seeing now, nasa upward trend na tayo ng production ng baboy. At dahil upward trend na tayo, kinakailangan mabakunahan natin yung mga baboy natin para hindi mahinto yung ating pagtaas ng produksyon. At ang makikita nyo, if you look at the inflation numbers, kasi inflation ang pinag-uusapan natin, ang halaga ng baboy bumaba.
11: Opo.
10: Diba? Bumaba ng malaki. Yan ay dahilan sa pagtaas ng produksyon. Kaya kinakailangan talaga, ang key to everything is to increase production.
11: Okay.
10: Ang baboy ngayon ay tumaas both last quarter, first and second quarter ang production compared to last year. At as a result, bumaba yung presyo. Medyo hindi kami masyadong masaya kasi ayaw din naman natin masyadong bumaba yung presyo ng ating commodity kasi ayaw naman natin malugi ang ating mga farmers. Pero isa ito sa mga hakbanga na kaya sinisigurado natin na mabakunahan sila para tuloy-tuloy na yung paglago ng industriya muli ng pagbababoy.
11: Yes, napansin nga po natin yung kung sakaling, well, dati, nasa 400 plus ang kilo ng baboy, ngayon nasa 300 plus na lang. So meron nga po malaking pagbaba. Pero ito po.
10: May mga lugar pa actually, may mga lugar pa actually na 240, 250 lang ang kilo.
11: Opo.
10: Yung iba, masaya dito, pero para sa Department of Agriculture, kailangan nating balansihin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
11: Opo.
10: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo.
11: Yes,
10: and again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
11: Okay. Well, Yusek, gaano naman po kalaking tulong itong kasunduan ng DA at pag-asa para sa data sharing upang tutukan naman po ang climate resilient agricultural planning?
10: Yeah, mahalaga ito dahil alam niyo may kasabihan ng mga magsasakay. Magtatrabaho kami ng husay, magpapakasipag kami, pero bukod doon magdadasal kami. Ano? Nang taimtim. Bakit? Kasi nga everything can you know all the efforts, all the energy, all the capital can disappear because of weather, no? Weather disturbances. Kaya mahalaga ito para nakakapag-future planning tayo. Bawa ngayon. Because of this agreement with our agencies ngayon, mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, you know, mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as DA is concerned kasi nga, you know, with proper information, you are able to make proper decisions as well.
11: Okay. At Yusek, dahil bare months na po at papalapit na po ang holiday season, ano naman po ang inilatag na hakbang ng DA para mapanatili ang matatag na supply at presyo po ng mga bilihin sa bansa?
10: Alam mo, we've never been so, I would say, so secured in terms of food. Bigyan kita ng example. Ang ating baboy, ano, yung baboy natin ngayon, which is a primary commodity during Christmas. Nandiyan na yung mga hamon, yes. Nandiyan na yung mga, you know, yung mga belly, yung lahat ng party, ano. Ang ating estimate ngayon, ang ating pork supply is 170 days pa after December 31. Ganun kadami ang pork natin. Ang chicken, 125 days after December 31. Ayan ang estimate natin na volume na meron tayo. So, we are very secured. Pagdating sa rice, we have 85 days left after December 31. So, the department is very much on top of the situation. In fact, I would even say, dare say that, you know, it's not the department alone, but the private sector did very well. Kaya nga lang, yun nga, pag marami rin sobra, yung presyo na apektuhan. Yes. But again, we have to strike a balance along that line. Pero we are very secured. All we need is to encourage our people to consume more kasi medyo napansin namin parang mababa yung pamimili, no? Ha? Okay. Kasi meron naman tayong mga produkto at ito naman ay, sabi ko nga, reasonably priced and affordable. Ayaw kong gamitin yung salitang mura o kaya cheap. Ayaw yes. natin ng cheap. Ang gusto natin, affordable yung mga prices para sa ating mga consumers.
11: Okay. That's good to hear po. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Go ahead po.
10: Para sa ating po mga kababayan, gusto ko lang i-reiterate ang Department of Agriculture sa pangunguna ng aming sekretaryo, si Francisco Tiu Laurel. At siyempre sa gabay ng ating Pangulo, ay patuloy na nagtatrabaho at sumusunod dun sa layunin na magkaroon tayo ng isang masaganang bagong Pilipinas.
11: Alright, Yusek, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Department of Agriculture, Undersecretary Assis Perez. Salamat, Yusek. Samantala, expansion ng secondary price cap sa Visayas at Mindanao at iba pang mga hakbang para mapababa ang presyo ng kuryente. Ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney Hines, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tanghali lang po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Joshua.
11: Attorney, salamat po sa pagpapaunlak. Bakit po kailangan palawigin ng ERC itong secondary price cap sa Visayas at Mindanao? Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga consumer?
12: Hindi siguro tugma yung palawigin. Ano? Kasi yung okay. Secondary price cap, nandito na yan, prinsipyo na talaga yan. Basta yung cumulative price tariff for 3 days, reaches yung 12,413 per megawatt hour, automatic yan. Okay. Ang gagamitin na ay yung secondary price cap na 7,423 pesos per megawatt hour. So automatic yan, hindi talaga siya ano, nasa polisiya na talaga yan na pag na-hit yung CPT, yung cumulative price tariff na yan, ay ang gagamitin na yung secondary price cap.
11: Okay. At least po nang paliwanag niyo po ng maayos. Pero in a simple explanation po, paano po gumagana itong secondary price cap at paano po nito napipigilan yung sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente sa merkado?
12: Okay. Titingnan kasi natin yung tarifa.
11: Okay.
12: Yung tarifa sa WESM. Titingnan natin for 3 days. Kung yung rolling average price, okay, yung cumulative price tariff for 3 days, ang average niya ay 12,413 per megawatt hour, doon na i-impose yung secondary price cap. So pag in-impose yung secondary price cap, ang magiging presyo na lang ay yung cap mismo, hindi na tataas pa.
11: Okay.
12: So 7,423 per megawatt hour na lang 'yon. Maski ano pa ang magiging tariff doon. Kaya nga tayo kape. ito na yung pinakamataas.
11: Okay.
12: Pag yung cumulative price tariff for the last 3 days ay umabot na doon sa 12,413.
11: Okay. Pero ito, Atty. Linawin natin, kung bigla pong tumaas ng husto ang presyo ng kuryente sa Visayas o Mindanao, paano po makakatulong ang bagong sistema para hindi po ganoon kalaki ang epekto sa electricity bills ng ating mga consumers?
12: Kasi kung subsisting, kasi ano yan eh, naka every 5 minutes tayo kasi na trading interval. So makikita natin yan. So, kung isolated talaga siya, baka hindi pa mailagay. Pero kaya nga sabi ko, is cumulative price tariff for 3 days. So kung naging consistent na ganoon katataas yung presyo at CPT na nga ay umabot na sa 12,430. Parang ano yan eh, average yan. Joshua.
11: Apo.
12: Kung yun yung average mo na o cumulative price tariff for 3 days, yun na yung papasok na ngayon yung secondary price cap.
11: Okay. So attorney, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, paano po nila ito makikita sa kanilang mga electricity bill? Ibig sabihin po ba ay posible sila makatanggap ng adjustment or refund kung kinakailangan?
12: Eh, ang sistema kasi ay mararamdaman ito doon sa blended rate kasi yung presyo sa WSM ay naka-incorporate doon sa generation charge kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WSM. Kaya kung mataas yung capacity na binili nila sa WSM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi kinap na namin yung presyo. Mm. Hindi na yung talaga yung in-offer talaga sa ano, yung in-offer sa market.
11: Okay.
12: Ngayon, kung ang exposure naman ay konti lang less than 10%, halos hindi mo rin siya mararamdaman kasi ang sumisipa dyan, ang nakaka-apekto doon sa generation charge ay yun mismong blended rate niya.
11: Okay.
12: So, okay. Titignan mo talaga yung ano, kung ano yung generation mix namin tinatawag para sa isang distribution utility. Kung mataas ba yung kinukuha niya sa WSM, o mababa yung kinukuha niya sa WSM.
11: Okay. Pero ma'am, ano po ang mga dahilan bakit biglang tumataas po ang presyo ng kuryente, particular po sa Visayas at Mindanao? At sa inyo po bang pananaw sa pagtaba ng secondary price cap para po mapigilan yung ganitong price spikes or price hikes?
12: Ang nakaka-apekto kasi sa presyo ano ay yung availability ng supply. Kaya, nakita natin noon, di ba, ang daming mga naka-outage. Either naka-outage sila o kaya naka-direct. Yung mas mababa yung capacity na ibinabato nila sa grid kesa yung talagang capacity na kaya nilang i-produce. Ngayon, yung mga planta na yun, bumalik na sa ano, may mga, yung mga malaking planta na naka-outage noon ay kagaya ng TBI, ay nakabalik na. Kaya nag-normalize na yung demand and supply. Meaning, yung supply mas mataas na kesa doon sa pangangailangan ng ating mga consumers. Ngayon, bakit tumataas yung presyo sa merkado? Kasi kung konti lang yung supply, mataas ang demand, talagang yun yung market forces. Talagang hihilain nung niya pataas yung presyo sa merkado. Kaya mas maganda talaga na maraming nagbebenta, maraming supply doon sa merkado na tutugon doon sa pangangailangan ng mga consumers natin.
11: Okay.
12: So ngayon, kung ganun mangyari, meron siyang deficiency. Doon ngayon papasok yung secondary price cap. Na huwag dapat ganun kataas. yung magiging presyon sa merkado.
11: Okay. So, Attorney, tama po ba, nakadepende po yung pagtaas ng presyo sa, hindi lang po sa outage or apektado din po ito ng panahon o ng season sa ating bansa?
12: Oo, kasi yung seasons kasi, yung weather, apektado, it has an effect on certain power plants, depende sa technology. Kung kunwari, tagtuyo, so talagang walang ulan. So, tatamaan doon yung ating mga hydroelectric power plants kasi walang tubig, so hindi sila makakapag-produce. So may ganon. Tapos pag tag-ulan naman, limited yung production ng ng ating mga solar kasi hindi ganon ka-init at yung sikat ng araw. So may mga ganong effects talaga yung season doon sa production ng mga hydroelectric, mga power plants natin, yung mga generators natin.
11: Alright. Pero ito, Attorney, kung masyadong mababa naman ang presyo, paano po binabalanse ng ERC ang proteksyon sa ating mga consumers at ang pangangailangan po ng ating mga power generators?
12: Kasi yung mga generation companies natin, meron silang mga kinontrata na din sa mga distribution utilities. Meron naman yung part ng capacity nila na ibinebenta nila doon sa market. Yung mga kinontrata nila, yun yung inaaprubahan namin sa komisyon. Kaya fixed, halos fixed yun. Depende na lang kung magkakaroon ng changes doon sa fuel, doon sa mga fuel cost at saka sa halaga ng piso. Ngayon, kung ang mga generation companies naman natin ay talagang nakakontrata, halos makukuha, marirecover nila. Kasi yung pagsiset namin, naka-factory na doon, yung cost nila doon sa pag-recover nung cost ng planta nila. Doon kasi sa presyo sa merkado, kadalasan yung marginal cost lang ang tinitingnan. Doon nila nilalaro kung ano yung i-offer nila na presyo sa merkado. Kaya ganun yung nagiging sistema doon sa presyo. Kaya nga ang lagi namin sinasabi at what we are trying to convince yung ating mga distribution utilities is para stable yung ipinapasa nilang rates sa ating mga consumers, kontratahin nila. Mag-competitive selection process sila at enter into power supply agreements with the generation companies para stable yung ipinapasa nilang rates sa atin.
11: Okay. So, Attorney, kung may makita man ang ERC na sitwasyon na hindi makatwiran at nagdudulot ng sobrang taas na presyo ng kuryente, ano pa po ang maaaring gawin ng ahensya laban dito?
12: Ang tinitignan talaga namin dito ay siyempre yung polisiya ng gobyerno kasi yung generation of electricity is deregulated yan. May market yan. Competition ang umiiral dyan. Kaya mahirap din namin idikta at every turn yung presyo sa merkado kasi baka magkakaroon ng ibang signals na ban na ipaparating sa ating mga investors. Mm-hmm. Kaya as much as possible, hindi namin masyadong pakikialaman yung presyo sa merkado. Pero kung talagang sobrang taas na, kaya kami nag-set nga din itong secondary price cap para hindi naman sobra-sobra at hindi naman masyadong masasaktan yung ating mga consumers doon sa presyo sa merkado.
11: Okay. Attorney, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa may Visayas at Mindanao.
12: Doon po sa mga nakatira sa Visayas and Mindanao, patuloy po yung ating komisyon na tinitingnan kung paano po mapababa yung singil sa kuryente. Kaya nga po, meron po tayong mga caps at mga measures na ipinapatupad. Isa na nga po dito yung secondary press cap, gaya po nasabi ko, at saka yung inyong suspension po nung line loss congestion cost okay. na nakapaloob po doon sa Western prices na ipinapasa sa atin. Kaya gumalik na rin naman po yung mga planta na naka-outage, kaya nag-normalize na rin naman po kahit papano yung ating supply sa kuryente. At sana po tuloy-tuloy na na wala na po silang outage. Pero gayon pa man, yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, iimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage, at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubilin na mag-impose ng fines and penalties sa kanila para sa masusunod na panahon ay may iwasan na po nila yung mga outages.
11: Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Thank you, ma'am. Bayan, okay, BBTO, maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.
13: Susunod sa Schoolmix, we're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
14: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
15: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
16: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
17: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, wag ka dapat tumitingin dun sa problema.
13: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, paggunita sa National Mental Health Week. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Dr. Noel, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua, at sa mga nakikinig ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Salamat po sa pagpapaunlak. Doc, parang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, tuwing kailan po ba ginugunita ang National Mental Health Week sa bansa at ano po ang tema at layunin nito ngayong taon?
1: Yearly ito, Joshua, no? Usually, sineselebrate ito noong October 10, Mental Health Day. Ngunit ang buong buwan ng Oktubre ay tinawag nating Mental Health Month, no? Ang tema ngayon, 2026, ay ang Lived Experience, Heard Real Voices, Real Change. Ang tungkol ang, ito'y nagsasabi na we have to listen to individuals, no? We have to shape our policy, and of course, iwasan natin yung stigma, deinstitutionalize, no? And of course, palatiliin natin ang human rights ng bawat tao.
0: Okay. Well, Doc, ano po yung mga aktibidad na aasahan ng ating mga kababayan na nais dumalo at makibahagi sa National Mental Health Week ngayong taon?
1: Dalawa itong activities ng National Center for Mental Health. Isa yung ating mental health caravan in terms of the learning institution, yung mga academe sa eskwelahan, no? At may isang grupo naman ng activities, no, para sa psychosocial wellness in the workplace. So we target both, no, sa school at saka sa workplace. So marami tayong mga mental health caravan sa FIATI, no, sa October 14, sa Holy Child Catholic School sa October 15, no, pati ang DepEd, no, sa Central, sa SDO Marikina. Meron tayong activities on the 19th, no? Sa psychosocial wellness in the workplace naman, meron tayong mga pribadong kumpanya na nag-request, no? Pero yung mga government institution, lalo na po yung LGU sa City of Manila, ay meron po tayong activity dyan on October 14 and 15 at sa Food and Drug Administration on October 29. Marami pa po tayong activities, no, at marami pa tayong mga awareness campaign sa buwan ng Oktubre.
0: Okay. Ito naman, Doc, marami sa atin ang sanay magsabi ng stress lang to, o kaya naman lilipas din to. Kailan po ba nagiging senyales ang stress o pagbabago ng mood na kailangan na talaga nating seryosohin o kailangan na tayong magpakonsulta?
1: Oh, very common sa ating Pilipino yan because of our resilience, no? Mm-hmm. Pinagbabawal ang bahala natin yung nararamdaman natin. At sasabihin natin na lilipas din o gagaling din o mawawala din, ano? So, ang sa amin, no, bilang isang psychiatrist, tignan natin yung functionality ng isang tao, no? Kunwari, meron siyang mga symptoms ng depression, pero ito'y naka-apekto na sa kanyang pagpasok sa trabaho, o kaya naka-apekto na ito sa kanyang pansarili, kunwari nakakalimutan, nahihirapan na siyang makatulog, o kaya naman naliligtaan niya ng alagaan ng kanyang sarili, no? Tapos kung meron naman siyang yung interpersonal functioning, yung hindi na siya nakikipagsalamuha sa tao, hindi na siya nakikipag-usap, so yung three levels of functioning na yan, no, sa trabaho, sa eskwelahan, sa kanyang pangsarili, sa intersocial, no, sa social interactive, no, pagka naapektuhan na yung mga functioning levels na yan, dapat na po talagang magkonsulta.
0: Okay. Well, Doc, dahil naman po sa patuloy ng pag-usbong ng social media, paano naman po naapektuhan nito maging ng cyberbullying at misinformation na mental health, lalo na po sa ating mga kabataan?
1: Yeah, pagka anything that is excess, medyo masama, no?
0: Yes.
1: So talagang paglabis ang paggamit mo o pag-indulge mo sa social media, no? Puro negative effects ang nakikita base sa pagsusuri, talaga pong naapektuhan ang mental health, naapektuhan po ang sleep quality. Mm. Oh, so yung real world connections ninyo na apektuhan din, maaaring hindi na kayo sanay makipag-usap sa totoong tao dahil ang nauubos ang oras nyo sa social media, sa AI, mm-hmm, sa other technology, no? So ito po ay nakakapagpataas ng anxiety o na medyo higher risk for depression, No, kasi lalo-lalo na po yung ating tinatawag na social comparison. No, yes. Pag may nakita po tayo na nakapost sa isang social media, kinukumpara po natin yung sarili natin at alam naman po natin na hindi tayo sapat o hindi tayo kasing ganda, kasing galing ng mga nakapost sa social media. So, it will also lead to social isolation dahil kung kayo po ay talagang mag-i-indulge sa mga online games, apat hanggang walong oras, parang hindi na ho kayo nakikipag-usap sa kapwa-tao ninyo po. No? At of course, distraction. No? Hindi kayo makapag-focus. So, yan po yung mga negative effects on mental health ng tinatawag nating sobrang pagkalulong sa social media. Na nabanggit po ninyo yung cyberbullying, isa po po yan, at of course, yung mga nakikita natin na naapektuhan po tayo, either tayo ay naiinganyo na gumawa ng hindi mabuti or na paparealize nila sa atin na tayo hindi sapat. Okay. Nagkakaroon po tayo ng mga depressive symptoms.
0: Alright. Doc, ito po, isa sa problema ay yung stigma. At maaari pa rin o marami pa rin natatakot na dahilan para hindi humingi ng tulong. Paano po natin mababago yung mindset na ang pagpunta sa psychologist o psychiatrist ay hindi dapat kahiya?
1: Yeah, sa deep-seated kasi ang stigma sa kultura ng Pilipinas, no? May tatawag silang yung hiya o shame, no? Ito yung saving face. Pangalawa, yung tibay ng loob, yung akala nila very resilient talaga sila, no, bilang Pilipino. At saka meron din tayong tinatawag na spiritual framework na minsan nakakaramdam na tayo ng ganito ng sama ng loob o depression o anxiety, hindi natin itinutunutugon at pinagpapa sa Diyos na lang o pinagpapa higher power na lang natin. Pero ang totoo niyan, ang stigma talaga ay kailangan labanan. No, because ang number one effect nito ay dinidelay niya ang intervention o agarang gamutan sa nararamdaman natin.
0: Okay. Ano kung may papayo niyo? Yes.
1: Go ahead, Doc. Maraming forms ng stigma, no? May public stigma, may self-stigma, may structural stigma.
0: Okay.
1: So, sa forms of stigma na yan, isa lang talaga dapat is para malabanan natin is to talk about it, increase the awareness, taasan natin po ang mental health literacy ng mga Pilipino by incorporating it in the curriculum at provide safe spaces po sa mga tao na wherein they can go and they can express themselves no, at pag-usapan ang mga nararamdaman nila.
0: Okay. Doc, ano po may papayo natin doon sa mga kaanak na napapansin nila, lalo na sa ating sa kanilang mga teenager o sa kanilang mga kabataan na yun nga, nakakaranas ng anxiety pero in denial pa rin at ayaw nga magpatingin sa psychiatrist or psychologist. Ano po yung may papayo natin doon sa ating mga magulang? Paano po nila kakausapin yung kanilang mga anak para makipag-cooperate?
1: Well, unang-una, no, seeking help is not a sign of weakness, no. It's a form of self-protection. So strength yan, no. So kailangan natin sabihin sa kanila na hindi ito weakness at buksan nila ang kanilang isipan, no. Ang iba-ibang forms of mental illness po ay may kadahilanan, no, in terms of biological, no, neurological, yung mga ating mga hormones po ay nakaka-apekto sa on how we feel and how we regulate our emotions. So, meron po talagang kadahilanan yan. Hindi po dahil sa bilugang buwan, hindi po dahil sa kung ano-ano pang mga kasabihan.
0: Yes.
1: So, be open, no, we have to listen very carefully, no, listen actively to the kung ito po ay anak natin na nagsasabi ng problema, we have to listen, we have to use kind words po, and of course we have to break the stigma, no. Una kasi po kung sinabi na natin kaagad na nung panahon ko yeah, walang ganyan, no, mas yes, matindi pa ang problema namin nung kami lumalaki, automatic po na negate yung feelings ng bata. And therefore, hindi na po magsasabi yan. Sa iba na po magsasabi ngayon. Kung sa iba po magsasabi, hindi na po natin mag-guide o hindi natin mamomonitor kung tama po ba ang mga advice nung natanggap nila. Alright. Kaya po tayo mismo bilang magulang, we have to be aware and we have to be open, no? Let us listen actively. We have to use kind words and be open to all of this kasi iba po ang pressure ng generation ngayon sa generation dati, no? Iba, marami pong pinanggagalingan ngayon ang mga pressure nila in terms of self-identity, in terms of yung kanilang self-esteem, no? So iba-iba po ang yung mga acceptance ng mga kaibigan nila sa kanila. Iba-iba po ang mga pressure na nararamdaman. So we have to keep that in mind, no? So we have to really check on our loved ones, no? More often, no? Kamustahin lang po natin sila. And ako na po nagsasabi na it will do wonders, no? Talaga pong stay connected with each other.
0: Okay. Well, Doc, eto po, hindi po kasi lahat ay may kakayahan magpa-check up sa private mental health professional. Ano po yung mga libre o accessible na mental health services na maaaring lapitan po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong?
1: Yeah, dito sa National Center for Mental Health bilang isang gobyerno, the government hospital, no, at sumusunod po sa mga bili, sa mga instruksyon ng of course ating Pangulong Bongbong Marcos, eh libre po dito, no, kung kayo po ay mako-confine at no balance billing po. In terms of other services, in terms of the outpatient, libre po ang konsulta. Kung nagreseta po ang doktor niyo at nangailangan kayo ng gamot, libre po ang gamot dito.
0: Okay. Alright, Doc. Oh. Panghuli na naman po.
1: Oh. Isa pa po.
0: Okay,
1: kung yung mga laboratory.
0: Yes.
1: Yung mga laboratory po ay libre din. Yung mga diagnostic procedure.
0: Alright, that's good to hear po. Well, Doc, panghuli na naman po. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayon, National Mental Health Week. Go ahead, Doc.
1: Yes, ulitin ko po. Sa mga kababayan po natin na nakakaramdam ng struggling with mental health issues po, hindi po kayo nag-iisa, no? You're really not alone. At marami pong handang tumulong at marami po talagang mga serbisyo ang gobyerno na nandyan po para sa inyo, no? Seeking help is strength po. Hindi po ito kahinaan ng loob, no? Reaching out for support is really a courageous act, no? And of course, yung pinaka-panghuli po ay, of course, connection matters, no? Let us maintain our connection. An act of kindness, a small act of kindness every day will do wonders for everybody around you. So, ganun po. Asahan nyo po that the National Center for Mental Health po is here. May services po kami na 24/7 crisis hotline. Opo, at ang aming emergency room at outpatient po ay bukas lagi.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Thank you, Doc.

0: Higit 120 bansa magsasama-sama sa iisang lugar. Ang kanilang destinasyon, Clark! Mula November 11 hanggang 15, dito gaganapin ang 2026 JCI World Congress na magtitipon sa mga leader at profesional mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero higit pa sa isang malaking pandaigdigang pagtitipon, ano nga ba ang maaaring dulot nito sa turismo, negosyo at mga bagong oportunidad para sa Clark at sa Pilipinas? Bilang bahagi ng paghahanda, nakipag-ugnayan si CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera sa mga JCI President mula Japan at iba pang bansa sa International Night sa Kobe, Japan noong October 2. At sa nakaraang flag raising ceremony, ikinuwento ni Attorney de Vanadera kung paano naghahanda ang Clark sa pagdating ng libu-libong bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Panoorin ang buong kwento.
1: I just share with you the events that happened the past 3 days, maybe 4 days. September 30, we left for Japan. Yung dalawa kong kasama, VP Noelle and of course Len, because on the 1st, October 1st, we attended the investment forum organized by BCDA. In Osaka, and then the next day we attended the JCI Japan conference para lang ito sa mga Japanese in Kobe, and actually there were 12,000 who attended the main event, which was the following day. Kami, we were there on October 2nd, which was parang preliminary. So, makikita mo, napakagandang organisasyon. And what is it in store for Clark? The World Congress of JCI, they have chosen Clark as their next destination. So, hopefully, they will be able to come, and let's take pride that we have been chosen by the JCs or JCI.
0: Generation gap kung tawagin ang pagkakaiba ng mga henerasyon sa karanasan, communication style at pananaw. Kaya sa ika-anim na CDC DOLE Joint Labor Seminar ngayong taon na ginanak noong September 30, nakatuon ng talakayan sa generational differences, positive discipline, at pagpapalakas ng communication at teamwork sa workplace. Dinaluhan ito ng mahigit 100 participants mula sa 62 Clark locators, kabilang ang mga human resource practitioners, managers at supervisors.
2: Ilang workers, even managers, ito yung mga important assets of the organization. I am sure na kakatulong ito sa trabaho ninyo.
3: I really speak the language of our employees with different generations. That's why we can communicate.
4: I think if we would be open more with what each other can bring to the table more than our differences, then I think our working and cooperation with the cooperation with the team would be better.
5: We have to adapt kung ano nga ba yung meron ang mga bagong generation ngayon.
3: Much better to continue this kind of, you know, seminar.
4: I really admire the DOLE and CDC for having thought of this seminar. It was very helpful, not just for me, but I think most of us here, sa mga participants.
5: Continue to have these kind of seminars. It's a quick seminar, but marami namang natututunan yung every generation na nag-a-attend.
0: Sa pamamagitan ng seminar, patuloy na isinusulong ng CDC at DOLE ang harmonious labor management relations at positive workplace practices sa loob ng Clark Freeport Zone. Paraming parami ang mga bansa na nagpapakita ng interes sa mga pagkakataong iniaalok ng Clark. Sa magkakahiwalay na engagements, nakipagpulong si CDC President and CEO Attorney de Vanadera kina Israeli Ambassador Dana Kirsch, Brazilian Ambassador Gilberto Fonseca Jimayros de Mura, at Ukrainian Ambassador Yulia Fediv. Ibinahagi sa mga diplomat ang mga pag-unlad sa Clark, mga pangunahing industriya nito, at ang mga hakbang upang gawing mas madali ang pagnenegosyo sa Freeport. Kasama rin sa mga pag-uusap ang mga posibleng pagtutulungan sa larangan ng pamumuhunan, edukasyon, inobasyon at iba pang sektor na maaaring magbukas ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap.

0: Sa pag-uusap naman sa Embassy of Brazil, tinalakay ang mga posibleng kolaborasyon sa mga strategic industries, mga programang pang-edukasyon, professional development at pakikipag-ugnayan sa mga pamantasan at research institutions. Kamakailan dinaluhan naman ni Attorney De Banadera ang German Unity Day. Pinangunahan ito ni German Ambassador to the Philippines, His Excellency Dr. Andreas Pafernoshka at ni Madam Marina Pafernoshka sa diplomatic reception sa Shangri-La de Fort, Manila noong October 5. Ipinagdiwang din dito ang 36th anniversary ng German reunification. Dumalo rin sa nasabing event si Beth Florentino, President ng Sir Optimus International of Ortigas and Environs, Madam Connie Guanzon Garcia at Marivic Rufino, Trustee ng PLDT Smart Foundation. Sa pamagitan ng mga gantong dialogo, patuloy na pinalalawak ng CDC ang mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at paglago ng Clark sa panlaidigang komunidad. Bilyong-bilyong pisong puhunan ang nasa Clark. Pero ang tanong, gaano karami rito ang pwedeng maging negosyo para sa mga Kapampangan? Yan ang oportunidad na nais palawakin ng CDC sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga lokal na negosyo at mga kumpanyang nasa Clark. Sa harap ng mahigit 150 negosyante at business leader sa 85th General Membership Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry, binigyang diin ni Attorney Agnes VST De Banadera ang kahalagahan ng pag-uugnay sa mga negosyo sa Pampanga at mga kumpanyang nasa loob ng Clark. Sa kasalukuyan, may 1,295 registered business locators ang Clark na may 151,593 direct jobs. Nasa 372 billion pesos naman ang aktwal na pamumuhunan dito hanggang December 31, 2025. Pero ang hamon, paano mas makikinabang dito ang mga lokal na negosyo? Kaya kabilang sa isinusulong ng CDC at PAMCHAM, ang pagtukoy sa kakayahan ng mga negosyo sa Pampanga at pag-match sa kanila sa mga posibleng investor at business partner. Para sa CDC, mas magiging makabuluhan ang Luzon Economic Corridor kung ang pagdami ng investment ay maisasalin din sa mas maraming oportunidad para sa mga lokal na supplier, negosyante at manggagawa. Kaya para sa mga negosyong Kapampangan ang mensahe, maghanda, mag-upgrade at hanapin kung saan kayo po pwedeng pumasok sa mas malaking value chain. Dahil habang lumalaki ang negosyo sa Clark, ang target, mas marami ring oportunidad ang lumago sa labas nito at umabot sa mas maraming negosyo at pamilya sa Pampanga. Sa pagpapatuloy ng ating pagbisita sa La Rose Noir, nakita natin kung paanong mula Clark umaabot sa iba't ibang panig ng mundo ang kanilang mga chocolate at pastries. Pero sa likod ng bawat croissant, macaron at chocolate, may mas malaking kwento. Paano kung ang isang oportunidad ay hindi lang trabaho ang maibibigay, kundi isang kasanayang pwedeng maging puhunan sa buhay? Ito ang layunin ng La Rose Noir Foundation. Sa pakikipagtulungan sa TESDA, may training sa Bread and Pastry Production NC2 at Barista NC2. Sa loob ng 6 na buwan, sinasagot ng scholarship program ang training, tirahan, pagkain, uniforme, transportasyon at buwan ng allowance ng mga kwalipikadong scholar. Sa nakalipas na 10 taon, 316 individual na ang dumaan sa programa. At noong March 2026, nakipagtulungan din ang foundation sa Clark Marriott Hotel para magbukas ng hospitality training at internship opportunities para sa mga kabataang kulang sa pagkakataon. Mula sa Clark, may Pinoy touch. Pero bago makarating sa iba't ibang bansa ang bawat produkto, dumaraan muna ito sa masusing proseso. Mula sa paghahanda ng sangkap, pagbibake, pagdedecorate, quality control, hanggang packaging, lahat kailangang pasado sa pamantayan. At sa ilan sa mga produktong ito, may sangkap na galing mismo sa Pilipinas. Tulad ng kakao mula sa Davao na ginagamit sa 69% single origin chocolate. Sa local sourcing, hindi lamang produkto ang napapabilang sa global market. Kasama rin dito ang ani at kabuhayan ng mga Pilipinong cacao farmer.
1: First, global standard and sustainability goes hand on hand. Create better, operate smarter, and waste less.
0: At kung akala natin chocolate at pastry lang ang kwento ng La Rose Noir, may iba pa. Patuloy rin ang mga programa ng foundation para sa edukasyon, kabuhayan at pangangalaga sa kapaligiran. Samantala, sa pamamagitan naman ng La Rose Noir Cares, isinusulong ng kumpanya ang tatlong haligi nito: sustainability, corporate social responsibility, at charity. Ayon sa kumpanya, 5 paaralan na ang naitayo Sa ilalim ng Build a School program nito, may mga tree planting at reforestation activities din, kabilang ang mga proyekto sa mga lugar na naapektuhan noong pagputok ng Bulkang Pinatubo. Mahigit isang dekada ng bahagi ng Clark Freeport ang La Rose Noir, at kasabay ng paglago ng negosyo, patuloy din itong pinalalawak ang mga programang nakatuon sa mga manggagawa at komunidad. Bilang isang locator sa Clark Freeport, ipinapakita ng kwento ng La Rose Noir na ang isang negosyo ay maaari rin maging daan upang magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga tao.
1: I realize that caring for people should not stop at the factory gates. Education and skills development became our focus. Because when you give someone the opportunity to learn and build a livelihood, you don't just help one person. You help to change the future of he or her family and the entire communities.
0: Mula sa isang maliit na patisserie sa Hong Kong, lumawak ang La Rose Noir. At ngayon, mula sa Clark, umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga produktong ginagawa ng mga Pilipino. Sa bawat pastry, sa bawat chocolate, at sa bawat produktong inilalabas sa pabrika, may kasamang kasanayan, may kasamang hanap buhay, at may mga kwentong patuloy na nabubuo.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: 103.
0: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Huwebes po tayo, October 8, 2026. Ang ala ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ched Oliva po ang inyong kasama sa susunod na isang oras para pag-usapan ang ating kalusugan. Pasamantala pong tumigil ang impeachment hearing sa mga oras na ito at inaasahang babalik bandang alas 12:30. At alas 3 ng hapon para bigyan daan din yung maikling plenary session ng Senado. Ngayong day 36 ng impeachment trial ay nakatuon ang paglilite sa Article 2 at allegasyon ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. At sa iba pang balita, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Singapore ngayon para sa kanyang working visit. Siya po ay umalis kagabi at dumating po doon sa Changi Airport. Tumapag yung kanyang eroplano bandang 11:05 ng gabi. Kaya ngayon, makibalita naman tayo sa ating kasamang si Alvin.
0: Hatid ang balitang maaasahan.
11: Wasto.
0: Sakto. Ito ang Campus Mic, Radyo Pilipinas Lucena, DWFS 87.9 MHz. Magandang hapon po, Lucena!
11: Good day po sa ating mga listeners dyan!
0: Kami po ang makakasama nyo sa loob ng isang oras na balitaan. Ako po ang inyong kabalikat sa pag-ere ng mga balitang Tampok, Flint Kimpol.
11: Ako naman ang kasangga sa balitaang maaasahan, Kylie Sosma.
0: Ito ang Campus Mic, Quezon National High School, Radyo Pilipinas Lucena.
11: Pilipinas, ang oras ganap na kalauna ng tanghali, October 8, 2026.
0: At heto po ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito. PBBM nilagdaan ng absolute pardon para kay Mary Jane Veloso.
11: At Super El Nino ikinababahala ng pamahalaan.
0: Super El Nino, ang DA idineklarang bird flu free ang Quezon.
11: Drone technology gagamitin ng Quezon para sa disaster response resource planning.
0: Mr. and Miss Quezon National High School nagbabalik matapos ang 6 na taon.
11: Uwinisha has binila ang mga guro sa Teachers Day 2026.
0: Elder Yulo kumamada ng tansong medalya sa kanyang Asian Games debut.
11: Far Eastern University ginulantang ang De La Salle sa UAAP. At newest universal film mula sa mga classic Filipino alamat, tinaguri ang must-watch para sa Filipino audiences.
0: Kylie, bago tayo magtungo sa ating balitaan, as usual, kumustahan muna tayo. Ikaw, Kylie, kamusta ka naman bilang first time mo as anchor dito sa Radyo Pilipinas?
11: Partner, masaya-masaya ako na mabigyan ako ng opportunity na maging anchor ako dito. At okay naman ako ngayon, partner.
0: Kumusta naman ang school life mo bilang isang Quezon Higher?
11: Okay lang, partner, since katatapos lang ng ating exam. So far, nasagutan naman ng maayos dahil napaghandaan naman yung exam. Ikaw, partner, kumusta ka?
0: Okay lang naman ako, partner. Medyo naiinitan sa ating panahon dahil nga aasahan ang pagpasok ng El Nino ngayong Setyembre hanggang Disyembre at sa susunod na taon. Partner? Yun naman, yung test kahapon, madali. Madali yung ilan ay mahirap. Lalo na kapag hindi mo kabisado yung isang subject, tulad na lang kahapon, yung aking math exam. So yun, medyo nahirapan ako dun sa math. Pero kahit nag-review naman ako, nagawa ko pa rin naman yung best ko na mag-review at paghandaan yung exam na yun. Ikaw, partner, saan subject ka ba nahirapan?
11: Para sa akin, partner, ESP. Although, yung ilan, titignan ng ESP na, nga, pinakamadaling subject yun, or values ed pala, partner, pasensya, ay para sa akin, doon ako pinakanahirapan kasi mas marami siyang enumeration at saka hindi namin in-expect na yung ganung mga klaseng tanong yung lalabas sa exam kahit na pinaghandaan naman na namin yon.
0: Partner, matapos naman ang exam natin kahapon, kumusta naman ang mental health battery? Full charge ba o lobat na?
11: Full charge ako ngayon, partner. Syempre, kailangan natin yan araw-araw. Dapat nagpapahinga tayo, nag-ready tayo para sa araw-araw.
0: Partner. Sa ating mga listener naman dyan, kung lobat ang inyong energy, kami ang inyong charger sa araw na ito. Tama na muna ang kamustahan, partner, dahil oras na para sa mga balitang dapat malaman ng ating mga listeners. Atin pong sisimulan ang balitaan matapos ang ilang mga paalala.
12: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ayan, partner, no? Muli po nagbabalik ang Campus Mic. Dahil dyan, partner?
11: Balitana. Partner, matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong sa Indonesia, panibagong simula ang hatid ng absolute pardon na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dating OFW na si Mary Jane Veloso. Ang balitang yan, hatid ni Steven Tan.
13: Kylie, matapos mahigit isang dekadang pagkakakulong, nabigyan na ng absolute pardon si Mary Jane Veloso matapos lagdaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 24. Si Veloso ay naaresto sa Yogyakarta, Indonesia noong 2010 matapos siyang mahulihan sa kanyang luggage na humigit kumulang 2.6 kilogram ng heroin na nagresulta sa kanyang kasong drug trafficking. Dahil dito, hinatulan siya ng death penalty hanggang ibinaba ng Indonesia sa life imprisonment noong Nobyembre 2024. Matapos ang ilang taong pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Indonesia, nakuha ng pamahalaan ang kasunduan para maibalik si Veloso sa bansa at dito ipagpatuloy ang kanyang sintensya. Noong Disyembre 18, 2024, opisyal na inilapat ni si Veloso sa kustodiya ng Bureau of Corrections at dinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Samantala, matagal nang iginiit ni Veloso na nalinlang siya ng kanyang mga recruiter at wala siyang alam sa laman ng maletang kanyang dala. Noong September 25, kinumpirma ni Pangulong Marcos na nilagdaan na niya ang absolute pardon na nagbigay daan para sa kaniyang ganap na clemency, and ayon sa Commission on Human Rights, binibigyang diin ng kaso ni Veloso ang vulnerability ng mga Pilipinong migrant workers sa illegal recruitment, trafficking at exploitation. Mula sa Indonesia hanggang sa kaniyang pag-uwi at ngayon ay absolute pardon, panibagong kabanata na ang hinaharap ni Mary Jane Veloso matapos ng mga nangyari. Steven Tan para sa Campus Mike Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Ayan, partner, narinig natin ang report ni Steven Tan tungkol sa absolute pardon ni Mary Jane Veloso na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eh, partner, ang ating kasunod na balita ay tungkol sa ating napag-usapan kanina, ang Super El Nino. Ikaw, partner, pag tinanong kita, ano ang El Nino?
11: Para sa akin, partner, ang El Nino, yan yung panahon na tayo'y taghirap ba? Kasi bukod sa mainit ang panahon, mababawasan din ang ating resources dahil tayo, dyan, dito ang ating mga pananim, nakasalalay, ang ating mga tubig na araw-araw natin ginagamit. Ikaw, partner, para sa'yo, ano ang Super El Nino or El Nino?
16: Tulad na nabanggit mo, partner, ano, pag sumapit na ang El Nino, lalo na ang Super El Nino ngayon dahil itong Super El Nino na mararanasan natin ngayon hanggang sa susunod na taon ay higit umano na mas matindi sa nararanasan natin na El Nino sa mga nakalipas na taon, partner. Kumbaga dito sa Super El Nino na ito ay dito natin mararanasan yung matinding tagtuyot. Tapos, partner, kapag tagtuyot, hindi ito basta-basta, partner. Pag tagtuyot ang ating mga pananim ay bababa, tapos ang mga bilihin ay tataas na rin dahil nga sa El Nino.
11: Sa iba pang mga balita, partner, bad news muna sa ating mga lusinahin dyan. Dahil kung mainit na, lalong iinit pa pagpasok ng Super El Nino sa bansa.
16: Dahil nagbabala ang DOST Pag-asa sa pamahalaan at publiko dahil sa paglakas ng nararanasang El Nino sa bansa. Para sa mga detalye, alamin sa ulat ni Lane Paison.
17: Flint, inaasahang magpapatuloy ang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Dahil dito, kinilala rin ang kalamidad na ito bilang Super El Nino ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Dagdag pa nila, ang El Nino ay nangangahulugan ng mas mainit at tuyong klima na nagdudulot ng pagkaubos ng supply ng tubig. Ayon sa ilang mga ulat, ang baha na idinudulot nito ay maaaring makahawa sa inuming tubig at magkalat ng sakit. Kaya naman ipinapayo ng NDRRMC na maghanda ang mga komunidad sa posibilidad ng flash floods na maaaring sundan ng drought o way below normal na pag-ulan. Mula sa isang opisyal ng Malacanang, pinaiigting ng pamahalaan ang mga paghahanda upang protektahan ang bansa laban sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Bilang bahagi ng paghahanda, ang National Irrigation Administration o NIA ay bumuo ng plano upang matulungan ang mga magsasaka. Samantala, sinusuri naman ng Department of Agriculture o DA ang mga sistema ng irigasyon, isinusulong ang mga paninim na matibay sa tagtuyot at pinag-iisipan ang mga pagbabago sa schedule ng pagtatanim. Lynn Paison para sa Campus Mike, Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Partner, nitong mga nakaraang araw lang ay may naririnig ako tungkol sa bird flu. Ano partner? Mm-hmm. Tungkol sa bird flu dito sa ating probinsya, Quezon. So partner, ano nga ba ang bird flu? Ikaw, pag tinanong ka, ano ang bird flu?
11: Para sa akin partner, ito yung sakit na usually ayan, mga manok or mga yan, mga birds ang nakakakuha. Siguro ito'y dahil na rin sa hindi ako sure kung saan ito mismo nagmula, pero ito yung siguro dahil na rin sa iba-ibang panahon. Ayan.
16: Ito partner, no, katulad ng sinabi mo, manok at ibon. Pero partner, ang virus ngayon ay mabilis nang kumakalat sa mga mamalya, particular na sa mga bakang, gatasan at mga pusa, partner.
11: Ay, kaya, partner.
16: At in connection sa ating napag-uusapan ngayon, partner, bilang isang estudyante, ano nga ba ang basic responsibility natin kapag may animal health concern?
11: Para sa akin partner, bilang isang estudyante, dapat tayo matutong magsuri. At saka maging aware din tayo sa mga 'yan, kagaya ng mga latest happenings, especially kapag mga ganyang flu sa ating kapaligiran. And tignan din natin or suruin natin kung paano tayo makakatulong na malasan yung mga ganong flu. Yun lang partner. Ikaw partner.
16: Partner, sa tingin ko bilang mga estudyante, maliliit, kakaunti man ang ating pwedeng gawin sa mga ganito, pero sana yung ating mga taga-deliver dyan, syempre may mga animal checkpoint tayo dito sa kalat dito sa Quezon, ano? At sana maging masunurin yung ating mga nagde-deliver na mga animal na sumunod sila sa mga checkpoint na iyon at makipag-cooperate syempre. At yung kaukulang mga permit nila sa pagde-deliver ay sana ay maayos at naka-organisa partner.
11: Ito partner, good news! Idineklara ng Department of Agriculture na malaya na sa avian influenza o bird flu ang lalawigan ng Quezon. Ang balitang yan, tinutukan ni Yana Loza.
18: Kylie, idineklara na ng Department of Agriculture ang pagiging bird flu free ng Quezon sa tulong ng Memorandum Circular 45 kung saan sinabi ng ahensya na natugunan na ng lalawigan ang lahat ng kinakailangang kondisyon sa mga hayop upang muling makuha ang pagiging malaya sa bird flu. Dagdag pa ng memorandum, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng unit na lokal na pamahalaan ng DA Regional Field Office 4A at ng Bureau of Animal Industry, ang panganib ng higit pang pagkalat mula sa mga apektadong lugar ay natugunan ng walang antala. Samantala, noong unang bahagi ng 2026 bago maitatag ito, ay nagkaroon muna ng tatlong kaso ng bird flu sa Quezon. Kasama na rito ang kaso ng broiler breeder chicken sa Lukban at backyard duck naman sa Lukban at Sampaloc. Ngayon, ito na rin ang ikalawang pagkakataon na malaya na sa bird flu ang Quezon. Kinumpirma rin ng DA at ng iba pang lokal na tanggapan na ang mga manok at ang mga produkto na gawa sa manok mula sa Quezon ay ligtas para sa pagkonsumo ng publiko at lokal na kalakalan. Ayon naman sa ilang mga poultry raiser, laking ginhawa rin ito para sa kanila, lalong-lalo na dahil nais nilang mas mapaayos ang kanilang mga trabaho. Noong September 25 naman, ayon sa pinakahuling tala ng Bureau of Animal Industry, may 17 na lalawigan na, kabilang ang Quezon ang nakabawi na mula sa virus. Bagamat idineklara na nang ligtas ang Quezon mula sa bird flu, patuloy pa rin ang pagsubaybay upang mapanatili ang kaligtasan hanggang sa hinaharap at sa mga susunod pa. Yana Loza para sa Campus Mike, Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Ayan partner, no, dahil nauuso na naman ang mga fake news, pag-usapan na muna natin ang social media at ang mga estudyanteng gumagamit ito partner. Ikaw, bilang estudyante at isang mamamahayag, paano ka gumagamit ng social media bilang isang responsableng digital citizen?
11: Partner, ako, minimake sure ko na bawat ginagawa ko sa social media ay kontrolado. At saka, yun, bilang mamamahayag, hindi ako nakikisangkot sa mga trolls or fake news or mga any real, parang away ba sa social media. Kumbaga, hindi naman sa hinahayaan ko, pero para sa akin, hindi worth it pagtuunan ng pansin ang mga ganito. At mas pinagtutuunan ko ng pansin ay yung mga makabuluhang bagay, kagaya ng mga, meron tayong mga online publication page. Ayan, dyan ako, tumitingin ako ng mga balita. Mm-hmm. O kaya, minimake sure ko na good news or mas yung mga pinapanood ko sa social media ay makakatulong sa akin or makakadagdag ng kaalaman ko. Ikaw, partner.
16: Ako, partner, dahil nga ito, nauuso ang fake news, ako syempre, bine-verify ko muna saan ba galing itong source na ito. Kumari, may nakita akong post tungkol dito, nagrarant siya sa isang certain issue. Syempre, isesearch ko yung issue na yun at titingnan ko kung ano ba talagang meron doon bago ko suportahan yung post niya na yun. Dahil, partner, before you share or mag-comment or suportahan ng isang ano, alamin mo muna yung source nito. Ano, partner? Partner, ikaw, pag ako nagawa ng assignment, minsan nalilibang ako sa social media, sasabihin ko, sige, upo muna ako dito bago ako gumawa ng mga assignment. Minsan ako bagay nalilibang na... Kaya pag gano'n ako yung nalilibang sa cellphone, partner, sa kakascroll, hanggang madaling araw ako nagawa ng mga assignment, lang, partner. Ikaw, partner, nakakaranas ka ba nun?
11: Nakakaranas minsan, partner. Pero ako kasi, ako pag nagsascroll, nagtatakda ako ng oras. Halimbawa, pag 9 na, saktong 9 or 9:10, ganyan. Kailangan definite yung time, partner. Para doon ako titigil at tapos, tsaka ako gagawa ng mga gawain ko or mga assignments. Yun, partner.
16: Partner, kung may isang social media habit na gusto mong baguhin, ano yun?
11: Siguro, partner, yun yung wag akong masyadong tumutok lagi sa social media. Kasi aminado akong tutok talaga ako dyan. Like, sa kung saan saang platforms. And para sa akin, bawasan ko ang aking screen time sa social media. Although nakakatulong naman siya, pero may cons din kasi siya, partner. Ikaw, partner.
16: Partner, para sa akin ay yung tuwing card giving at yung pagpo-post ng mga estudyante ng kani-kanilang mga card. Siyempre, partner, dahil meron tayong memo ipinagbabawal i-post publicly yung mga ganun, maliban na lang kung i-post ng inyong mga magulang, syempre, partner. At pansamantala po muna nating ihihinto ang balitaan para sa mga impormasyong dapat nyong malaman. Magbabalik ang Radyo Pilipinas, Lucena.
12: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
14: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: kabinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Pilipinas, Lucena. Partner, pag-usapan naman natin ang disaster preparedness natin, partner. Ikaw, partner, pag pinag-uusapan ng disaster preparedness, handa ka ba kung sakaling may mangyaring lindol, sunog, or what?
4: Para sa akin, partner, handa naman ako sa mga ganyan. Kasi before, naging part din ako ng yung ating organization sa school na konektado dyan, Disaster Risk Reduction. And marami akong natutunan nung naging part ako niyan. Kagaya yan, anong mga dapat gawin anong mga dapat gawin kapag may disaster at ganun din yung mga basic first aid. Yan, partner. Ikaw, handa ka ba, partner?
3: Partner, pag-usapan disaster preparedness, ang nasa isip ko kagad ay huwag magpapanik, partner.
4: Tama.
3: Dahil danas ko yan, partner. Pag ako'y nagpanik, ako'y hindi ko ba alam kung ano yung tamang gagawin. Siyempre, partner, sa lahat ng oras, dapat tayo ay kalmado, partner. Para alam natin yung gagawin natin at alam natin yung mga sinasabi, kumari lumindol at sinasabing, sige, baba anak. Pag ikaw, partner, nagpapanik ka, may chance na hindi mo makinig yun. Kumari distracted ka sa ibang bagay or what. Ganun.
4: Eh partner, ikaw tatanungin kita, kung may mangyaring disaster, ano yung sa tingin mo isang bagay na dapat hindi mo makakalimutan or dapat lagi mong dala in case lang?
3: Partner, sa tingin ko ay ang sarili mo, partner. Dahil, tama. Partner, katulad na lang pag lumindol, syempre yung iba may tendency na unahin pa yung gamit nila, kunin nila yung gamit partner. Nila sa loob ng room. Eh, paano kung yung building mo ay guguho na, partner? Syempre, unahin mo ang sarili mo. Katulad na sabi ko kanina, manatiling kalmado at mag-evacuate agad. At ikaw, partner?
4: Ako, partner, syempre, bukod sa sarili ko, feeling ko ang una kong dadalhin ay first aid or kung ano mang meron ako na makakatulong sa akin. Kasi what if sa pag evacuate ko ganyan, ay may makita ako. Kailangan, for me kasi, makatulong din ako sa iba. At yun, in simple ways, kaya yun ang dadalhin ko, partner.
3: Partner, konektado pa rin sa disaster preparedness, inilunsad na ng bagong inobasyon ng Quezon sa paggamit ng drone technology para sa mas mapaghandaan ang mga sakuna at mapakinabangan sa agrikultura. Sa iba pang mga detalye, tinutukan ni Hans Cristobal.
5: Flint, nais ng Quezon na mapaunlad ang agrikultura at matiyak ang kaligtasan sa oras ng sakuna. Ayon sa opisyal na pahayag ng Provincial Government's Office o PIO, layunin ng drone mapping na mga alap ng geospatial data at mga aerial image na maaari magsilbing batayan para sa mas mahusay na pagpaplano sa agrikultura, paghanda sa sakuna, pangalaga sa kapaligiran at pamamahala sa mga likas na yaman. Mula September 22 to 24, inilunsad ng Office of the Provincial Agriculturist or OPA kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRMO at Provincial Government Environment and Natural Resources Office or PGENERO sa pagmamapa mula sa himpapawid gamit ang VTOL Griffin Pro unmanned aerial vehicle. Tinatayang 2,377 hectares ang sakop ng pagmamapa at sakop nito ang ibang bahagi ng Sariaya at Bundok Banahaw. Patuloy pa rin ang provincial government sa pagtataguyod ng mga makabagong inobasyon para sa mas maunlad na pagpaplano at matiyak ang aktibong pagtugon. Ang mga makabagong inobasyon kagaya ng drone mapping ay malaki ang tulong sa agrikultura at mas mapapadali ang pagsasaka. Ang iba't ibang uri ng anyong lupa sa Quezon ay sumusuporta sa malawakang gawaing agrikultural, lalo na sa produksyon ng niyog, pati na rin sa masaganang kagubatan at yamang dagat. Ang pagtataguyod ng makabagong inobasyon ay makatutulong sa kabuuang kalagayan ng kabuhayang agrikultura sa Quezon at sa kabuuang supply ng niyog sa bansa. Ako si Hans Cristobal para sa Campus Mike, Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ayan, partner, at narinig natin ang report ni Hans Cristobal ng tungkol sa disaster preparedness, partner. At tungo naman tayo sa isa sa pinaka-inaabangan ng ating mga Quezon Hires, ang pagbabalik ng Mr. and Miss Quezon National High School.
4: Eto, partner, may tanong ako sa iyo. Para sa iyo, ano ang pinaka-importanteng quality ng isang Mr. and Miss QNHS?
3: Siyempre, partner, you should have the confidence at first, partner. Kasi paano ka lalaban kung may doubt ka sa sarili mo? Siyempre, all you have, partner, is yourself. Partner, tuwing may competition, yan ang sinasabi ko sa mga kasama ko, na sa tuwing may competition, wag silang kakabahan dahil wala naman talaga silang kalaban. Ang tunay nilang kalaban ay ang sarili nila. Kasi, partner, malay mo, hindi mo magawa yung best mo. At ang kalaban mo doon ay ang sarili mo. Partner, syempre, ang kailangan mo lang naman talagang gawin dyan ay gawin yung best mo, partner. Ikaw, partner?
4: Para sa akin, partner, character. Kasi bilang irerepresenta nila ang kanilang kanya-kanyang program o kaya kung tanghalin man sila bilang Mr. and Miss QNHS, sila kasi ang magiging modelo ng ating paaralan. At sila ang titignan natin mga estudyante bilang guide natin. Kaya dapat meron silang good character. Yun lang, partner. At ito, partner, good news to at exciting news para sa ating mga Quezon Hires dahil nagbabalik ang Mr. and Miss Quezon National High School na may temang Ethical Intelligence, Beauty with Responsibility matapos ang 6 na taong pahinga mula sa Entablado. Inaasahang mas engrande ang pagbabalik ng labanan matapos itigil dulot sa naranasang pandemya. Narito si Lindsay Pericas para sa mga detalye.
6: Kylie, bolder, fiercer, and grander comeback after 6 years ang mainit na labanan ng Mr. and Miss Quezon National High School sa Entablado sa darating na Desyembre 7 hanggang 11. Mula sa ginanap na screening noong September 25 at 26, nagkaroon ng masusing proseso ng pagpili ng mga kandidato. Nagtanghal ang mga hukom ng tig-dalawang pares sa bawat grade level mula grade 7 hanggang grade 12 at sa bawat special program kabilang ang Special Program in Journalism, Special Program in the Arts, Special Program in Sports at ang Science, Technology and Engineering Program. Bilang preparasyon, naghanda ang mga punong abala ng soundtrack na gagamiting theme song para sa kompetisyon. Inaasahan ang opisyal na anunsyo ng mga kandidato sa susunod na linggo sa bagong official Facebook page Mr. and Miss Quezon National High School. Magkakaroon din ng opisyal na pagkilala sa mga kandidato sa 19 ng Oktubre kung saan ibibigay ang official sash at number sa harap ng mga mag-aaral sa Quezon High. Magtatanghal ng minor awards ang mga hukom ng labanan kabilang ang Best in Production Number, Best in Swimwear, Best in Talent, Best in Formal Wear at Best in Uniform. Sa kabilang banda, ang major awards naman ay binubuo ng Mr. and Miss SSLG, Mr. and Miss Ecotourism, Second Runners-Up, First Runners-Up at ang Mr. and Miss Quezon National High School. Pamamahalaan ni Mr. BJ Martinez ang paparating na labanan habang si Mr. Ange Abrisha Luzas naman ang itinakdang chairman. Ako si Lindsay Pericas para sa Campus Mike Quezon National High School, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: O partner, ano, narinig natin ang report tungkol sa pagbabalik ng yan, Mr. partner and Miss Quezon High. So partner, hindi lang naman crown ang tinitingnan dyan kung hindi ang character, confidence at kung paano madalhin ang pangalan ng ating paaralan.
4: Tama ka
3: ang Quezon National High School, partner.
4: Yan, tama
3: partner, pag-usapan naman natin ang academics natin, partner. Kamusta naman academics mo, partner?
4: Partner, okay naman so far. Since nung nagsimula ang term 2, nagagawa naman, i-comply ang mga dapat i-comply. Naiintindihan ko din ang bawat lessons. Pero syempre, may mga iba na hindi. Pero inuunawa ko siya. Nagpapatulong ako sa aking mga kaibigan, ganyan. Ikaw, partner, kamusta ang iyong ACADS?
3: Partner, kung sasagutin kita, ako sobrang proud ako sa sarili.
4: Wow.
3: Sa sarili ko. Alam mo kung bakit, partner? Hindi man ako nakaka-perfect, pero alam mo yung partner, may natututunan naman ako kahit papaano. Kasi partner, hindi naman kailangan na perfect agad tayo. Ang mahalaga, may natututunan tayo na may progress, partner. At syempre, partner, katulad ng sinabi ko sa sarili ko last term, na babawi ako sa second term dahil alam ko ang performance ko nung first term ay medyo bumagsak. Hindi naman dahil doon sa bagong grading system, pero feeling ko, partner, kailangan ko talagang pagbutihin ang aking pag-aaral. Kasi syempre, partner, medyo distracted ako sa social media, sa games, sa mga press con. Dahil yeah, ako'y sali sa mga press con. Dahil sa tingin ko, sa sarili ko, ito lang yung talino. Dito nabuhos lahat ng talino ko. Siguro, dedicated kasi ako dito sa aking ginagawa, ang radio broadcasting. At alam mo yun, partner, handa ako magturo sa mga kapwa ko doon. Lalo na nung dumaan na DSPC, talaga sobrang saya.
4: Partner.
3: Bilang isang NSPC qualifier, proud ako sa sarili ko dahil naibahagi ko yung aking talino tungkol sa radio broadcasting. Dahil, ayun, sabi nga nila, nagpapasalamat sila sa akin ng todo, bagamat hindi nanalo, at least na-experience nila, at nagawa nila yung best nila sa sarili nila, yeah, partner.
4: Eto partner, pag-usapan naman natin yung kalilipas lamang nung Monday, isinelebrate natin ang National Teachers Day. Ayan. Para sa iyo partner ha. Ano yung pinaka-memorable na word of encouragement ganyan na sinabi sa iyo ng teacher mo at kung kaya mong i-share sino yung teacher na yon na nagsabi ng word of encouragement na yan?
3: Yung teacher ko nung ako'y grade 5, si Ma'am China Rialingo.
4: Wow.
3: Sabi niya sa akin noon, pagbutihan, partner. Dahil sobrang na feel ko yung partner kasi nakatanggap ako ng mababang grado sa English nung ako'y nasa grade 5, partner. At partner, nung nakita ko yung grade ko noon, talaga nalungkot ako dahil alam ko namang ginawa ko yung best ko doon. Pero partner, sobrang, alam mo yung partner, parang sobrang nakakakalma yung sinabi sa akin ng teacher ko na yun. Sabi ko, ma'am, ba't po ganito yung grade ko? Ano pong nangyari, ma'am? Sadya po ba mababa ang grade? So sabi na lang ni ma'am, pagbutihan mo na lang, anak. Makakabawi ka. At partner, ma-share ko lang, sobrang thankful ako sa teacher na yun kay Ma'am China dahil siya yung dahilan kung bakit na-discover ko ang aking talento dito sa radio broadcasting. Dahil partner, siya yung nagsali sa akin sa DSPC bilang representative ng RB, ng The Pulse, ang publication ng Sacred Heart College. Ikaw, partner?
4: Ako, partner, ito yung hindi man to tungkol sa academics talaga, pero ito yung si Ma'am Van, ang ating RB trainer. Kasi naalala ko talaga, ito yung talagang fresh na fresh sa aking utak nung RSPC natin na awarding. Na bagamat kayo nun ay, bagamat tayo nanalo bilang champion, hindi man ako nun nakapag-place individually, pero no, partner, naalala ko yung sinabi niya na, Kylie, lagi mong galingan sa ginagawa mo, tsaka itatak mo yung mga natutunan mo dito sa ating RSPC training. And sabi din doon sa akin ni Sir Jerwin Tierra na two more press cons. Kaya talagang sa bawat ginagawa ko na konektado sa journalism, kahit hindi naman konektado, ay talagang tinatandaan ko yun. Kasi talagang words of encouragement yun na sila kasi yung nakakita ng potential ko. Sila ang nagtitrain sa akin at hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila sa kakayahan ko. Kaya talagang napaka-thankful ko kay Ma'am Van at Sir Jerwin.
3: Ako rin, partner, nais ko rin pasalamatan si Ma'am Van, si Sir Jerwin, yan, si Sir Adja.
4: Yan, si Sir J.
3: Sir J.
4: Sir yan. Art.
3: Yan, dahil partner. Sina Sir Art, si, lalo na si Sir Ian, partner. Sila talaga ang nagturo sa akin. Grabe, partner. Dahil sa kanila, ang dami ko natutunan na talaga namang binuhat ako papunta sa nationals, partner. At yung experience ko dun sa nationals ay sobrang pasasalamat ko talaga sa kanila dahil hindi lang sa silid sila nagtuturo ng mga subject, nakakapagturo din sila sa ibang paraan tulad ng radio broadcasting. At eto, nabuo yung identity ko dahil sa kanila, dahil kilala ko bilang isang broadcaster, partner.
4: Partner, nagagamit natin talaga yung mga naituro nila sa atin. At tama na muna tayo sa usapang ito, partner, dahil mula usapang pang-akademiko, tungo naman tayo sa mga tumatayong pangalawang magulang nating mga estudyante, which is ang ating mga guro.
3: Bilang pagkilala sa walang sawang dedikasyon at serbisyo ng mga guro, nagtipon-tipon ang mga guro, kawani at alumni ng Quezon National High School para sa pagdiriwang ng Teachers Day 2026 na may temang Teacher, Ikaw Naman, Celebrating the Dedication, Passion, and Invaluable Contribution of Teachers. Kasabay nito ang selebrasyon para sa ika-124th founding anniversary ng paaralan. Ang balitang yan, hatid ni Carl Bayani.
7: Bilang paggunita sa araw ng mga guro, pinarangalan ng Quezon National High School ang mga gurong naglingkod ng 2 hanggang 3 dekada. Nagsimula ang programa ng alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Sinimulan ang nasabing programa sa isang misa na pinangunahan ni Reverend Father Ramil Esplana na sinundan naman ng team building para sa mga bagong guro upang mapalago ang samahan at pagkakaisa ng mga ito. Sinundan naman ito ng welcome remarks ni President of Faculty and Personnel Association Romel Umali upang formal na simulan ang programa para sa mga guro. Samantala, hiling naman ng guro na si Sir Anthony Jason Ayap na pagbutihin pa ang mga estudyante sa pag-aaral sa kabila ng mga hamon sa bagong school calendar at grading system dahil patuloy pa rin na nagbibigay dedikasyon at pagpapahalaga ang mga educators. Carl Bayani para sa Campus Mike QNHS Radio Pilipinas, Lucena.
3: Ayan, partner, no? Dahil napag-usapan na rin naman natin ang paaralan. Partner, ikaw nararanasan mo rin bang magipit ng baon sa pang-araw-araw sa school?
4: Siyempre, partner, nararanasan ko yan. Kasi, siyempre, minsan tama lang yung perang dadalhin mo sa school o tama lang yung sakto lang yung baon mo. Tapos magugulat ka, may bayarin sa class fund, ganyan. O kaya masyadong gutom. Ako pa naman, partner, hindi ko talaga tinitipid ang sarili ko pagdating sa pagkain. Kaya pag may nakita ako sa canteen na gustong-gusto kong pagkain, talagang binibili ko, ayun na, uubos ang pera ko, partner. Ikaw, partner, nagigipit ka rin ba? Parang ang yaman-yaman, partner.
3: Hindi naman, partner. Siyempre, nakakaramdam din ako nagigipit minsan, partner, dahil na pag nabigay na sa akin ang aking allowance for the week, ay siyempre, ang idea ko ay gastusin lahat agad. Ayun. Pero partner, siyempre, minsan natututo rin ako dahil minsan kakagastos ko, minsan wala na akong pambayad para dito sa kailangan ko sa school, ganyan. Partner, kasi ako, pag nabigyan ako ng baon, iisipin ko kagad, ayan, may pera na ako, ano pwede kong gastusin? Mag-McDo ba ako? Mag-kape ba ako? Bumili ba ako sa kantin? Pero partner, alam mo, nag-ano na ako, partner, like, nag-alat lang ako ng budget para sa isang araw. At hanggang ngayon naman, nagagawa ko naman siya. Hindi ko pa naman siya nasisira, partner. Partner, magkano naman ang transpo mo?
4: Depende, partner eh. Kasi, syempre, nagtaas na rin ang pamasahe ngayon. Kapag ako ay hindi nagagala, like talagang diretso uwi after school, ako ay nagpapasundo sa aking, ano, sa aking tito, sa aking magulang. Kapag naman ako'y gumagala, so far naman, parang nasa 15 pesos lang kasi jeep lang yon. Kasi, papunta naman sa school, ako'y hinahatid. Pero kapag tamad mag jeep, talagang gusto hanggang bahay, at ako'y nag, ano, tatricycle ako, partner. Ikaw, partner.
3: Partner ako, tuwing umaga katulad mo, hinahatid din ako ng aming service. Kasama ko ang aking kapatid at ang aking tatay. Ano, partner, talaga namang nitong ano, no, dahil tumataas nga ang gasolina, eh, ang petrolyo, partner, tumaas rin ang pamasahe mula 11, tayo bilang estudyante, mula 11 pesos patungo 12 pesos. Partner, tumaas rin ang tricycle ko. Alam mo, partner, kasi ang aking pamasahe noon ay 70 lang sana, ngayon naging 80 pesos na dahil nga tumaas ang gasolina. Tapos hindi lang tumaas yung pamasahe sa jeep, tumaas din yung pamasahe ko sa aking sinasakyan tricycle pagkababa, partner. Partner?
4: Ay, ayan, susunod na ang pinakamainit na balitang sports at trending showbiz tea sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Lucena.
8: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Maging fuel efficient, so as to pressure. Maging fuel efficient, so as to pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Partner, muli nagbabalik ang Radyo Pilipinas, Lucena. Partner, tungo naman tayo sa balitang sports dahil nagsimula sa podium finish ang kampanya ni Aldriulo sa Asian Games 2026. Matapos masungkit ang bronze medal sa kanyang unang pagsabak sa torneo. Ang sports balita hatid ni Kenneth Orasyon.
13: Flint, nagpakilala na ang nakababatang kapatid ni Carlos Caligiulo na si Aldriulo sa kanyang unang pagsalang sa Asian Games. Matapos gumawala sa dikit na labanan at sungkitin ang tansong medalya sa men's horizontal bars sa Nagoya, Japan. Sa score na 13.666, itinabla ni Aldriulo ang Kazakhstan. Ngunit nanaig siya sa execution score dahilan upang maselihan ang podium finish. Sa edad na 18, kasalukuyan ang sinusundan ni Eldro ang yapak ng kanyang kuya at nagpaplanong magpatuloy sa pagsampa sa ganitong klaseng patimpalak. Ayon sa kanya, higit niyang pinasasalamatan ang mga Filipino fans na patuloy na naniniwala sa kakaya nila ng kanyang kuya. Sa kabilang dako naman, mga kababayan, kasalukuyan 24 na ang naiuwing medalya ng Pilipinas. 4 na ginto, 5 pilak at 15 tanso na naglagay sa atin sa 15 pwesto sa overall ranking sa nasabing torneo. Tunay ngang kakaiba ang lakas ng mga Pinoy. Ako si Kenneth Orasyon para sa Campus Mike, Radyo Pilipinas Lucena.
3: Salamat Kenneth, ano, at narinig natin ang nakikilala na nakapatid ni Carlos Yulo, si L. Drew. Yan, partner.
4: Ito, partner, para sa kasunod na balita, naglabas ng balansing atake ang Far Eastern University kung saan kumawala sa kamay ng De La Salle University Tamaraws na nagdala sa kanila ng panalo sa Season 89 Men's Basketball sa University Athletic Association of the Philippines. Tinutukan niya ni Gab Ilagan.
14: Kylie, ginulat ng Far Eastern University ang Lasal sa score na 90-78 sa Mall of Asia Arena gamit ang isang balancing atake upang umangat sa record na 2-1 sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Ayon kay Coach Sean Chambers, isang magandang problema ang kanyang deportation. 5 Tamaraws naman ang umiscore ng double figures habang kinontrol ng FEU mula sa simula hanggang katapusan at malakas na nakabawi mula sa unang pagkatalo nito. Pinangunahan naman ni Kirby Mangkopa ang FEU ng may 20 points habang ang rookie na si Cubs Cabanillas ay nagbigay ng malaking tulong mula sa bench na may 17 points at 6 na rebounds. si Jeric Daa na nagtambag ng 10 points. Nagdagdag naman si Jorick Bautista ng 12 points at si Mo Konate na may double-double na 10 points at 14 rebounds. Ang tagumpay ay naglagay sa FEU sa record na 2-1 kasama ang Ateneo, National University, University of the Philippines at University of Santo Tomas sa 5-way tie malapit sa tuktok ng standings. Ako si Gab Ilagan para sa QNHS Campus Mike, Radyo Pilipinas Lucena.
4: Ayan, partner, narinig natin ang balit, ang good news about sa basketball ni Gabby Ilagan. Partner, alam mo ba na para sa kasunod dating balita ito, partner, may showing ngayon na palabas tungkol sa culture ng ating Philippine.
3: Yung Forgotten Island. Sa totoo lang, partner, no, minsan ay nagpaplano kami ng mga kaibigan ko para panoodin. Dahil nung una ko nakita yung trailer na yun, partner, talaga namang sabi ko,

0: Yung mga nag-direct din and yung mga cast, usually Phil-Am or talagang Filipino. Kagaya niyan, isa sa ating pride si Liza Soberano, di ba? At ito partner, para sa Balitang Showbiz, isang animated feature film ang showing sa cinemas ngayon along with Phil-Am talents para sa cast lineup at homegrown directors with Pinoy roots. Therese Mape, spill the tea.
1: Kylie, visual storytelling from Filipino roots and a heartwarming friendship ang hatid ng Universal Studios mula sa direksyon ni Joel Crawford at Janimal Mercado. Titled Forgotten Island, isa itong story about two best friends na nahulog sa mahiwagang portal to the magical world of Nakali. Starring dito bilang best friends ang Phil-Am singer na si Her at Filipina actress Liza Soberano along with Lea Salonga, Manny Jacinto at Dave Franco. Sinisimula ng film's adventurous plot na magde-develop into a thrilling situation para sa main characters. Throughout the film, ipinapakita nito ang iba't ibang parts ng Philippine culture, from the folklore and traditions to the delicacies and dialects, pati na rin ang everyday life as a Filipino. Inspired ng cultural highlights ng film mula sa background ng directors, since isang Filipino-American si Janimal Mercado habang born in the Philippines naman, ang asawa ni Joel Crawford. Dahil dito, tinaguri ang isang love letter ang film para sa families and culture that shape their values and personal connections. Makikita sa film ang mix ng animation styles inspired by anime, graphic line work, and 2D art na in-enhance ang themes ng story in distinct and expressive ways. Ako si Therese Mape para sa QNHS Campus Mic, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Ayan partner, at narinig natin ang pinakahuling balita natin sa ating mga nakalap na balita. Ano partner? Ang showbiz. Partner, bago naman tayo magtapos sa ating problema, sa ating
0: programa
2: sa ating ere ngayon.
0: Ha, partner. Okay,
2: pag-usapan naman natin ang buhay ng isang Quezon Higher partner. Bilang isang Quezon Higher, kamusta naman partner? Masaya ba? Anong feeling sa Quezon High?
0: Masaya sa Quezon High partner. Laging nakangiti kagaya ng ating mantra ba yun or tagline partner. Kasi talaga namang it is a pride na maging Quezon Higher ka. Kasi yung mga teachers, ayan talagang dedicated sila sa ginagawa nila. And then syempre yung support and opportunities na nabibigay sa atin ng Quezon High kagaya nito natutulungan nila tayo talagang ma-enhance, talagang center of excellence ba, natutulungan nila tayo ma-enhance kung ano yung skills or talents na meron tayo para magamit talaga natin siya sa real world or sa hinaharap partner. Ikaw partner.
2: Partner, ako sobrang nagpapasalamat ako sa Quezon High partner dahil sa Quezon High hindi lang ako natututo sa klase, sa SPJ, hindi lang sa natututo ako sa mga yun, marami ako natututunan. Tapos partner, eto nakakasali ako dito sa The Coconut and Ang Niyog kung saan nasasanay ako sa aking binabalak na profesyon, ang ABJourn partner.
0: At
2: partner, sa paglaki ko kasi ang plano ko maging broadcaster partner, tunay na radio broadcaster partner. Dito sa Quezon High partner, hindi lang naman sa natututo ka, marami ka rin magiging kaibigan at marami ka rin masasalihang mga events partner sa tuwing end block partner, yung iba-ibang events. Tapos partner, sa Quezon High kasi hindi ka lang basta-basta matututo. Katulad ng sabi mo kanina, lagi kang mapapangiti sa Quezon High partner.
0: Ito partner, dahil malaki ang ating school, ayan partner, ano yung favorite spot mo sa Quezon High?
2: Partner, ako ang favorite spot ko sa Quezon High ay yung gazebo partner. Dahil doon partner, kapag ako'y maraming isipin partner, ako'y uupo lamang doon. Magmamasid-masid, cellphone, makinig sa music. Ganun lang partner, pag may free time, tatambay lang ako doon, nakaupo lang ako doon, mahangin. Tapos maririnig ko yung kabilang grupo ng mga estudyante, mga nagtatawa na nagkwekwentuhan. Ikaw partner, anong favorite spot mo?
0: Ako partner, yung sa harap ng CLB, yung mismong harap ng I love QNHS kasi doon kami laging tumatambay ng kaibigan ko. Talagang napakapayapa doon. Tsaka malilim din doon partner. Talagang pag nag-uusap kami ng kaibigan ko, napag-uusapan lahat ng dapat pag-usapan, ganyan. Tsaka nakaka-enjoy na tumambay doon partner.
2: Partner, kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinaka-memorable experience mo sa classroom partner?
0: Ito partner, sasagutin ko yan ngayong as a grade 10 student. Siguro partner, ang pinaka-memorable sa akin ay yung

0: simple moment lang naman ito, partner. Pero yung last time na nagkaroon kami ng discussion kay Ma'am Febby, yan ay Filipino subject. Tapos, bilang, ano kasi, talagang magaling magturo si Ma'am Febby, napaka-interactive niya magturo. Nag-ano siya noon, meron siyang PowerPoint presentation, tapos meron din doon mga trending na kapag hindi mo nasagot yung tanong na related sa talakayan, ay gagawin mo yung trending. Halimbawa, yung pitik with soft moves. Nagawa namin yan, partner, which is akala ko talaga hindi ko siya kayang gawin kasi hindi ko talaga ano. Pero syempre dahil ang saya lang, partner. Yun yung na-enjoy ko. Ikaw, partner.
1: Sa pagkukwento mo palang, partner, parang napakasaya talaga ng mga mata mo. Partner, ako ang pinaka-memorable na experience ko sa classroom siguro ay itong nakalipas na Teacher's Day 2026. Wow. Partner, kasi alam mo yun, hindi lang kaming mga estudyante nagsaya, pero syempre, partner, bilang pagkilala sa dedikasyon at pa mga sakripisyo ng ating mga guro, kinilala natin sila sa araw na iyon, partner. At partner, alam mo yun, yung hindi lang ikaw yung mapapangiti, pero pati yung mga guro na pangiti sa aming munting sorpresa sa ilang mga guro, sa mga subject teachers namin. Talaga namang napakasaya nila. At ma-share ko lang, partner, ha, eto nga, yung nagdaan itong Teacher's Day, ang aking advisor si Ma'am Shara ay talagang fan ni Mark Lee at gumawa kami ng standee ni Mark Lee at talagang tuwang-tuwa si Ma'am. At sabi niya nga, kada taon niya sa SPJ bilang advisor ng SPJ Gryffindor ay taon-taon andun si Mark Lee.
0: Oh, nag-evolve daw, partner. Mm-mm. Nakita ko sa kanyang story. Mm-mm. Ayan, partner, nakita ko din na sumayaw ata kayo para sa inyong mga t-shirt. Talagang enjoy na enjoy, partner.
1: Ang Dino Robo dance talaga naman. Tuwan-tuwa ang aming mga guru ng aming sinayawan at ginawa namin yung Miss Q&A sa klase kasama yung aking mga tropa, partner.
0: Ayan, partner, to para i-end ang ating programa ngayong araw, tayo mag-shout out.
1: Partner, nais kong i-shout out ang ating school principal, taga namang napakahusay, Sir Joseph C. Hinanay, ang ating vice principal, Ma'am Feli De Guia, ang ating mga consultant, si Ma'am Cynthia Tadong, si Ma'am Elizabeth Zeta, na naandyan kasama natin ngayon. At partner, gusto ko rin namang pasalamatan si Ma'am Arlene, ang aming SPG coordinator, si Sir Aja, sa pagtulong sa atin sa pag-airin natin dito, partner.
0: At saka add ko na rin, partner, si ang ating SPJ co-coordinator, si Ma'am Mercy, na talagang bagamat hindi siya nakakasama sa atin, pero talagang damang-dama natin ang kanyang support. Ganun din, batiin ko din ng si Leandra May Bala ng happiest birthday sa kanya at birthday niya raw ngayong araw.
1: Oh, partner, isingit ko lang si Ma'am Bibon, nakalimutan ko na andyan kasama rin natin. Ano?
0: Partner, shout out ko na rin, i-take ko na rin tong chance na to para i-shout out ang SPJ Erudite, Dauntless, Phoebus, Helios, Gryffindor, Ravenclaw, at ganun din ang Valhalla and Elysium. Shout out ko, partner, ang aking Lapis Gang, si Clarice, si Astrid, si Gian Allison Lat, at saka si Jillian Kylie Sarmiento. Ganun din, partner, shout out ko si Ashley tsaka si na tita. Ganun din, partner, hindi ko kakalimutang i-shout out ang aking family, si na mama, dada, aking mga kapatid, aking ang side ng aking mga pinsan, ganyan, at aking tito, tita. Ganun din, partner, ang Valhalla. And babatiin ko na rin po ang teachers namin sa grade 10, Ma'am Febby, Ma'am Arlene, Sir Michael, and Sir Art, Sir Sammy, Ma'am Lay, Ma'am Eileen Rafa, Ma'am Donna, and Ma'am Andrea. Ikaw, partner.
1: Partner, nais ko lang i-shout out ng happy anniversary sa aking ninong Kevin Adante and ninang Aiza, at syempre sa aking lolo at lola, si Lolo Romy at si Lola Miley, na nagse-celebrate na kanilang anniversary sa Boracay ngayon. At nais ko rin pong batiin ang aking lola Shoni, kung busy sa AI drama talaga naman, partner.
0: Partner, add ko na rin si Bree, ngayon may sakit siya. Get well soon, Bree. Sana makasama ko ulit namin sa next airing. Shout out ko na rin ang aking si Nathaniel at si Dave at si Zaina Canuel. Ayan, partner. Shout out ko na rin si Sir Jerwin, kanina nakikinig siya. Ganun din. Then, shout out ko rin po ang si Ma'am Eneline Bayani, si Ma'am Marilu Orasyon, at yung mga friends po ni Ate Lexi, at ganun din po yung si Ate Marian Gunday, Johan Amar, at ang tambalang AA, Alzena and Amir, and si Alena Apuntar, Paison Family, Osongko and Ilagan Family, STEM for Cynthia, Lucky 6, si Princess Pakaige, Paul Santos, Jana Penetrante, Rix Marquez, Dino Yael, at yung researchers, at syempre yung ating Tikan, Topo 67 ni Kuya Kigan, at yung ating dalawang EIC, Zafira and Nestine. Ganun din ang si Amara and si Akiro na anak po ni Ma'am Arlene. Ganun din po ang Group Jejemon Final Boss, Carlo Bayani, Cristobal Family, and ayon Campus Fam. Ganun din po ang Ladder Band at our Ladder or Rock Band. Ikaw, partner, may nakalimutan ka pa bang i-shoutout?
1: Partner, gusto kong i-good luck ang ating mga contestant para sa paparating na Mr. and Miss. Ang mga representative ng SPJ, si Ate Lindsay, si Marian, wow, si Kuya Shen, at si Kuya Christoph, partner.
0: Ayan, partner.
1: Partner, nais ko rin i-shoutout yung aking pinsan na nanonood ngayon, si Ate Isa Villones, at ang aking pamangkin na si Celestine Villones, partner.
0: Yan, partner. At dun...
2: At shout out. Shout out EITRSA.
0: At yan po ang mga balitang tinutukan namin ngayong araw.
1: Partner, maisingit ko lang.
0: Sige, partner.
1: Maisingit ko lang. Nais po namin ipaabot ang aming suporta sa aming regional trainer na si Sir Julius Anthony Segovia.
0: Ayan, nga pala, partner.
1: Sa successful release ng kanyang librong E-Ere Tayo. One, two, three, go!
0: E-ere tayo! Ayan, hangad po namin, Sir J.A., ang success ng inyong workbook. At yan, partner, dito na natin tatapusin ang ating programa. Ito po ang mga balitang ating tinutukan ngayong araw.
1: Mga balitang binantayan, siniwalat, at iboboses sa sambayan ng Pilipino. Muli, ako po ang kabalikat ninyo sa pagsasahim papawid ng mga balitang Tampok, Flint Kimpol.
0: At ako naman ang inyong kasangga sa balitang maaasahan, Kylie Sosma. Ito ang Campus Mic, DWFS 87.9 MHz, Radyo Pilipinas Lucena. Thank you po, Radyo Pilipinas Lucena, for another air.
3: Thank you so much, picture.
4: Ang kahusayan. Kung saan nananalaytay ang talino at dedikasyon. Bawat kwentong tinututukan. Binabandera ang watawat ng puti at asul para sa sambayanan. Quezon National High School. Mula sa paaralang sentro ng kahusayan.

0: ay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya.
10: Ampalaya.
9: Kumakain kayo, ampalaya.
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa. Ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kalong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 15 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At syempre ngayon pong araw ng Huwebes. Ayan, ngayong araw ng Huwebes, tayo po muna ay sisingit, no? Mula po sa ating pagko-cover ng impeachment trial. Ngayon naman po, tayo po ay magwa-one trabaho, pero i-heads up na po namin kayo. Mamayang alas 3, most likely ay tatawid na naman po tayo sa Senado para po sa impeachment hearing. Kaya samahan niyo po kami sa makabuluhang talakayan at syempre pa pagseserbisyo publiko. Antabayanan po ninyo yun pong mga naghahanap ng trabaho, saan ba mayroong mga magaganap, no, na job employment. Ayan, yung mga job fair. So abangan po ninyo yan. Ang oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo. Ako po si Jamie Quinto. All the way hanggang 2:55 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Patuloy po kayong sumubaybay. Kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na sa amin po Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers! Yay! Mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page at syempre sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. At ganun din, tayo po'y sabayang napapanood at napapakinggan sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49.
0: Ang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na sa mga naghahanap po ng trabaho. Magdaraos po or nagdaraos ng local recruitment activity. Ngayon pong araw ng Huwebes, October 8, ang Manila Public Employment Service Office o PESO. Para po ito sa mga naghahanap ng trabaho, katuwang po ang mga kalahok na kumpanya. Kaya naman, punta na po kayo. Kanina pa pong alas 8 ng umaga yan sa PESO Office Room 446, 4th floor ng Manila Clock Tower, Manila City Hall sa Maynila. Maaari pong mag-apply at syempre pa samantalahin ang pagkakataong ma-interview at ma-hire on the spot ng mga katuwang ng PESO na mga empleyado. Ayan po, tamang-tama, October na ngayon o October, November, December. 'Di ba? Para kahit papaano meron po kayong pera sa Pasko. Mahirap kumilos kapag walang pera, 'di ba? Kaya samantalahin nyo na. Ayan, pwede po kayong mag-apply pa. At syempre, Public service announcement muna tayo. May babala po ang Office of the Ombudsman para po sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na gumagamit ng gasolina para gasolinang para sa government vehicles. Ginagamit po nila para sa mga pribadong sasakyan. Nako, oo. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi palalampasin ng ahensya ang ganitong gawain, lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Bukod po sa dismissal, posible rin pong makansela ang inyong eligibility at pagbawalang kumuha ng civil service at tuluyang mawala ang inyong retirement benefits kung gagawin po ninyo ang mga bagay na ito. Oo nga, alam ninyo dati ha, hindi ko na babanggitin, pero dati, hindi ko na sasabihin kung saan. Nagugulat ako kasi may mga gasoline allowance, di ba? Sa ano to ha, sige na nga banggitin ko dati, sa PNP nung ako'y na reporter pa doon. Nagugulat ako dati pa, but I think naayos na yan ngayon. Nagugulat ako kasi tawag dito yung ultimo yung mga anak at yung asawa official nung araw, 'di ba? Aba, talaga naman. But anyway, ayan, maganda yung babala ng ombudsman na yan po ay hindi para sa inyong personal na sasakyan, 'di ba? At ang ginagastos din po dyan, syempre, ay pera ng taong bayan. Alam nyo po, diba, kung minsan kasi mawalang galang na ho dun sa iba, no, na nasa government. Marami ho ang klase ng corruption and marami din ho ang klase ng mga pagnanakaw for that matter, no? Like yan, yung mga ganyan na usapin, yung gagamitin mo sa personal na lakad mo, yung halimbawa yung vehicle ng issued vehicle ng isang sangay ng gobyerno, 'di ba? And worst, pati yung gasoline allowance din, gagamitin mo din. So, yun po ay isang form ng pagnanakaw, no? At ang masaklap po dito, syempre, ang ninanakawan mo ay yung taong bayan. Because, yun nga, no? Ngayon, talagang, kumbaga, ngayon, damang-dama ko na totoong nagsiservisyo publiko. Ako, personally, ha? Kasi, for the longest time, ako ho ay nasa privado, no? Sa ilang dekada ko na ako'y nagpa-practice sa media, no? Bagamat sinasabi natin na ako ay nag-public service because of, yun nga, yung ginagawa na pagiging media. But then again, iba pa din po talaga yung nasa gobyerno ka, no? Na talagang you have to have a heart at yung puso mo dapat talagang para sa public service. Kumbaga, iisipin mo palagi, sulit ba yung ibinabayad sa akin ng taong bayan? Diba? Yun po yun. Kaya nga ako minsan nalulungkot din na kapag kami mga nakikita na halimbawa, sige, pwede na yan. Kumbaga, kwento lang ho ah. Ito'y totoong nangyari sa akin. Hindi ko naman siya sinermonan, pero may mga kaibigan tayo na nasa barangay and all, so sinundo naman ako, ganyan. And then, nagulat siya, sabi niya sa akin, te, huwag ka nang mag-helmet, sabi niya. Diyan ka ay ma'am, sabi niya, huwag ka nang mag-helmet, dyan lang naman tayo pupunta, sabi niya ganyan. So sabi ko sa kanya, sabi ko, te, nasa barangay tayo, sabi ko sa kanya. So, kailangan, di ba, magiging magandang ehemplo ka, no? So, kung yung mga ganong kasimpleng bagay, hindi mo kayang sumunod, di ba? E di, how much more na mag-expect ka na susundin ka din ng mga constituent mo, di ba? Anyway, balik po tayo dito. Very interesting yung nangyari kanina. Mukhang may mga nagsungit ba? Teka muna ha, dito muna tayo sa ating mga balitaan. Oras natin 2:24 ng hapon habang inaantay po natin ang ating pagkawing sa impeachment trial in a while, no? Eh narito po muna, yung prosecution daw po ay ibinunyag ang mahigit 80 million hanggang 98 million na umano'y hindi idineklarang ari-arian ni Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2025. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
3: Ms. Melanie.
2: Magandang hapon, Jamie. Bago tayo magchismisan, ikukwento ko muna yung...
3: Ay, hindi chismis yun, ha?
2: Ako hindi chismis. Diba? Yung tungkol dun sa nangyari kanina.
3: Oh,
2: yung kanina,
3: merong
2: sagot dyan eh. Mm-hmm. Report ni Luisa, sagot naman ni Poa kay, ano, kay Attorney Tolosa.
3: Oh.
2: So, abangan natin mamaya. Ay, kwento ko muna. Kanina nakasabay namin si House Prosecutor Leila De Lima.
3: Mm-hmm.
2: Sa CR, ang sabi niya papunta na si Attorney Erwin Matib. Siya yung magpresent ng BIR. So, abangan natin mamaya kung makakarating ba siya on time o aantayin siya. Pero gayon pa man, maski may sakit, darating daw si Attorney Matib para tuloy-tuloy na yung presentasyon nitong BIR. So, kanina sa press con, kanina nila House Prosecutor Tolosa, si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong at si House Advisor, Prosecution Advisor Ace Barbers, ibinunyag nila yung mahigit 80 million hanggang 98 million na hindi idinaklarang ari-arian ni Vice President mula 2022 hanggang 2025 sa kanyang salin. Binigyan din ni House Prosecution ng House Prosecution Panel na malalaking taunang agwat yung gaps umano dun sa 66 million hanggang 98 million na hindi idiniklara dun sa salin ng pangalawang pangulo at ni Attorney Manasseh Scarpio dahil mag-asawa sila. So yung kanilang parehas na yaman o ari-arian sa ilang taon to, tatlong taon, eh dapat nandun sa salin. Sa ginanap na pre-trial press conference kaninang maaga, inilahad ni Ace Barbers yung mga datos. Noong 2022, Jamie, 80 million pesos ang nawawala sa salin o asset gaps ni VP Sara. Noong 2023, ito ay nasa 98 million. Ito yung pinakamalaking agwat. Noong 2024, 66 million at 70 million naman noong 2025. Nabatid din na yung pinakamalaking agwat noong 2023, ito ay binubuo ng 71 million pesos na bank balances, 35.9 million na insurance at investment at mahigit 7 million na halaga ng mga baril, habang 15 million naman na idiniklara sa ilalim ng others na nakalamsam. Although nakalamsam, Jamie, sinasabi nga ng prosec na although nakalamsam, kulang pa rin yung nakadeklara. Nilinaw naman ng prosecution na mga kalkulasyong ito ay panimula pa lamang dahil mamaya after BIR o sino man mauna, BIR o yung forensic expert o yung financial analyst, ipapaliwanag ito niya dahil meron na siyang naka-ready na report. Itong Cabrera report na tinatawag na hawak na rin ng depensa at ng mga senator judges. So ito ang kanyang tatalakayin, yung pagtatahi-tahi ng mga yaman ni VP Sara. Pakinggan natin yung naging paliwanag ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers.
4: At wala rin siyang dineklarang cash on bank and cash on hand and cash in bank at sa kanyang salin where you have 71 million pesos cash, no? In 2024 naman ay 22 million. Wala rin siyang dineklara noong taon na yon sa kanyang salin na cash on hand, cash in bank and cash on hand, no? At ganun din naman sa taong 2025 na meron siyang 39 million pesos at wala pa rin dineklarang cash sa kanyang salin, no? If you recall, no, according to one of our witness, si Justice Kabotahitang, ang Section 17 of Article 11 of the Constitution clearly states, no, that cash on hand and cash in bank must be listed separately sa kanyang salin declaration.
2: Mm-hmm. So yun yung paghimay-himay ng prosecution dun sa bank accounts, Jamie. Noong bandang gabi na kahapon, I'm sure nanonood ka pa kagabi, yung tinapos kasi nila yung mga sa insurance companies. Aggregate amount, ni-request nga natin to dun sa prosec na ibigay na sa atin yung aggregate. Dahil sa dami ng numbers, plus wala naman sa insurance, Jamie. Kaya,
3: Actually, sinabi ni Senator Kiko kagabi, di ba? Parang kahit sila mismong mga senador na lost track na sila kung ilan ba talaga. So parang ang dinig ko, ha, correct me if I'm wrong, parang 19 ang pinakahuling bilang, 19 na kumbaga parang policies. Combined the insurance policy ang meron. So kailangan 19. Pala naka-declare din yon sa SALN.
2: Oo, kailangan naka-declare. Kasi Jamie, yung unang-unang insurance company na sumalang, yung 4WD Life Insurance, 10.8 million na yun eh. Mm-hmm. Ang laki, no, ng insurance. Ang nakalagay doon, life investment policy. Kasi di ba may mga iba't ibang pamagatang insurance?
3: Nagtataka nga ako doon sa, hindi ko alam kung sinong senador yun, pero parang si Senator Cheese ata yun. Tinatanong niya magkano ang makukuha. Eh, hindi naman, ang alam ko, ha, kasi syempre ako kumukuha ko dati ng ganyan. Ang pagkakaalam ko, kapag life insurance, lalo na mamatay ka or something, ang makakakuha na nun, hindi ikaw mismo, yung beneficiaryo mo. Diba?
2: Oo. Kaya nga, Jamie, nagkukwentuhan kami, na makasama natin dito sa media, sabi ko, mahal nila ang isa't isa. Alam mo kung bakit? Ang daming life insurance ni Bibi Sara at saka ni Attorney Man Scarpio eh. Sakaling may mangyaring masama, di ba? So malaki yung makukuha. Pero meron din binanggit, hindi ko na maalala kung ano yung insurance yun, na parang nakuha na nila. Ano ba tawag doon? Na-claim na yung insurance policy. Parang dalawa yun.
3: Parang AIA ata yun.
2: AIA, oo.
3: Parang,
2: meron din ka. Meron din na patotoo yung sa BDO Securities ata and stocks. Nasa 29 million naman yung stocks and securities na nakuha ni Attorney Man Scarpio. Bukod dyan, Jamie, tayo na yung nag-compute dito sa tala ng mga insurance. Per year na lang babanggitin natin, noong 2022, 35.2 million. Noong 2023, 35.9 million. Noong 2024, 59.6 million. At noong 2025, nasa 54.4 million.
3: Mm-hmm.
2: Nasa 170 million peso.
3: Alam mo, ito
2: na insurance policies.
3: Oo, alam mo, Miss Melanie, ito maganda tong ipinunto kahapon doon sa tawag dito, yung hindi ko lang ma-remember kung sinong senador, pero magandang punto ito, ha, na I think parang si Senator Sherwin ata ito. Si Senator Irwin Tulfo. Ang sinabi niya, parang 'di ba, parang obligasyon din ninyo na alamin naman yung background ng kumukuha ng insurance sa inyo. Parang ganun eh. Na I think, ha, ito lang, naisip ko lang.
2: Naalala ko yan.
3: Siguro ngayon na nagkakaroon na ng mga naghahalungkatan na lahat ng mga kung ano-anong mga pangyayari dito sa impeachment na ito. Nandiyan dyan yung manager's check, na afloat yung pera, na hindi,
2: diba? Oo, na ngayon diba? Din ang dinalaman yan.
3: Oo. So, ako lang to, ha, ewan ko kung ano, pero baka po pwede naman maipatanong mo sa ating mga butihing mga mambabatas dyan, na apart from, of course, yung nangyayaring impeachment hearing, hindi ba dapat na mas maging mahigpit ngayon, number one, dun sa paano nila re-remedyohan, baka po pwedeng gumawa sila ng batas tungkol dyan sa manager's check na yan. Kasi tandaan natin na tayong mga maliliit, Diyos ko, kapag ka by the centavo nga, kung kulang, kunin na lang natin sa ATM, 'di ba? Pero sa 'di ba, ang daming mga payroll na I'm sure hindi na nakukuha yung mga 'yon. Pag pinagsama-sama 'yon, magkano din 'yon? Dekita din ng banko 'yon. Tapos pag 'di ba, pag mag-withdraw ka sa banko, ang mahal-mahal ng ano nila. Tapos pangalawa, itong mga nangyari na ito, hindi ba parang magkaroon ng parang batas na parang corporate responsibility ng isang insurance company na kapag ka isang government official ang kukuha sa kanila or somebody from the government na
2: Naro na mataas diba? Ang posisyon.
3: Oo, na talagang obligahin nyo na ipareport yan. Ay, kumuha po ito ng ganitong halaga insurance. Ng insurance, ba? Diba? Kasi isipin mo naman, kung halimbawa lang, ha, I'm not saying na si VP ang gumawa nito, pero what I'm saying is, paano kung halimbawa ako, isa akong government official, tapos talagang ako ay sobrang corrupt. So, ang gagawin ko, kumikita na ako sa corruption, aba, iaano ko pa, tawag dito, patutubuan ko pa yung pera sa mga insurance. Parang double whammy naman para sa mga ano natin yan, taong bayan yan, kapag kaganyan, di ba? Baka po pwede nilang gawin yon, 'di ba? Na
2: magkaroon ng reforma.
3: Oo, na talagang uobligahin na ngayon ang mga ano kasi parang luging-lugi ka, ginigisa ka sa sarili mong mantika eh, 'di ba? And yung isa pa, yung ultimo ito, I think lahat na, no? Magkaroon na ng parang ano ba to? Gusto nila ng reform o sige, ito na lang. Doon sa mga politiko na nagpapaaral ng mga anak nila sa banggitin na natin Lasal, Ateneo at kung saan-saan pang mga mamahaling mga international school. Hindi ba po pwedeng masilip din 'yan, 'di ba? I mean, we are calling for a reform. At tutuhanin natin, 'di ba? Oo, tutuhanin natin itong mga ito na wag tayong maging ipokrito. Teka lang, 'di ba? Ay kami dito nagkakabaon-baon sa utang para lang mapaaral yung mga anak namin sa private school. Pero 'di ba, kayo saan ninyo kinukuha 'yan? 'Di ba? I think baka po pwedeng magawan nila ng ano 'yun na sa pati mga eskwelahan, lahat, 'di ba? Kasi ano 'yan eh, kumbaga parang katuwang na din dapat ang mga schools diyan eh. 'Di ba? Kasi kung tatanggap kayo, alam ninyong corrupt yung nagpapaaral dun sa bata. I mean, 'di ba? Parang kahit business ang eskwelahan, baka naman may corporate ano kayo, responsibility kayo, 'di ba?
2: Mm-mm. Alam mo, Jamie, kanina, ngayong kinikwento mo yan, iniisip ko tuloy, mamayang presentasyon ng BIR, baka lalong uminit ang ulo ng marami sa atin. Kasi sabi ni Lead Prosecutor Jervie Luistro, maraming pasabog dito sa presentasyon ng BIR. Naalala ko tuloy yung mga kumpanyang idiniklara ni VP Sara, GenCorp, ito ng Calle 88. Hindi natin alam kung nagbabayad talaga sila lang tax. Eh, alam mo naman tayo mga simpleng tao.
3: Oo.
2: Diba? Laki-laki ng tax na binabayaran natin. Hindi ba sisilip yan mamaya sa presentasyon ng BIR kung magkano yung binabayaran. Kasi kung ikaw ay may negosyo, every month meron kang binabayaran eh. Mm-hmm. Bukod dyan, sa BIR, bukod dyan, every 3 months, quarterly, meron ka ulit babayaran. At every year, meron kang i-file babayaran ulit. So, titignan mamaya yan dyan sa BIR. Tapos yung binanggit mo na parang ginigisa sa sariling mantika, naalala ko tuloy yung ang bangko kahapon, yung may manager's check.
3: Ayun nga, yung BPI yan, diba?
2: BPI.
3: Oo.
2: Kasi yung unang deposit dun sa account ni joint account ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 40 million.
3: Oo, parang 41.
2: Naging 41
3: kasi nag-time deposit.
2: Oo, na-time deposit. Ang laki pala ng kita, no? Kung ikaw ay may 40 million, after a year and a half, ay magiging 41.7 million yung magiging pera.
3: Oo, tama.
2: Ayaan mo, ipaparating natin yan sa mga mambabata. I'm sure naiisip na rin nila yan ngayong nagkakalabasa na wag lang alok ng alok ng insurance. Alamin
3: tama.
2: Din kung saan kukunin yung pondo.
3: Tama, oo. At yan, yung mga bangko na yan. I mean, di ba? Come on. Ako nga, pagka may butal sa sweldo ko na 600, talagang kulang na lang. Ultimo, 650. Baka pwedeng maglabas ng 650 yung ano. Yung
2: 50, oo.
3: yung ATM eh. Paano kung
2: yung 100? Tama, paano kung yung ATM machine eh, wala pang tigwa 100. So, butal lang na 1,000 at 500 ang makukuha.
3: Oo, di ba? At saan napupunta yung mga yun na ang dami-dami nun, di ba? Oo. Anyway, nako, mag-aabang kami ha, alas 3 at mukhang maraming ganap dyan sa Senado. May lumipat na pala.
2: Oo, nabalitaan nga natin yan. At saka kanina may mga bisita yung mga senador. Nandito yung sa Asian Games, mga athletes. Hindi nga lang natin sila nakita, sayang. So, mamaya magbabalik tayo at abangan natin kung makakarating ba si Attorney Matib na matuldukan na itong... hindi naman natin masabing iringan o isagutan between Attorney Sheila, sinagot ni Attorney Tolosa, and yun, sinagot naman ni Mike, Attorney Michael Poa. So, kung darating si Attorney Matib, di mapapresenta na yung BIR. Kasi ang gusto rin ng depensa, imauna itong BIR kesa dito sa forensic. Although, O, di ba prerogative yun ng prosecution kung sino mauuna? Kaya defensa kanina ni Attorney Sheila, unfair daw dahil ang inihanda nilang pang-cross examination ay yung BIR. Pero kanina nalaman natin si kay Attorney Tolosa, last week pa pala, nasa listahan na ng testigo itong si forensic expert. Aha. At yung report ni forensic expert nung weekend pa ay hawak na rin ang depensa.
3: So hindi nila pinaghandaan din yun? Di ba dapat pagka yung sinabi na, di ba, ina-advance naman din yun eh, na ito yung mga ipapatawag. So most likely, may idea na sila. So talagang, ito yung idepensa natin dito, blah, blah, blah. Di ba ganon?
2: Oo, dapat ganon para maging handa. Kasi naalala mo, meron din...
3: Parang 16 naman sila dun, di ba? And I'm sure maraming mga tumutulong din sa kanila.
2: Oo, yun nga rin yung ni manifestation ni Attorney Sheila kanina, na ilan ba yun din yung prosecution. Parang nagbilang siya kanina, 13 sila, so wala ba daw pwedeng pumalit. Ang sagot dyan ni Jervy Luistro, masyado daw technical itong sa BIR na pinag-aralan mabuti ni Attorney Matib na isang CPA. Although, kasi grupo naman sila, di ba, parang nung umpisa, Jamie, meron doon sa lahat ng mga prosecutors, house prosecutors, gayon din yung private prosecutors. Grupo sila per article. So sabi ni Attorney Tolosa, just in case worst comes to worst ay na hindi dumating si Attorney Erwin Matib na may sakit ngayon, bukas meron mag-present from prosecution. Hindi lang niya pinangalanan kung sino. So kasama rin sa grupo ng unexplained wealth team yung mag-present. Kasi nga naman hindi naman question and answer lang yan. Yun yung sinasabi ni Attorney Tolosa. Hindi lang yan question and answer. Pansinin mo pag yung mga prosecutors na nagtatanong, dami nilang papel na binibrowse. So pinag-aaralan nila yung strategy ng direct examination sa testigo. So abangan natin yan mamaya.
3: Oo nga, sige, makikibalita ulit kami dyan sa Senado. At talagang si Attorney Michael Poa lang talaga yung masasabi natin. Talagang very mahaba ang pasyensya niya, no? Oo.
2: At saka sabi nga niya, iniisip ko kasi ng prosecutors, si Zia Alonto Adyong. Ang sabi niya Terry Ridon, si Attorney Michael Poa lang ang pinakamabait at pinakamagaling daw sa panig ng depensa. Kaya dararapat lamang daw na siya ay tagapagtanggol ni VP Sara.
3: Ayun. Okay, sige, so, Miss Melanie.
2: Wala dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: At syempre pa magbabalik po tayo sa pagbabalik naman natin, yung defense team naman po ang ating tututukan. Ang oras natin, 2:43 ng hapon.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde-balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
8: Ito ang water refilling station sa Barangay Kuyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
9: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa rin siguro.
6: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
6: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Juan Trabajo. Trabajo kasama si Jamie Quinto.
3: 2:47 na po ang ating oras at syempre kanina yung panig ng prosecution. Dito naman tayo sa panig ng depensa. Ang defense team daw po nilinaw na hindi nila sinasabing hindi nakahanda ang prosecution ngayong araw. Okay, alamin po natin ang balitang yan hatid ni Luisa Erispe.
16: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
17: a Radyo Pilipinas coverage.
18: Nilinaw nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila itinuturing na hindi nakahanda ang prosecution dahil hindi nito agad na naipresenta ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Ito nga ay dahil humiling ang prosecution na imbis na mula sa BIR, nais muna nilang ipresenta ang testigo na forensic analyst. Paglilinaw ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, karapatan nilang umalma hindi dahil nasurpresa sila na nais ng prosecution na ipresenta ang isang forensic analyst kapalit ng mula sa BIR, kundi dahil biglaan ang naging pagpapalit ng testigo ng prosecution. Gate pa nga ni Poa, kung gagawin din naman ito ng depensa ay malaki ang posibilidad na kahit ang prosecution ay almahan din ang kanilang magiging motion. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
19: Wala naman po kaming sinasabing surprise witness at hindi rin naman namin sinasabi na hindi handa yung prosecution. Wala pong ganung insinuation on the part of the defense. Ang sa amin, there was a manifestation.

0: Raggio Pubblico.
1: Juan Trabajo, Trabajo, Tito, San Rancho, Pilipinas, Rancho Público, 738.
2: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Dito naman tayo sa isa pang mainit na balita. DILG Secretary John Vic Remulla, nabayaran na ang ginastos sa drug test ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Si Dayan Lear sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Jimmy, nabayaran na nga ni Interior Secretary John Vic Remulla ang ginastos ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa kanyang drug test. Sa comments sa Facebook post ni Respicio, nag-post si Remulla ng speech.
2: Dayan? Okay. Ikot ka lang ng konti at sayang yung ano yung nire-report mo. Hindi ka maintindihan. Ito. Ayan, okay. Ayan. Sige, kasing ganda mo na.
3: Sa isang comment sa Facebook post ni Respicio, nag-post si Remulla ng screenshot ng GCash transaction na nagpapakitang nagpadala siya ng 28,000 pesos gayong araw kasama yung mensaheng, eto na, happy. Sa mensahe naman sa media, kinumpirma ni Remulla na bayad na ito at ginamit daw niya yung account ng kanyang assistant dahil wala siyang sariling e-wallet application. Matatanda ang ginamo ni Respicio si Remulla na i-refund ang 28,000 pesos na ibinayad niya sa drug test matapos nga siyang sabihan ng kalihim na mukha siyang gumagamit ng droga dahil sa kanyang naging asal doon sa regular session ng bayan. Nagnegatibo si Respicio sa walong uri ng illegal na droga batay nga doon sa resulta ng drug test mula sa isang pribadong ospital sa Quezon City kahapon. Matapos yung resulta, binati ni Remulla si Respicio pero iginiit niyang lumalabas yung natural na asal pala nitong vice mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: At tayo po naman ay syempre pa pansamantalang magpapaalam na muna para sa Juan Trabajo, pero muli po tayong sisingkaw para naman po sa pinakahuling kaganapan sa day 36 na po ng impeachment trial dyan po sa Senado. At mukhang sa pag-uusap po natin kanina, no, with Ms. Melanie Valdos Reyes, si Attorney Erwin Matib po ay dumating na raw po sa Senate impeachment court. And with that, tayo po ay magpapaalam na para po sa Juan Trabajo, pero again, sisingkaw po tayo para naman sa impeachment trial. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay dito po sa studio at maging sa Marulas Transmitter at dito po sa studio sina engineers Marvin Toledana and Matet Segovia. Ang ating po mga nakasama naman sa production, nandiyan dyan si Ms. Tez Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Maganda hapon, mga ka-Juan Trabajo.
4: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.

0: Chair declares a brief recess.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
2: Alas 4:47 ang oras, 13 sandali bago po ang alas 5. Brief recess lamang po ang impeachment court. Nasa 36 na araw pa rin po tayo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang humara po ngayon na testigo ay ng prosecution ay si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Siya po ang Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Batay daw kasi sa mga record ng NBI na kanyang ng BIR na kanyang pinakita ay nasa 85.4 million pesos. Yung kabuuang net income no ng mag-asawang Duterte at Carpio mula 2007 hanggang 2025. Hindi raw po ito tugma doon sa 98 million pesos na net worth na sa pinakahuling statement of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente batay po sa pagigiit ng prosecution. Nabanggit din po ang cash balances sa kanilang audited financial statement, ang line item na legal activities at ang Cali 88 Foods Corporation na hanggang ngayon po ay pagmamayari para ni attorney ni second gentleman, attorney Manases Carpio. Sa kabilang dako ay tutol naman ho ang depensa na ipakita sa publiko ang tax records ng mag-asawa dahil po sa karapatan nila sa privacy, yung right to privacy. At naging desisyon po ng impeachment court dito, mga kababayan, ay yung pwede raw pong ilabas yung pong talahan na yan at buod, no? Pero hindi raw dapat yung mismong source, no, ng dokumento. Ngayon pa man po ay nagpaalala ang presiding officer na si Senator Francis

0: date of filing, okay, which was also removed in your, which was not reflected in your summary, okay, AFS, which was not also reflected, total sales, sorry, I will rephrase my question to be clear, Your Honor. So, the summaries that you provided on October 6, 2026, removed other information from the compliance returns submitted by the respective RDOs, correct?
1: Your Honor, I wouldn't remove would be misleading. Those information do not appear in the news summaries, Your Honor. Not really removed, Your Honor.
0: I think she can testify on that, Your Honor.
1: That, these were removed.
2: If she knows, Attorney Ann, can you explain? Do you understand the question?
3: Yes, Your Honor.
2: Yes, please. Can you explain the difference that Attorney Christine is referring to?
3: The second summary na sinabmit po namin dito sa Senate Impeachment Court was in response to the letter that was provided or given to the Bureau of Internal Revenue from the panel of the prosecutors. And in that same letter, there's specific information that are that must be included in the said summary. For example, the taxpayer profile, yearly revenues, taxable income, income tax, and all other information on other sources of income. So, technically po, we did not remove, but we only responded to the request po from the letter ng a panel of prosecution.
0: So, in short, correct me if I'm wrong, you only retained the information that are deemed necessary in your judgment as coming from the Office of the Commissioner.
1: Objection, misleading, because it's not retained. Again, some of the information were sourced from the income tax returns themselves and not from the first summary, Your Honor.
0: Your Honor,
1: that was not the statement of the witness earlier, and she was able to clarify it, Your Honor.
0: Your Honor,
2: yes, Attorney Christine.
0: The witness already testified that the original compliance that the second return or the second compliance was also based on the original compliance submitted by the RDOs. So my question to her right now is that some information were not included because only pertinent information which they think are useful before this honorable court are included by them in the summary.
2: Allow me, Attorney Ann. I only have before me the October 6, 2026 letter with a tabulation of summaries signed by the commissioner. Merong nauna ba kayong sinabmit na table din at summary?
3: Yes, Your Honor.
2: When was it submitted?
3: July 30, Your Honor. Subject of the first subpoena, Your Honor.
2: So, kaya yun yung Attorney Christine, yun yung nire-refer mo kanina.
0: Na first summary, Your Honor.
2: Kaya iba yung mga annex na hindi ko masundan sa annex dahil iba yung mga letra ng annex sa mga subject corporation.
0: Yes, Your Honor. The earlier summaries, Your Honor, were already included in the documents that were marked before this honorable court.
2: So the question is, may mga hindi kayo sinama dun sa October 6 na sinabmit nyo noong July, what's the date? 30?
3: July 30, Your Honor.
2: So, can you answer, Attorney Ann? Yung pagkakaiba? May pagkakaiba nga ba?
3: Meron po, Your Honor.
2: Ano po yung pinagkaiba?
3: So first submission po namin, Your Honor, marami pong information na nakalagay. For example...
2: So binawasan nyo yung nakalagay... Menos na yung information sa second summary.
3: For the second summary, Your Honor, it was just a response to the letter that was sent by the panel house for the prosecution, Your Honor.
2: So magkaiba nga sila ng laman?
3: meron pong magkapareho, meron po na iba. For example, dun sa second summary, dito po nakalagay yung non-taxable income and income subject to final tax. May column, may additional column. But for the previous submission, wala po ito dahil dun sa second submission, nakalagay po siya sa letter, so we complied.
2: So, mas simple yung pangalawa kumpara sa una.
3: Tama po.
2: Pero ang pinagbasihan, parehong dokumento galing sa mga RDO. Tama po ba?
3: Tama po. Based po sa annual income tax returns po.
2: At yung format na pinadala nyo sa una man o sa pangalawa, ang nag-prepare o nag-fill up ay yung mga RDO din. Ni-review nyo na lamang. O hindi sa lahat?
3: Hindi sa lahat, Your Honor. Because dun sa pangalawang summary po, meron dito yung non-taxable income and income subject to final tax and yung income net of tax. So yung mga items po na yon ay kami na po ang nag-encode nito since may copy naman po kami nung annual income tax returns.
2: Okay, your witness, Attorney Christine.
0: Yes. So you're saying before this court that the second submission was in compliance to the request of the panel of prosecutors and the information therein are what were required by the panel of prosecutors from your office.
3: What is included in the letter?
2: I think the better word is what was requested of them.
0: Yes, what was requested from the panel of prosecutors.
2: By the.
3: Yes, po.
0: Thank you. So, Your Honor, it's 6 o'clock already. I don't want to be the reason why you come home late.
2: I'm actually okay, Attorney Christine. Kaya mo pa, Attorney Irwin? Let's do. If it's a good time, is it a good time to stop with your cross, or can you still go on for 30 minutes and pause at that time?
0: It's a good time, actually, Your Honor, because the next will be another point.
2: What is the pleasure of the senator judges? I see them giving me a thumbs up sign again. Wag niyo akong hamuning umuwi na maaga.
1: On our part, Your Honor, we're still good to go. If that matters.
2: Attorney Christine, may I ask approximately how much longer your cross is without telling you to shorten it, just to have an idea?
0: At least. It's quite lengthy, Your Honor, probably at least 2 hours.
2: So we will probably consume lunch until lunch tomorrow?
0: I cannot see that, Your Honor.
2: I'm not asking you to shorten it, Attorney Christine.
1: Perhaps we can enter into stipulations, Your Honor, if there are matters that you want to, so that we can expedite, Your Honor.
2: Well, in that case, if you will remain, we can also remain while you're here. I see Senator Judge Lacson raising a thumbs up sign, as well as Senator Judge Pia Lacson, as well as Senator Judge Pangilinan. Pia, Senator Judge Lacson and Senator Judge Pia Cayetano. And Senator Judge Pangilinan. Also, Senators Rafi, Irwin, and Lito. We shall call it a day then. Attorney Christine, let's try to wind up with the BIR tomorrow, hopefully before lunch, so that we can proceed with the financial analyst by tomorrow as well. And then probably continue on until the following trial date with the financial analyst. I suspect that the last few witnesses of the prosecution will indeed be... will entail a lot of cross and direct from both parties, because this is essentially already the meat of this article. Attorney Ann, do you need me to issue another subpoena because your subpoena is only until today?
3: Yes.
2: So, or can you attend based on the court's directive to you today? O hindi makakount yung pagpunta mo rito, absent ka sa opisina? You need a subpoena.
3: Yes, Your Honor, po sana.
2: So we will issue the corresponding subpoena dated today, but we doubt if we can give it to you para makauwi ka na rin na maaga. But do you commit to attend tomorrow's hearing at 10 on the condition that the subpoena will be issued today and you can take it home with you to prove that you attended the hearing based on the subpoena?
3: Yes, Your Honor.
2: So we have your commitment, ma'am?
3: Yes, Your Honor.
2: Thank you very much, ma'am.
3: Thank you din po.
2: Hopefully, it will give time for Attorney Irwin to also fully recover already and be in tip-top shape. There being no other matters to be taken up in the trial, trial is hereby trial is adjourned until tomorrow, October 9.
1: Thank you, Your Honor.
2: At 10 o'clock in the morning.
0: Thank you, Your Honor.
4: Ang pag-iinis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte on Metro Pilipinas coverage.
5: 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi at mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa 36 na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. At ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan.
6: At kasama ang inyong lingkod, Nords Maguindanao.
5: Opo, at muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang Ulat Bayan, hatid ng PTV. Magandang gabi, bagong Pilipinas.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
4: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Si Virata ay nagsilbi bilang Minister of Finance mula 1970 hanggang 1986 at Prime Minister mula 1981 hanggang 1986 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Binati naman ng punong ehekutibo si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pagkumpleto nito ng 25 taong tuloy-tuloy na paglilingkod. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang paglilingkod ng Prime Minister lalo na sa pagsusulong nito ng good governance, innovation at iba pa na nakatulong sa pagbabago at pag-unlad ng India at sa lumalaking papel nito sa international community. Kumpiyansa ang Pangulo na patuloy ang mahusay na paglilingkod nito, kasabay ang pagbibigay diin sa patuloy na paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at India mula sa pagtatatag ng strategic partnership noong 2025 hanggang sa pagpapasya ng Pilipinas na sumali sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI nitong nakaraang buwan. Umaasa ang Pangulo na muling makaharap si Prime Minister Modi sa Maynila sa Nobyembre para sa ASEAN-India Summit at East Asia Summit. Nagkaroon naman ng pulong ang Pangulo kasama ang mga executive ng Coloma Incorporated para talakayin ang isinasagawang eksplorasyon ng kumpanya sa native hydrogen at ang posibleng ambag nito sa pagpapatibay ng energy security ng bansa. Ibinahagi sa Pangulo ang mga aktibidad ng kumpanya sa Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbubutas ng kauna-unahang exploration well nito.
10: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga investment na layuning mapatatag ang supply ng kuryente at mapalakas ang energy security ng bansa hanggang sa susunod na mga taon. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
11: Naging abala sa iba't ibang engagement si Polish President Karol Navrotsky sa kanyang state visit dito sa Pilipinas. Sinagulat ni Floyd Brands.
12: Napuno ang itinerary ni Polish President Karol Navrotsky sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansa. Binisita ni Navrotsky ang University of Santo Tomas o UST kung saan nakita niya ang ilang makasaysayang koleksyon ng universidad. Kabilang ang papal throne ni Pope John Paul II at mga rare historical documents sa Miguel de Benavides Library. Nagbigay rin siya ng special lecture na pinamagatang Poland and the Philippines, From Shared History to a Shared Future, kung saan binigyan din ang pagpapalakas ng ugnayan at pagkakatulad ng Pilipinas at Poland. Dumalo rin ang Polish President sa 5th Poland-Philippines IT Business Summit sa Makati City na nakatuon sa Smart Cities, Technology at Innovation. Dito nakasama niya si DICT Secretary Henry Aguda at natalakay kung paano may pagpapatuloy ang bilateral cooperation ng dalawang bansa sa pamamagitan ng technology and innovation. Pero sa gitna ng mabigat na diplomatic itinerary, nakapaglaan din ng oras si Navrotsky para sa isang boxing training kasama si National Anti-Poverty Commission Secretary at Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Sa social media post ni Pacquiao, sinabi nitong isang karangalan ang matrain ang leader ng Poland. Si President Navrotsky ang kauna-unahang leader ng Poland na bumisita sa Pilipinas at layon ng pagbisitang ito na mas mapatatag pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Floyd Brenz para sa Bayan.
13: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang pagtaas sa presyo sa basic necessities at bottled water kasunod ng banta ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Chloe Fajardo.
14: Wala dapat ipag-alala ang publiko dahil nananatiling sapat ang supply at inventaryo ng inuming tubig sa gitna ng inaasang matinding El Nino. Pagtitiyak ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
15: So there's no need to panic and wala pong price increase dito sa bottled water na ito. So dapat huwag tayo mag-panic dahil we have enough supply of water for the coming El Nino. For the basic necessities and prime commodities na yung produkto ay kontrolado ng DTI at minomonitor ng DTI ang prices, wala pong pagtaas ng presyo. So stable po ang presyo ng basic necessities and prime commodities products na yung nasa listahan po ng DTI.
14: Kasabay nito, wala ring dapat ikapanik ang mga water consumer ng Maynilad Water Services Incorporated o Maynilad. Iginiit ni Engineer Rex Calderon, Water Supply Operation Manager ng Maynilad, bukod sa pag-iwas sa pagdepende sa Angat Watershed, ginagamit nila ang alternative water resources.
16: And meron din po kaming mga groundwater deep well pump stations na naka-ready to operate. Kung pagkailanganin po silang i-operate, depende po sa conditions. Kaya ready po yan. Meron po tayong mga treatment plant na nagtitreat po ng tubig coming from these water sources para po makatulong sa ating supply augmentation sa West Zone.
14: Gayunpaman, mahalaga pa rin ang responsable at tamang paggamit ng tubig.
17: Kontrolado at minomonitor na ng mga kinaukulang ahensya ang presyo ng basic necessities at prime commodities habang nakikipag-ugnay na sila sa mga manufacturer at retailers upang tiyaking nasusunod ang mga tinakdang presyo. Chloe Tanyog Fajardo para sa Bayan.
11: Sa pagsisimula ng working visit, itinampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ang pagpapatayo ng Pax Silica sa Pilipinas habang matapang na iginiit ang karapatan ng bansa sa nasasakupang teritoryo nito gaya ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia live. Clazel.
18: Bayan, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para pabilisin ang pagpasok at palaguin ang mga negosyo sa bansa habang nilalabanan ang korupsyon. Excited ding ibinahagi ni Pangulong Marcos sa harap ng halos 500 na naglalakihang business leaders sa ginawang Forbes Global CEO Conference sa Singapore ang itatayong Pax Silica sa Pilipinas.
19: Excited na ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng Pax Silica sa bansa sa harap ng daan-daang business leaders sa ginawang Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Sa ilalim ng Pax Silica, nagkaisa ang iba't ibang bansa kasamang Singapore sa pangunguna ng Amerika na gumawa ng industrial hub sa Pilipinas na magpapalakas artificial intelligence, semiconductor at data center sa rehiyon.
20: One of the big areas that we're terribly excited about. Before the initiative, the Pax Silica initiative was rolled out, we were already talking about moving up the value chain and not just fabricating the actual semiconductor chips, but moving into R&D, moving into design and development. Pax Silica came along and we saw that it was a grand opportunity for the Philippines to inhabit more of that value chain.
19: Refleksyon na may oportunidad sa Pilipinas sa larangan ng semiconductor industry at may kakayahan ng bansa na lumahok sa global technology ecosystem. Tinatayang lolobo sa 40 hanggang 70 bilyong dolyar ang makakalap na investment ng Pilipinas mula sa Pax Silica. Makapaglilikha rin ito ng higit 130,000 trabaho. Higit 20 bansa na ang lalahok sa Pax Silica na bahagi ng pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor bilang investment destination sa Pilipinas. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang husay ng mga Pilipino, mga katangiang hinahanap ng mga investor sa tuwing nagpapalawak ng negosyo sa isang bansa.
20: Our biggest asset is our workforce. The Philippines has a very young workforce. The average working person in the Philippines is 26 years old. We have a very extensive diaspora, so we are very accustomed to working with foreign entities. We are English speakers. And that is to the advantage.
19: Binigyang din niya ang mga insentibong inaalok ng Pilipinas sa mga investor sa ilalim ng Create More Law, pagsulong sa ease of doing business at paglaban sa korupsyon sa pamamagitan ng digitalization. Pero sa kabila ng pag-aayos sa sistema, kailangan daw baguhin ang kultura para tuluyang maiwasan ang katiwalian.
20: It's not just the systems, although that's part of it. It is really changing the culture. We have to put into people's minds, into people's thinking, that this is no longer acceptable. This cannot be done. This does not help.
19: Muli ring iginiit ni Pangulong Marcos ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas.
20: Part of the claim was that, look, it's called China, so it's South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, on the western side of the Philippines, you know, since time immemorial. So we call it the West Philippine Sea.
19: Sabi ng Pangulo, nakabatay sa pandaigdigang batas ang pagtindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea, bagay na tahasang binabaliwala at inaangkin ng China. Sa kabila niyan, positibo ang presidente na mabubuo ang Code of Conduct o COC sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN at China na magpapahupa sa kasalukuyang sitwasyon, magtitiyak sa kapayapaan at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
20: My greatest fear is that some seaman, some soldier just makes a mistake and that mistake turns into something that goes out of control. And that's why the code of conduct is very, very important. And we're working very, very hard. We're making good progress.
18: Dayan, bilang host at chair ng ASEAN ang Pilipinas ngayong taon, inihayag din ng Pangulo ang nakatakdang paglagda ng ASEAN sa tinatawag na DEFA. Ito yung Digital Economy Framework Agreement na kasunduan na nagtutulak sa digital economy at gabay sa paggamit ng artificial intelligence. Dayan?
3: Hazel, bukod sa naging pagdalo ng Pangulo sa naturang CEO Conference, ano pa yung naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw dyan sa Singapore?
18: Yes, Dayan, pinaunlakan ni Pangulong Marcos yung isang media company dito sa Singapore para sa isang interview. Ngayong araw din nakipagpulong si Pangulong Marcos kasama si Finance Secretary Frederick Goh sa FedEx, isang cargo company na target palawakin yung kanilang operasyon sa Clark, Pampanga pagdating ng katapusan ng 2028. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Dayan.
3: Maraming salamat, Clayzel Fardilia. Samantala, bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at MSMEs, itinampok ang mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa pagbubukas ng 3 araw na kadiwa ng Pangulo Expo sa lungsod ng Pasay. Isa rin itong hakbang ng gobyerno para makontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
1: Opisyal nang binuksan ngayong October 8 hanggang 10 mula 9 a.m. to 5 p.m. ang 3rd Kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa World Trade Center sa Pasay City. Layunin ng tatlong araw na kaganap ang ito na direktang ikonekta ang ating mga lokal na magsasaka at MSMEs sa mga mamimili. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pag-unlad ng programa dahil sa lumalaking suporta ng mga kooperatiba at pagtaas ng benta na nakatutulong sa pagkontrol ng inflation.
21: In my opinion, it's successful. Actually, every year, lumalaki yung Kadiwa ng Pangulo program natin at mas maraming nag-join na farmer cooperative. Total farmer cooperatives or farmers that joined, marami siya. That's already linkage, more linkages, di ba? Then, yung total sales, lumalaki talaga. Pero yung sales team at the lower sale price. So, malaking tulong din sa inflation.
1: Malaking ginhawa rin ito sa bawat pamilya dahil ang 20 pesos kada kilong bigas ay available sa publiko. Habang ang iba namang pangunahing bilihin gaya ng gulay, prutas at iba pang inaning produkto ay mas mura ng 10% to 30% kumpara sa presyo sa merkado. Bukod sa malaking tipid sa mga mamimili, malaking tulong din ito sa ating mga magsasaka dahil inaasahang tataas ng 15% hanggang 25% ang kanilang kita. Direkta kasi itong binibili sa kanila at walang namamagitang middleman.
22: Napakalaking tulong po yung ganito kasi po ay hindi na po sinadaan sa mga traders. Kami po yung nagtataas ng price sa mismong farmers na.
1: Libre ang admission sa buong exhibition hall kung saan tampok dito ang mga produkto mula sa 17 rehiyon sa bansa. Kaya naman, panatag at sulit ang karanasan ng bawat mamimiling dumadayo sa expo.
23: Mas fresh dito, mas fresh, mas mura. Mas kalidad yung mga produkto.
24: Bagong ani at siguradong pasok sa budget ng mga bilihin. Yan ang tapok dito sa Kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center. Layunin itong ilapit sa mga mamimili ang mga murang bilihin habang direktang tinutulungan ang mga lokal na magsasaka para sa kani-kanilang mga pangkabuhayan. Elijah Felas para sa Bayan.
25: Samantala, malaki na ang pinagbago ng isang kalsada sa Valenzuela City matapos ang pagsasaayos ng DPWH. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, mapakikinabangan na ang mas maayos at ligtas na kalsada bago magpasko. Yan ang ulat ni JM Thompson.
26: Malasungkaan o di kaya'y moon crater. Ganito ang sitwasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City nang puntahan ito ni Public Works Secretary Vince Dizon itong nakaraang Agosto. Ang mga motorista, todo sa iwa sa mga lubak at butas na parte ng kalsada.
27: Ang bagal ng traffic dito, grabe, hindi gumagalaw kasi iniiwasan lahat ng mga yung mga lubak.
26: Pero ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago ng kalsada. Wala na ang tila umaalong kalsada at napalitan na ito ng patag at mas matibay na kongkreto.
27: In less than 2 months, nasa 35% accomplishment na tayo. In less than 2 months, ha? Hindi pa tayo nagsisimula na nandito tayo noon. Pero kita nyo naman, may git 1 kilometro na yung nasa esemento.
26: Ayon kay Secretary Dizon, matatapos ang pag-aayos ng kalsada bago magpasko. Idadagdag naman sa gagawin ng mga drainage at inlet para matiyak na magiging mabilis ang daloy ng tubig ulan. Humihingi naman ang mas mahabang pangunawa si Valenzuela City Mayor Wes Gatzalian sa mga residente at negosyante na apektado ng truck ban habang ginagawa pa ang mga kalsada sa lungsod.
28: Patuloy po yung truck ban natin, no? Pero ang sa akin naman po ay patuloy po ang pakikiusap po ng konting pag-intindi at kooperasyon sa ating mga business owners at residents dito sa Maysan Road. Pero on the other hand, nagbibigay po tayo ng truck exemption. So, Sec, lahat po ng establishment ho dito, pati po sa Kanumay West na apektado, tulad po nito, perfect example.
27: Oh, yeah, mga truck. Yeah.
28: Merong sticker ho yan, may truck exempt ho sila.
26: Short-term pain for long-term gain ang ginagawa ng pamahalaan para sa mga Valenzuelano ayon kay Mayor West. Kampante naman ng DPWH na mas matibay at tatagal ang bagong kalsada.
27: So, kahit na truck, mabibigat na truck yan, kahit overloaded pa yan, although huliin pa rin ni Mayor yung overloaded.
28: No, bawal.
27: Bawal pa rin yon. Kakayanin na at hindi na masisira at tatagal na. Yun ang importante.
26: Nagpapasalamat naman ang ilang motorista dahil unti-unti na nilang nararamdaman ang ginhawa sa tuwing dumadaan sila sa kalsada.
29: Maginhawa to kasi mabilis na yung biyahe.
0: ano, mabilis na yung biyahe, dire-direto na.
2: Maganda ito kasi ano na, mabilis na yung ano, mabilis na yung pagpunta mo.
4: Dahil kaliwat kanan pa rin ang roadwork sa lungsod, magpapatuloy pa rin ang hindi pagpapatupad ng NCAP hanggang matapos at maayos sa mga kalsada para sa mga residente at motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Positibo ang pagtingin ng isang ekonomista sa kakayahan ng pamahalaan na matugunan ng mga hamon sa presyo ng pagkain, agrikultura at supply ng enerhiya sa mga susunod na taon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
5: May tiwala ang economist na si Dr. Bernardo Villegas na makatutulong ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at sa pagpapalakas ng ekonomiya sa 2027. Kaugnay ng food prices, mahalaga ani ang pagbabalanse sa interes ng mga lokal na magsasaka at ng mas nakararaming consumer.
6: I admire what the Bangka Agriculture is now doing, making a balancing act between the 110 Filipino consumers and the poor farmers by importing the supplies, but without completely bankrupting the small farmers. And I see that the government is doing a good job in that balancing act.
5: Dagdag pa niya, kapag kulang ang lokal na supply, makatutulong ang mga pag-aangkat ng ilang pangunahing produkto mula sa mga bansa na mas mataas ang produksyon. Kabilang dito ang karne at bigas, habang makatutulong din ang mga free trade agreements sa pagpapalakas ng supply.
6: We're very lucky that there are Europeans who are very productive in producing, for example, pork, Spain. Now, we have a free trade agreement with Chile. Those countries are very good in producing pork. And so they now will export pork to the Philippines.
5: Samantala, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng irigasyon sa pagpapalakas ng agricultural production, lalo na sa banta ng Super El Nino. Positibo ang pagtingin ni Dr. Villegas sa pamahala ni Agricultural Secretary Francisco P.T. Laurel Jr. na nakatutok sa mga programang makatutulong sa sektor.
6: He's a good manager. He's one of the best secretaries of agriculture that I've had. Very practical, smart, and he knows how to lead his people, especially in the area of irrigation. We need that very badly, especially during the El Nino, because the most important problem of the farms would be how to get the water.
5: Kaugnay naman ang presyo ng langis, sinabi ni Dr. Villegas na makatutulong ang pagpapalabas ng oil reserves ng European Union sa pagdadagdag ng supply at pagpigil sa karagdagang pagtaas ng presyo. Pero hindi niya inaasahang malaki agad ang ibababa ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Sa kabuuan, positibo si Dr. Villegas sa magiging takbo ng ekonomiya sa 2027, lalo na kung mapalalakas ang infrastructure spending. Inaasahan din niya ang consumer spending bilang isa sa magiging pangunahing dahilan ng paglago dahil lang 75% ng GDP ay nagmumula sa consumption. Aniya kung mapananatili sa nasa 6% ng GDP ang infrastructure spending, posibleng umabot sa 7% ang economic growth ng bansa sa 2027. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
3: Malaking ginhawa sa ilang residente sa Albay ang libreng bigas mula sa pamahalaan ngayong nararamdaman na ang matinding tag-init. Kasabay nito, patuloy naman ang pamahagi ng DSWD ng uplift assistance bilang tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Cyril Ang Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
7: Malaking tulong para sa mga residente ng Tabaco City sa Albay ang rice subsidy ng pamahalaan, lalo't may banta ng matinding tagtuyot. Sa ilalim ng Local Government Support Fund, natulungan ang 9,000 kabayan sa lungsod.
8: Matutulungan talaga bawat pamilya na kasama namin dito sa San Lorenzo.
9: Maraming pasalamat na natawang kami araw kainin na suporta para sa muya, halos sa government.
7: Dito naman sa Legazpi City, inabutan ng Radyo Pilipinas Albay ang pamamahagi ng pamahalaan ng 2,000 piso sa ilalim ng Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na munisipalidad sa lalawigan. Si Nanay Adelia na kabilang sa Group 2 of Poor at Near Poor Households, hindi napigilan maging emosyonal matapos matanggap ang ayuda.
10: Tag po lang, tatabangan po yung mga pangailangan ko, kailangan pagbili ng bigat, ganun, pang araw-araw na gasto, lahat ng pangangailangan ng tabahan.
7: Nagsagawa rin ng food redemption activity ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para sa 700 pamilya sa Bayan ng Daraga sa pamamagitan ng Walang Gutom Program. Ang mga aksyon na yan ng pamahalaan sa Albay ay bahagi ng whole of government approach kung saan pinag-iisa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ang mga programa upang masiguro ang agarang tulong at iba pang pangangailangan ng mga pamilyang pinaka-apektado ng El Nino. Layunin ng pamahalaan na masiguro na walang sektor na may iwan sa gitna ng nararanasang tagtuyot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Sirlan Luzon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Weather systems ang nakaapekto sa ating bansa dahil nasa transition stage tayong Anian season, ramdam na ang northeasterly wind flow sa malaking bahagi yan ng Northern Luzon. Samantala sa Southern Luzon naman ay kabaliktaran, nariyan ang easterlies o yung hanging silangan mula rito sa Dagat Pasipiko. Dala naman ito ang maalinsang hangin o panahon habang ang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan sa Visayas at sa Mindanao. So itong uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, bubuo yan ng rain clouds sa ating bansa. Sa Luzon, bukas makararanas ng maulap na panahon at mahina pag-ulan dala ng northeasterlies, partikular sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, habang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan ay concentrated sa Bicol Region, Quezon at Marinduque, dala naman yan ng easterly winds. Apektado naman ng ITZZ ang Palawan. Magdadala yan ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan maging sa Visayas, gayon din sa Mindanao, good weather naman sa nilalabing bahagi ng bansa. Posibleng makaranas sa maaraw at mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Samantala, nagpalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA ngayong hapon. Posibleng magtagal po ang mga pag-ulan hanggang kalahating oras pa ngayong gabi sa ilang mga lugar, partikular sa Quezon, Bataan at Laguna. Ayon sa PAGASA, karaniwan o normal ang makaranas ng localized thunderstorm o mga panandaliang pag-ulan sa hapon, lalo na kapag maaraw mainit sa umaga at dahil ang bansa ay isang tropical country o nasa Pasipiko. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At sa mga nagpaplano naman ngayon ng weekend, ito ang weekend weather natin sa ilang mga lugar sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, silipin ang mga naging kaganapan sa Senado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang umano'y hindi maipaliwanag na yaman.
11: NCRPO isinigawa ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit.
25: At bisud, ipinagkaloob na ang titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
12: Susunod sa Schoolmates, we're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
13: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
14: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
15: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
16: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, huwag ka dapat tumitingin dun sa problema.
12: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Samantalang, ang panibagong testigo sa witness stand mula sa Bureau of Internal Revenue at iginiit na nasa mayigit 85 million pesos ang income net of tax ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Man Scarpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, matapos maantala ang paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaninang umaga, natuloy din ang paglilitis nang sumipot ang presenting lawyer ng prosekusyon. Humarap ngayong hapon ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR.
2: Based po dito sa summary, ang total po is 85,343,803.23 pesos po.
1: Yan ang income net of tax mula sa 2007 hanggang 2025 ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Man Scarpio. Bata ito sa summary of income tax na inihanda ni Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa pagharap sa Senate Impeachment Court.
3: Your Honors, we respectfully manifest that the total combined income after taxes of VP Sara and Attorney Carpio for the years 2007 to 2025 amounts to 85,343,803.23 pesos. However, their declared net worth in respondents 2025 SALN is 98,656,131.20 pesos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
4: Your Honor.
1: Inusisa rin ang iba't ibang income ng vice-presidente.
2: Based po dito sa 2025 audited financial statements, meron pong nakalagay na other income and meron din pong compensation income.
3: Magkano ang nireport na other income ni VP Sara for 2025?
2: Ang nireport po na other income ay 1,082,800 pesos po.
3: At for the year 2020, comparative information din ba yan for 2025 and 2024?
2: Tama po.
3: So magkano naman ang other income ni VP Sara for the year 2024?
2: As of December 31, 2024, may other income po na 1,058,021 pesos po.
3: At ito ay iba pa sa kanyang compensation income na nakareport dyan. Tama po ba?
2: Tama po.
1: Tumanggap din naman o si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City noong 2023. Batay na rin ito sa nilagdaan na BIR form. Samantala, nadiskubre rin na walang electronic certificate authorizing registration na na-issue kaugnay ng transfer o sale ng shares ng Cali 88 Foods Corporation sa Pikimong Pikimong. Then humingi ng paumanhin ang presenting lawyer ng prosekusyon na sa Attorney Edwin Irwin Matib matapos na mantala ang paglilitis kaninang umaga. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri na walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat sa mayoriya ni Senator Mark Villar. Diyan.
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Samantala, nadagdagan ang majority block ng Senado. Yan ay matapos na lumipat sa mayorya si Senator Mark Villar. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
6: Pursuant to Section 18, Article 6 of the 1987 Constitution, I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments.
7: May bagong dynamics na naman sa Senado matapos ang kumpirmasyon ng paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority Block ngayong Huwebes. Ayon kay Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, nakiusap si Villar na sumama sa kanila para maging mas produktibo sa trabaho. Giit niya walang kinalaman dito ang politika o ang nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa paglipat na ito, naitalaga si Villar bilang bagong chairman ng Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments o CA. Ayon kay Senator Vicente Soto III, malugod namang tinanggap ng majority block ang desisyon ng kapwa senador, lalo't tumpok umano ang mga gawain kasalukuyang kinahaharap ng Senado.
8: We're glad because we're all loaded with the work because of the 3-in-1 para kaming kape. impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees eh.
7: Nilinaw naman ni Zubiri na ang pagiging bahagi ng majority ay hindi otomatikong pabor na rin para sa conviction o acquittal ng Vice Presidente. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, bukas pa ang pinto ng mayorya para sa iba pang posibilidad ng pagpapalit alyansa sa mataas na kapulungan.
4: Minorities sa majority, mukhang meron siguro. I don't know, I'm not gonna tell you. Baka mamaya mag-tell. Pero palagay ito meron siguro.
7: Samantala, buong puso namang iginalang ng mga dating kasamahan ni Villar sa oposisyon ang kanyang naging desisyon.
9: Nirerespeto namin ang aming kapwa, senador dito po sa Senado. Ganun naman po talaga dito sa Senado. We respect each other kung ano po ang magiging desisyon.
7: Sa kasalukuyan, umapaw na sa 14 na miyembro ang Senate Majority Block dahil sa paglipat ni Villar, habang nabawasan naman at naging 10 na lamang ang natitira sa Minority Block. Angelica Abrugar para sa Bayan.
10: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Colonel Peter Edwin Navarro para sa ranggong Brigadier General. May nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO, personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Samantala, hindi papugante ang turing ng Department of Justice kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kahit pa ipinaaresto na siya ng Makati City Regional Trial Court para sa umano'y kasong paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Marami pang prosesong pagdaraanan bago ituring na fugitive from justice si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon nito mismo sa Department of Justice o DOJ. Kahit kasi may inisyo ng warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 235 laban kay Leviste at sa dalawa pa niyang kapwa-akusado dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act, hinihimok pa rin siya ng DOJ na umuwi ng bansa at harapin ito.
12: The prosecutors control where the journey of the case will go. May proseso, no? Fugitive from justice, then cancellation of passport, then yung mga tools na pwedeng gamitin ng prosecutor for him or for any accused to recognize the jurisdiction of the court.
11: Nakasulat sa panuntunan ng Korte Suprema na hindi lang tumutukoy ang pagiging pugante sa pagtakas matapos mahatulan para hindi maparusahan. Kasama rin kasi dito yung mga taong tumakas matapos kasuhan para hindi makaharap sa paglilitis o pag-usig ng kanyang kaso. Kailangang may sapat na batayan muna ang korte na may krimeng nagawa ang akusado bago siya isyuhan ng arrest warrant. Oras na matanggap na ng mga otoridad ang kopya ng warrant, nasa kamay na nila ang pagpapatupad nito sa loob ng 10 araw. Kung hindi maipatupad ang arrest warrant dahil nasa labas ng jurisdiction ng bansa ang akusado, pwede siyang ideklara ng korte bilang pugante sa pamamagitan ng mosyon o kahilingan ng kabilang partido sa kaso o motu proprio na nangangahulugang kusang kumilos ang korte para masuri ang mga pangyayari. Kapag naideklara ng fugitive from justice, hindi siya makadadalo sa paglilitis at hindi rin makahihingi ng judicial relief. May babalik lamang ang kanyang standing kung kusang loob siyang susuko sa korte. Kung hindi naisilbi ang warrant ng personal dahil nasa labas ng bansa ang akusado, mananatili pa rin itong nakabinbin hanggang sa maipatupad ito kabilang ang pag-aresto. Kung may 6 na buwan ng at-large o hindi pa rin naaaresto ang akusado mula sa pag-i-issue ng arrest warrant, pwedeng i-archive ng korte ang criminal case. Pero hindi ito katumbas ng pagbasura sa kaso dahil pwede itong ibalik at ituloy kapag naipatupad na ang warrant, naaresto ang akusado o nakatanggap ang korte ng abiso na siya ay naaresto o nakulong sa ilalim ng ibang warrant. Bago pa man magsampa ng kaso ang DOJ, nasa labas na ng bansa si Leviste at huling napabalitang nasa France kasama ang inang si Senador Loren Legarda na kasalukuyang naka-medical leave. Hinggil naman sa kanyang kaso, nakitaan ito ng DOJ ng prima facie evidence kung saan hindi umano tumupad sa obligasyon sa prangkisa ng solar para sa Bayan Corporation si Leviste. Nakapagpiyansa na ang dalawa niya pang co-accused sa kaso na itinuturing bilang incorporators at corporate officers ng SPSBC. Haharap sila sa pagbasa ng sakdal sa October 26.
12: My appeal yesterday was for Congressman Leviste to submit himself to the jurisdiction of the court. Kasi at the end of the day, we cannot ignore the rule of law.
13: Paalala ni Justice Secretary Vida, walang nakaangat sa batas. Validin-a niya ang pag-i-issue ng korte ng arestuaran. Panawagan niya naman sa mambabatas, respetuhin ang jurisdiction nito. Sheila Natividad, para sa bayan.
10: Mas pinalalakas pa ng mga otoridad ang mga hakbang para mapigilan ang mga banta sa kaligtasan ng mga paaralan. Bilang bahagi ng hakbang na ito, nagsagawa ang NCRPO ng isang programa para sa seguridad ng mga eskwelahan sa Metro Manila. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Ryan Resiges.
14: Seryoso ang problema ng sunod-sunod na nangyaring school shooting sa bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Ito ang binigyan din ni Interior Secretary John Vic Remulla kasabay sa pagbubunyag na merong nakaplanong 53 school shooting sa South Cotabato noong kalagitnaan ng Setyembre. Napigilan ng mga otoridad ang karahasan kasabay sa pagkakaresto ng mahigit 50 individual na magsasagawa sana ng pag-atake at mga tinatawag na groomer. Kaya naman para maiwasan na ang ganitong trahedya, isinagawa na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit 2026.
15: Dapat malaman ng mga teachers how students are being groomed. At saka behavioral patterns. Dapat malaman ng mga estudyante kung ano yung grooming patterns. Dapat marunong, ang magulang, dapat matutong makipag-usap sa mga. Hindi ganti kasi confrontational, hindi ko pwedeng ina-accuse yung bata. There is a way of talking to children. So, I hope this accomplishes everything.
14: Layunin ng summit na mailatag ang mga paraan upang maiwasan ang mga school shooting. Kabilang dito, ang mga pamamaraan para sa kaligtasan ng mga paaralan, mas matibay na prevention, preparedness, at emergency response.
16: Yung mga district directors natin, yung mga chief of police natin, station commanders even, sila yung unang nakaka-receive ng tawag sa eskwelahan. So, anong gagawin namin? So, may mga best practice na tayong pwedeng ipakita rito. Baka pwede nating i-formalize multi-agency response protocol.
14: Tutukuyin din sa summit ang mga kahinaan ng mga campus sa Metro Manila at ang pagpapalakas ng mekanismo para sa monitoring, reporting, at assessment ng violent online content at posibleng radicalization.
16: Global protocol ito na response sa active shooting. Ang una, pamilyar na kayo rito siguro, yung run, fight, hide. No? Hindi original sa atin to. Nauna na sa mga Caucasian countries, sa Amerika, kasi may mga active shooting sila doon. At nanganak na yun, yung run, fight, hide, naging alis. Ngayong alert, lockdown, inform, counter and evacuate. So nag-evolve na ito pero global standard to.
14: Magkakaroon din ng Metro Manila School Security Outlook para sa fourth quarter ng 2026 na magsisilbing gabay sa mga police at school authorities sa pagtugon sa mga umuusbong na banta at security concerns. Bukod sa Metro Manila, plano ning gawin sa ibang rehiyon ang summit. Ryan Resiges, para sa bayan.
10: May preliminary results na ang PCG hinggil sa nangyaring sunog sa MV June Aster sa Palawan. Ngunit hindi pa maaring ilabas habang gumugulong pa ang joint investigation. Ilang nakaligtas naman ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa insidente. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
7: Patuloy ang investigasyon sa sunog sa MV June Aster sa Palawan na ikinasawi ng ilang pasahero at crew na nagdulot din ng trauma sa mga nakaligtas. Sa pagdinig, muling

0: dapat ba bayaran ka doon sa trauma na sinapit mo?
1: Opo, dapat doon po kasi yung experience positive. Masyadong hirap.
2: Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na patuloy ang Marine Casualty Investigation para matukoy ang aktwal na sanhi ng insidente. May preliminary results na, pero hindi pa ito ilalabas habang isinasagawa ang joint investigation kasama ang Maritime Industry Authority at Bureau of Fire Protection. Sa hiwalay ng mga investigasyon, natuklasan ang mga irregularidad sa passenger manifest ng barko.
3: The first one is the falsification of the document. Since there are inconsistencies with the declaration of the master when the vessel departed, particularly the names of the passengers listed in the passenger manifest, we have found out several names actually that are listed in the passenger manifest who did not board the ship. Another one is that we have determined in the crew manifest that there is one person, the chief engineer, who is not the actual chief engineer on board.
2: 41 katawan pa ang hindi nakikilala at patuloy ang DNA matching ng PNP Forensic Group. Bukod sa mga nasawi, binigyang pansin din sa pagdinig ang kalagayan ng mga nakaligtas.
4: Ayon sa Employees Compensation Commission o ECC, maaaring magbigay ng psychological counseling sa mga crew na nakararanas ng epekto ng traumatic experience. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang mga paglabag sa safety rules, mga irregularidad sa manifest at ang buong chain of events na humantong sa insidente. Angelica Abrugar para sa Bayan.
5: Matapos ang ilang dekadang paghihintay, may mga pamilyang sa wakas ay may kasiguraduhan na sa lupang kanilang tinitirhan. Nasa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ang ginawaran ng titulo ng lupa bilang bahagi ng pagsusulong ng pamahalaan sa mas ligtas na pamumuhay para sa mga komunidad. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
6: Very proud po talaga kami. Ito na po yung legacy na may iwan ko sa mga anak ko, yung kasiguruhan nila sa paninirahan.
7: Tuwang-tuwa si Adelina Abraham matapos ang halos 4 dekadang paghihintay sa titulo ng lupa ng kanilang tahanan. Opisyal na kasing ipinagkaloob ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang titulo ng lupa sa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ngayong araw. Idinaos ang pagtitipon sa gitna ng selebrasyon ng National Shelter Month ngayong Oktubre na may temang Tahanan, Pamayanan, Kinabukasan. Kinaunahan ni DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon P. Aliling at SHFC President at CEO Frederico A. Laksa ang pagtitipon. Tinatayang 63 miyembro ng mga Homeowner Association ang ginawaran mula sa Quezon City. Nasa 30 ang benepisyaryo ng Payatas Clan Slot 2E, 28 naman ang kabilang sa Camarin Mahogany sa Caloocan City. Ayon kay Laksa, layunin ng CMP na ayusin ang mga kalsada, kuryente at tubig sa mga komunidad upang pakinabangan sa mga susunod pang panahon.
8: Ang CMP kasi kaya popular yan sa mga kababayan natin. Hindi natin sila linalayo doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Hindi nila natin linalayo sa kanilang kabuhayan. Yun ang basic reason kung bakit popular siya.
4: Inaasahan na mas marami pang Pilipino ang matutulungan ng programa na maaaring umabot sa 15,000 benepisyaryo bago matapos ang taon. Azzy Roberto, para sa Bayan.

Sa ulat probinsya, dahil sa malakas na lindol ngayong hapon, pinauwi ang mga estudyante at mga guro sa mga paaralan sa Davao City para sa kaligtasan ng lahat. Ayon sa FEVOX, naranasan ang magnitude 6.4 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao bandang alas 4 ngayong hapon na may lalim na 10 kilometro at epicenter na 42 kilometers mula sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 4 ang naitala sa ilang lugar sa Sarangani, South Cotabato, General Santos City at Sultan Kudarat. Habang intensity 3 at 2 naman ang naranasan sa iba pang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Davao City. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ang sitwasyon at hinihimok naman ng publiko na manatiling alert.

0: ito sa mga posibleng aftershocks.
1: Small but terrible ang dating ng mobile bus sa ilalim ng programang Biyaheng Bagong Pilipinas. Dahil maliit man ito, kung tingnan, dala naman ito ang malaking responsibilidad para sa mga Pilipino. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Bagong Pilipinas Sound Trip.
3: Ito ang isa sa mga programa ng Biyaheng Bagong Pilipinas na umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tampok nito ang mga local music artist at sabay na ipinapakita ang mga tourist spot sa perlas ng silanganan. Ngayong araw, sinimulan na ang unang episode ng bagong programa kung saan mapapanood sa podcast ang mga opisyal na tinatalakay ang kahalagahan ng bawat programa ng pamahalaan. 10 square meters lang ang laki ng mobile bus, maliit ito. Pero may malaking responsibilidad para ihatid ang mga diskusyon at usapin na kailangan ng mga Pilipino. Complete setup na rin ang bus dahil may built-in cameras na kaya kayang puntahan ito ang bawat sulok ng Pilipinas. Nauna nang itampok ang mga mahuhusay na mga awit mula sa iba't ibang lugar sa bansa, mula sa Maynila.

0: At ngayon, hindi lang mas malayong lugar ang mapupuntahan ng sasakyan na ito. Mas malalim at mas makabuluhan din ang kwentuhang mabubuo na magbibigay ng kahulugan sa ating pagiging Pilipino.
1: Layunin ng bagong Pilipinas Mobile Studio Bus na ilapit ang bawat diskusyon at kwento ng mga Pilipino at maipakita ang ganda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya ano? Tara! JM Thompson, para sa bayan!
2: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
3: Bayan, 78 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez, para sa bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansan TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
6: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
7: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
16: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics, Communication Engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

sabi na walang pagsubali at napakasakali dahil di mapagkali ang pagbabago ng isipan. Lumang kaugalian nung nais kong makita sa aking kapanahon. Kahataw, gumalaw, sumayaw sa tugtugin na may malinis na hangarin.

Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Si Alan
3: Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
6: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Takbo ng Philippine exports sa nakalipas na apat na taon, pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagkupulong ng mga global business leaders sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Business Leaders ang tuloy-tuloy na pag-angat ng Philippine exports mula 2022 sa pag-arap ng Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Sinabi nitong pumapalo sa increased average na 23-24% ang mga produktong iniluluwas ng Pilipinas. Ito ay sa nagdaang apat na taon kung kailan nagsimula ang Marcos administration. Kahayagan lang ito, sabi ni Pangulong Marcos, na nasa tamang direksyon ang ekonomiya ng Pilipinas. Para sa mga eksperto, ang patuloy na paglago ng exports ay positibong senyales para sa ekonomiya, gayong nangangahulugan itong lumalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino sa ibang bansa na maaaring maghatid ng dagdag na kita, trabaho at foreign exchange sa Pilipinas. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
6: Walang dapat ipangambang publiko sa supply ng inumin tubig na binibenta sa merkado sa kabila ng inaasahang Super El Nino. Sa panayam ng 13 sa tanghali sa Congress TV, sinabi ni Trade and Industry Secretary Christina Roque na kanilang binisitang planta ng Philippine Spring Water at may sapat na inventory ito. Sinabi niya na maraming supply ng tubig ang nasabing kumpanya na may 200 branches at may sariling distribution at logistics.
8: Wala ko tayong magiging problema. So, there's no need to panic and wala pong price increase dito sa bottled water na ito. So, dapat huwag tayo magpanic dahil we have enough supply of water for the coming El Nino.
6: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga basic necessities sa pagpasok ng holiday season kasamay ng El Nino. Kabilang na rin dito anya ang mga bottled water na isa ngayon sa binabantayan ng presyo. Ayon kay Roque, kontrolado ng DTI ang presyo ng mga ito. Dagdag pa ng opisyal, maigbit ang kanilang monitoring sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin.
8: Wala pong price increase sa basic necessities and prime commodities whose list is being controlled and monitored by the DTI. So may close relationship kami sa mga manufacturers and sa retailers din po. This is for groceries and supermarkets. Kasi nandito yung mga basic necessities and prime commodities products na yung listahan ay kontrolado ng DTI. So itong listahan na to, you can see it sa social media ng DTI at saka makikita din to sa mga groceries and supermarket.
6: Pinayon din ng Trade and Industry Secretary ang mga consumer na i-report ang anumang retailer o negosyante ang mapapatunay ang nagsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, maaaring iparating ng publiko ang kanilang mga reklamo sa pamamagitan ng opisyal na website ng DTI o sa mga itinalagang customer assistance channels ng ahensya.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
6: Iniutos na ng National Capital Region Police Office sa lahat ng district at police station commanders sa Metro Manila na magpatupad ng higit na pinalakas na hakbang pangkaligtasan. Ito'y upang maibsan ang posibleng epekto ng very strong El Nino habang ginagampanan ng kanilang mandato. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang balansehin ang police visibility at kapakanan ng mga police sa panahong ito. Anya, kailangang mag-adjust sa mga police sa kanilang duty schedule at deployment upang maiwasan ang matagal na exposure sa matinding init. Dagdag pa ng NCRPO Officer in Charge, Kailangan ng mga pulis na maging hydrated, magpahinga at tumugon sa mga sintomas ng heat exhaustion o heat stroke.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Prosecution tinukoy ang pattern of violation sa konstitusyon ni Vice President Sara Duterte. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez-Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Idinunyag ng prosekusyon ang umalimalinaw na pattern of violence o paglabag sa saligang batas ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Erwin Matib, ito ang inilahad ng testigo mula sa BIR na si Chief of Staff Attorney Anne Lorraine Marquez. Batay sa mga record ng BIR at sa testimonya ni Marquez, lumitaw na habang nanilbihan bilang alkalde ng lungsod ng Davao mula 2017 hanggang 2021, kumikita si Sara Duterte sa labas ng kanyang opisyal na sahod. Ayon sa saksing taga-BIR, tumanggap ng ang alkalde ng 3.2 million pesos noong 2017, 1.9 million pesos noong 2018 at 4 million pesos noong 2019. Dahil dito, iginiit ng prosekusyon na nilabag ni VP Sara ang Section 90 ng Local Government Code na nagbabawal sa lahat ng gobernador, alkalde ng lungsod at munisipalidad na mag-practice ng kanilang legal profession. Bukod dito, inihayag din ni Marquez na batay sa income tax return ng Vice Presidente ng 2023, tumanggap din ng kita mula sa pamahalaan ng lungsod ng Davao ang Vice Presidente sa pamamagitan ng paglakip ng BIR Form 23-16. Dahil dito, sinabi ni Matib na ito ay paglabag sa Section 13 ng Article 7 ng Saligang Batas na nagbabawal sa Pangulo at sa Vice Presidente na mag-practice ng profesyon, magnegosyo, conflict of interest habang sila ay nanunungkulan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pag-aaralan ng National Bureau of Investigation na ipakansela ang pasaporte at travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos lumabas ang arrest warrant nito. Ang kini NBI Director Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice at House of Representatives. Anya, may koordinasyon na rin ang Bureau sa Philippine Center on Transnational Crime para malaman kung kabilang ang kaso ni Leviste sa mga krimeng sakop ng Interpol Red Notice. Sa uling impormasyon ni Matibag, nagpuntang kongresista sa mga bansang France at Germany. Dagdag pa ng NBI Director, makikipag-ugnayan din ng NBI sa Department of Foreign Affairs at sa Bureau of Immigration hinggil dito.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na umalib na si Senator Mark Villar sa Senate Majority Block. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng anunsyo ng Majority Leader sa sesyon kahapon na inialal si Senator Mark bilang miyembro ng Commission on Appointments kapalit ni Zubiri. Inialal din si Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Sa panayam ng sa Senado, sinabi ni Soto na malaking tulong para sa majority block ang paglipat ni Senator Mark, lalo na't marami silang gagawing trabaho ngayon. Anya, bukod kasi sa kanilang legislative work, ongoing pa ngayon ang impeachment trial at ang pagbusisi sa panukalang 2027 national budget.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kailangan magkaroon ng mas mahusay na border control sa Pilipinas kasunod ng pagkakaresto sa 244 na foreign nationals sa dalawang anti-pogo operations sa Zamboanga, Sibugay. Ginit ito ni Security Port Chief Technology Officer Nate Carpenter. Ayon kay Carpenter, mahalagang makuha agad ang tamang impormasyon tungkol sa mga biyahero para mas mabilis matukoy ang mga posibleng banta. Sa ilalim ng iminumungkahing Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS, mas maagang makukolekta ang passport details at biometrics ng mga biyahero bago pa man sila bumiyahe, bagamat o gagamitin ito ng facial, fingerprint at iris biometrics, e-gates at artificial intelligence para palakasin ang border security. Pero git ni Carpenter, immigration officer pa rin ang magpapasya sa huli.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ikinatuwa ng Department of National Defense ang pagsang-ayon ng Senado sa Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng France. Inaprubahan din ng Senado o inaprubahan ito ng Senado sa pamamagitan ng Resolution Number 650. Ayon sa DND, mahalaga ang kasunduan sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga international partners para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito rin ang kauna-unahang SOFA ng Pilipinas sa isang European country. Tinuturing ng DND ang France bilang isang maaasahang partner ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law. May tuturong din ang ahensya bilang maritime power at state party sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy na kinikilala at sinusuporta ng France ang 2016 Arbitral Award.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay na ng tulong ang Migrant Workers Office sa Muscat, Oman sa 17 Filipino seafarers na naapektuhan ng magkakahiwalay na insidente sa Strait of Hormuz. Ininspeksyon ng MWO team ang kalagayan ng 16 na crew member ng MT Kazima 3 at isang Filipino third engineer on peace na nasugatan sa insidente. Halagang tig $200 na financial assistance ang binigay sa 16 na seafarer ng MT Kazima 3 para sa kanilang agarang pangangailangan. Maayos ang pisikal na kondisyon ng mga crew ng MT Kazima 3 pero nakakaranas pa rin ng trauma ang ilan matapos ang insidente.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Samantala, patuloy namang naka-confine sa Kasab Hospital ang Filipino engineer ng On Peace. Ito yung matapos siyang magtamo ng mga paso mula sa mga projectile ng accommodation area ng barko habang nagbibiyahe ito sa Strait of Hormuz nitong Oktubre 5. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance, nakikipag-ugnayan din ang MWO Muscat sa mga kinaukulan ahensya upang matiyak ang patuloy na medical care at iba pang pangangailangan ng nasugatang seafarer. Umalis na ng Kasab ang 16 na seafarer ng MT Kazima 3. Inaasang darating sila sa Maynila mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa MWO Muscat, nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad ng Oman at sa vessel principals para sa kanilang kapakanan at karagdagang assistance.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Isang sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre binigyan ng emergency medical evacuation ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
10: Pinumpirma na ang Forces of the Philippines na isa sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre na nangailangan ng emergency medical evacuation kahapon Oktubre 8. Batay sa impormasyon ipinabatid ng AFP dahil ito sa prior medical condition ng naturang personel. Sinasabi na bigyan ng inisyal na atensyon medikal ang naturang sundalo subalit kagyat naman itong naisaayos ng AFP at Philippine Coast Guard. Itong paglipat dito sa isang medical facility. Sa panayam naman ng Defense Press Corps kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may indicators umanong appendicitis ang sakit ng Navy personnel pero hayaan na lamang anya ang mga doktor na magsabi nito. Nitong September 24, sinuspende ng AFP ang dapat sana'y rotation nakadestino sa Ayungin Shoal dahil sa harassment ng mga barko ng China. Para sa Bago Pilipinas, Imar Degada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Executive Order para sa localization ng Action Plan on Women, Peace and Security. Sinusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na may pasang ngayong taon. Yan ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isinusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang isang executive order para ma-institutionalize ang localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security o NAPWPS sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento, kasalukuyang binibet ang panukalang EO at target na maisulong ito ngayong taon. Layunin itong mailapit sa mga komunidad ang mga programa para sa women, peace and security kabilang ang paggamit ng gender and development funds ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, mahalaga ang localization dahil hindi lamang national government ang dapat kumilos para mapalakas ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building.
12: Best siguro, i-push din natin localization ng WPS. And ang maganda po rito, hindi lang po ito sa hanggang sa pag-localize, eh, paano ang sasabihin yan, eh, saan kami kukuha ng pondo? Ang EO po, ang sinusulong po natin ito, bahagi po ito ng aktibidad pang kababaihan, ay may pagkukunang pondo.
11: Inaasahan naman ng OPAPRU na mas mapapalakas ng localization ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building mula national level hanggang sa mga barangay.
13: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Ano pa lang magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng high-risk digital services? Aprobado na sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nasabi na sa Senado ang panukal ng batas na layong higpitan ng access sa mga kabataan sa mga digital service ay tinuturing na mataas ang panganib sa mga bata. Sa nagiging botohan para sa Senate Bill 2424 o ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act, 15 senador ang bumoto ng pabor at isa ang tutol na sa katauhan ni Senadora Risa Ontiveros. Sa ilalim ng panukala, pagbabawala ng mga batang wala pang 18 years old na makagawa o makagamit ng account sa mga itinuturing na high-risk digital service platform. Ang anumang account na makatwirang matukoy ng pagmamayari, pinapatakbo o ginagamit ng isang minor na edad ay maaaring ipasuspinde, i-disable o ipatanggal. Hindi naman sakop ng panukala ang mga email, private messaging, online gaming na hindi pangunahing ginagamit para sa social networking, educational platforms, news services at professional collaboration services. May provision rin sa panukala na magpaparusa o magpapataw ng multa sa mga high-risk digital service na lalabag. Gayun din sa mga magulang o legal guardian na sadyang tutulong sa pag-iwas sa age assurance mechanisms. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Digital Pinoy's pinare-reconsiderang panukalang total ban sa social media ng mga menor de edad. Yan ang balitang atid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nanawagan ang network ng digital advocates sa Digital Pinoy sa mga mambabatas na i-reconsidera ang Senate Bill No. 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na kinikilala nito ang hangad ng panukala na protektahan ng mga bata laban sa online harm. Gayunman, hindi umano sapat ang blanket ban dahil hindi nito direktang tinutugunan ang mga mekanismong naglalagay sa mga bata sa panganib. Hiniling ng grupo na obligahin ang social media platforms na magpatupad ng mas mahigpit na privacy at safety measures para sa minor accounts kabilang ng restriction sa content at interactions at pati na ang screen time controls. Tinutulan din ng Digital Pinoy sa automatikong paggamit ng mga government-issued IDs bilang paraan ng age verification at iginiit ang paggamit ng privacy-preserving at data minimizing age assurance mechanism. Nanawagan ng grupo sa bicameral conference na gamitin ang reconciliation process para makabuo ng batas na nakatuon sa kaligtasan ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pamalang lungsod ng Maynila, kinilala sa international stage dahil pinaka-technological advanced pagdating sa disaster response. Narito report ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nasungkit ng lungsod ng Maynila ang Silver Awards at Tech Innova City kategory ng Seoul Smart City Prize 2026 dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa disaster management at pamamahala sa lungsod. Pumangalawa ang Maynila sa Madrid, Spain at kapantay ng Buenos Aires, Argentina sa nasabing parangal. Kinilala ang Manila Innovation Integrated GIS and Data Hub na gumagamit ng digital mapping at real-time monitoring para sa mas mabilis na pagtugon sa baha, sunog at iba pang emergency sa animal distrito ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, bunga ito ng ilang taong pagsisikap ng GIS team at mga tauhan ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMD. Binigyan din ni Dumagoso na mahalaga ang pamumuhunan sa teknolohiya upang mapalakas ang kaligtasan ng mga Manileño sa panahon ng sakuna. Ang Maynila ang naging isang lungsod mula sa Pilipinas na nakatanggap ng parangal sa nasabing kompetisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Plano ng Department of Transportation na magtayo ng tatlong bagong busway corridors sa Metro Manila. Ayon kay Transportation Undersecretary for Roads, Mark Pastor, ito ay ang C5 Corridor, ang Quezon Avenue Corridor at ang Ortigas-Aurora Corridor. Ginawa ni Pastor ang pahayag sa isang forum na inorganisa ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa Pasay City. Sa panayam sa media, sinabi ng DOTR Undersecretary na tinukoy ang tatlong pangunahing lansangan matapos ang panukalang o panimulang pag-aaral na pinondohan ng World Bank. Paliwanag pa ng opisyal ang tatlong corridor sa bahagi ng planong NCR Busway Project na magko-complement sa matagumpay na EDSA busway system.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol kahapon ng pasado alas 4 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay nasa 42 kilometers timog kanluran ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim ito na 10 kilometro. Daramdaman ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani at City of General Santos, intensity 4 sa Alabel, Glan, Maasin, Malapatan at Malungon sa Sarangani, Lake Cebu, Pulumulok, Tibuli at Tupi sa South Cotabato at intensity 3 sa Antipas, City of Kinapawan at Matalam sa Cotabato, Maytum sa Sarangani, Banga, City of Coronadal at Tampakan sa South Cotabato at Calamansig at Lebak sa Sultan Kudarat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal pasadong alas 6 kagabi. Ayon sa FIVOX, tumagal ng 5 minutong pagputok batay sa seismic at camera recordings ng Taal Volcano Network. Naglabas ito ng may team na usok na umabot sa 4,000 meters ang taas mula sa bunganga ng bulkan. Inaasang makakaranas ng thin ashfall o manipis na pagulan ng abo ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal sa Batangas at mga karatig lugar. Samantala, nananatiling nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Taal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Idinaos ngayong weekend ang third kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Ayon sa Department of Agriculture, tampok sa tatlong araw na expo ang 60 exhibitors. Kabilang dito ang farmers cooperatives at associations, agri-entrepreneurs, government agencies at ang pribadong sektor. Layunin ng Expo na direktang may ugnay ang mga producers sa mga mamimili upang mapatas ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Tampok din sa kadiwa ng Pangulo, Expo ang Benteng Bigas Meron na Rice Project, kusina ng kadiwa at iba pang market linking activities. Libre at bukas sa publiko ang kadiwa ng Pangulo Expo hanggang Oktubre Adies.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita naman sa Bayon Dagat, Estados Unidos muling nakipag-ugnayan sa Myanmar junta. Usapin sa scam centers ng rare earth minerals, tinalakay sa pagpupulong. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nagbukas ang Estados Unidos ng direktang pakikipag-usap sa mga lider ng militar ng Myanmar matapos ang ilang taong pag-iwas ng Washington sa rehimeng namuno sa bansa kasunod ng kudeta noong 2021. Nakipagpulong nitong si Chambres ng IPTO, si U.S. Assistant Secretary of State for Intelligence and Research Michael Vance kay Min Aung Hlaing, pinuno ng junta at kasalukuyang lider ng Myanmar. Una umanong tinalakay ang pagpapalaya sa isang Amerikanong negosyante, ngunit lumawak ang usapan sa posibleng kooperasyon laban sa mga scam center na nakabase sa Myanmar at nanlilin lang sa mga Amerikano. Napag-usapan din ang posibilidad ng access ng Estados Unidos sa mahalagang rare earth minerals ng Myanmar. Gayunman, nananatili ang mga parusa ng Washington laban kay Min Aung Hlaing dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Samantala, pinuna naman ng ilang mambabatas ang hakbang dahil maaari umano nitong palakasin ang lehitimasyon ng rehimeng militar. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Narito ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
6: Singapore Grand Prix Weekend magsisimula ngayong araw. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Matapos ng thrilling na Bahrain Grand Prix sa Malaysia last weekend, magpapatuloy yung Formula 1 2026 season sa Marina Bay Street Circuit para sa Singapore Grand Prix ngayong weekend. Target ni Max Verstappen ng Red Bull Ford na makuha ang kanyang elusive win sa Singapore. Samantalang inaasahan naman na magkocontent para sa sprint at race victory sina Lewis Hamilton at Charles Leclerc ng Ferrari, Lando Norris at Oscar Piastri ng McLaren, at Kimi Antonelli ng Mercedes. Nangunguna pa rin si Antonelli sa driver standing, samantalang si George Russell naman ay nasa ikalawang pwesto pa rin at magkakaroon ng back-of-the-grid penalty dahil sa scheduled engine change. Magaganap ang sprint race bukas ng hapon, 5 p.m. at ang qualifying ng 9 p.m. Sa linggo naman magaganap ang race proper at 8 p.m. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
20: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
21: Siguro tuwing pagpatak ng 10 p.m. dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
22: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
0: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
20: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
7: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. Kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
20: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 30 organization sa Kalinga sumailalim sa training ng DSWD. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Estrella.
2: 32 Sustainable Livelihood Association sa Kalinga ang sinanay ng DSWD Field Office CAR hinggil sa proseso ng pagkuha ng maligal na dokumento para magkaroon ng legal personality ang kanilang mabinawang kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga ito ay mga organisasyong nag-avail ng maliliit na gasolinahan bilang proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP at payapat masaganang pamayanan o pamana livelihood. Ayon sa DSWD Field Office CAR, nagkabayan ang mga ito sa step-by-step process sa pagkuha ng essential legal credentials, clearances at operational permits mula sa kinaukulang local government unit, Department of Environment and Natural Resources, Department of Energy at Bureau of Fire Protection. Anya, kinikilala ng DSWD Field Office CAR ang technical nature ng energy and retail fuel operations, kaya naman nabigyang daan sa pamagitan ng pagsasanay ang active financial at technical support na maaring maibigay ng pamahalaan sa mga ito. Una nang binangkit ng Social Welfare and Development o SWAD Kalinga na nitong nagdaang 2 taon ay isa sa mga naging paboritong livelihood project ng SLP beneficiaries ng GSWD ang pagtatayo ng maliit na gasolinahan na nakabuti naman sa ekonomiya ng kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga qualified beneficiaries sa Pangasinan patuloy na natutulungan ng Benteng Bigas Merona Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Aquara.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Grace.
9: Patuloy na isinusulong sa Pangasinan ang programa para sa P20 Benteng Bigas Merona o PBBM upang mabigyan ng akses sa murang bigas ang mga kwalipikadong benepisaryo sa lalawigan. Ayon kay Eunice Abalos, Assistant Branch Manager ng NFA Stern Pangasinan, ang Food Terminal Incorporated ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng programa habang ang NFA naman ang nagsusuplay ng bigas. Kabilang sa mga tinukoy na benepisaryo ng programa, ang mga magsasaka, mangingisda, tricycle at jeepney drivers, senior citizens, PWDs, solo parents at iba pang kwalipikadong benepisaryo. Sa ilalim ng programa, maaaring bumili ang isang benepisaryo ng hanggang 30 kilos ng bigas bawat buwan, habang minimum na maaaring bilhin kada araw ay 10 kilo. Para naman sa mga magsasaka, maaaring nilang kunin ang minsanan ang hanggang isang sako o 50 kilo ng bigas alinsunod sa mga tinakbo. Ang kay Abalos, patuloy na sinusuportahan ng FTI ang programa dahil sapat naman ang supply ng bigas mula sa NFA. Mayroon ding outstanding authority mula sa NFA Central Office para sa 4,000 sako ng bigas sa Pangasinan. Sa patuloy na partnership ng FTI at NFA, layunin ng programa na matulungan ang mga identified beneficiaries na makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa tinatayang 40 pesos hanggang 50 pesos kada kilo ng commercial rice. Layunin ng PBBM o P20 Benteng Bigas meron na makatulong sa mga mamayan na makabili ng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Kadiwa program matagumpay na nilunsad ng DILG Region 1 kaugnay ng Local Government Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agola Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Antoniette.
10: Matagumpay na isinagawa ang kadiwa sa DILG Region 1 bilang bahagi ng paggunita ng Local Government Month kasabay ng 35th anibersaryo ng paglagda bilang batas ng Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991. Kaagapay ng Department of the Interior and Local Government Region 1 ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa nasabing aktibidad kung saan ibinenta ang mga sariwa at locally produced agricultural products. Ito ay bahagi ng pagsuporta ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magpatupad ang mga ahensya ng gobyerno ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng langis at tagtuyot. Samantala, maliban sa kadiwa sa DILG Region 1 ay inihanda rin ang iba't ibang aktibidad para sa mga nasabing pagdiriwang katulad ng health and wellness, capacity development on local government, governance talk at serya ng Philippine Local Governance Forum 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Project NEPA, sinusulong ng LGU ng San Jose, Camarines Sur. Ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito report ni Ronnie Hufansha.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ronnie.
11: Sinusulong ngayon ng pamahalaang lokal ng San Jose, Camarines Sur ang Project NEPA o ang NEPA Integrated Production and Added Value Development Training bilang hakbang sa pagsulong ng mga bagong kaalaman at sustainableng kabuhayan para sa lokal na komunidad. Magkatuwang sa pagsulong ng nasabing inisyatiba, ang Local Government Unit ng San Jose, Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur, Central Bicol State University of Agriculture, partner institutions at local stakeholders. Layo ng programang mapakinabangan ang NEPA at iba pang local resources sa pamamagitan ng value-adding, teknolohiya at inobasyon. Ayon sa LGU San Jose, sa pamamagitan umano ng inobasyon at matibay na partnership, ay mas maraming oportunidad at mas sustainable ang kabuhayan na may susulong para sa mga residente ng San Jose, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mas organisadong patient referral system sinusulong sa lalawigan ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Lizelle.
12: Pinangasiwaan ng Provincial Health Office ang tatlong araw na updating at pagsasaayos ng referral pathway sa Palawan upang makabuo ng Province of Palawan Patient Navigation and Referral System Manual 2nd Edition. Ginanap ang gawain sa isa sa mga hotel sa Puerto Princesa na may layuning maisulong ang mas maayos at organisadong patient referral system upang mapabilis ang paglilipat ng mga pasyente sa angkop na health facility lalo na sa mga emergency cases. Tinalakay sa aktibidad ang mga problema at pagkaantala sa kasalukuyang referral system, gayon din ang mga protocol para sa land, sea at air medical transport, emergency communication at blood bank referrals. Bilang pangunahing output, bubuhin ang updated referral manual na maglalaman ng mas malinaw na referral workflows at emergency transport protocols para sa mga health facilities sa mainland at mga isla ng lalawigan. Aktibong lumawak naman dito ang mga kinatawan mula sa Municipal at Provincial Health Facilities, Department of Health, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross at iba pang health at emergency response partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
6: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mayigit 1,000 beneficiaryo ng Uplift Program sa San Joaquin at Miyagao, Iloilo. Tumanggap ng ayuda mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Marian.
14: Tanggap ng assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 ang mahigit sa 1,400 na benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa lalawigan ng Iloilo. Kabilang dito ang 698 na benepisyaryo mula sa Uplift Group 2 sa bayan ng San Joaquin at 751 naman na benepisyaryo sa bayan ng Miagao. Isinagawa ang ikalawang tranche ng Uplift Payout sa dalawang bayan kung saan patuloy pa rin ang manual na pamamahagi upang ma-accommodate at mairehistro ang mga benepisyaryong nakatanggap ng kanilang payout ngunit hindi pa nakapag-enroll sa kanilang napiling e-wallet o financial service provider. Tumulong naman ang mga tauhan ng DSWD 6 sa registration ng mga benepisyaryo upang matiyak na kompleto ang kanilang enrollment sa napiling e-wallet o bank account. Kasabay nito, pinaalalahanan ng DSWD ang mga benepisyaryo na panatilihing kompidensyal ang kanilang one-time passwords at impormasyon sa bank account upang maiwasan ang scam at hindi autorisadong transaksyon. Pinayuhan din ang mga benepisyaryo na sumubaybay lamang sa official social media pages ng DSWD 6 para sa mga opisyal na anunsyo at verified na updates tungkol sa Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: DSWD at World Food Program na bahagi ng Community Kitchen Kits sa mga LGU sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang balitang atin sa atin ni Ruel Bugnos.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ruel.
15: Nagkaloob ng mga Community Kitchen Kit ang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Field Office 8 at ang World Food Program sa 11 na mga local government units sa probinsya ng Southern Leyte noong October 6. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa paghahanda ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuation center tuwing may kalamidad. Nakatanggap ng mga kit ang mga LGU ng Anahawan, Maasin City, Hinundayan, Libagon, Limasawa, Padre Burgos, Pintuyan, San Francisco, San Juan, San Ricardo at Tumasopos na pawang mabilis maapektuhan ng sakuna. Ang bawat kit ay naglalaman ng mga kaldero, rice cooker, kutsilyo, sandok at chopping board. Pinangunahan ni DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director Artemio Bautista at Disaster Response Management Division OIC Chief Nena Gitalado ang turnover na formal namang tinanggap ni Southern Leyte Governor Damian Mercado kasama ang mga lokal na pinuno at kinatawan ng lalawigan. Ipinahayag ni Governor Mercado ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa DSWD at WFP sa patuloy na kolaborasyon upang mapalakas ang local disaster preparedness at matiyak ang mabilis na pagpapadala ng tunong pagkain sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority, pinangunahan ang isang dissemination forum sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Laila.
16: Isinagawa ang Provincial Product Accounts Dissemination Forum upang ipresenta ang economic performance ng lalawigan sa taong 2025. Ayon kay Mahmor H. Sarail, Chief Statistical Specialist ng PSA Provincial Office Tawi-Tawi, umabot ng 27.23 billion ang GDP ng lalawigan noong 2025 kung saan tumaas ng 1.07% kumpara noong 2024. Sa lalawigan, tatlong industry ang basehan ng GDP kung saan nanguna ang agriculture, forestry, fishing, pangalawa ang industry, at pangatlo ang services na siya ring mataas ang kontribusyon sa overall growth ng GDP ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: DILG Misamis Oriental, tiniyak ang suporta sa mga friends rescued sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog. Narito ang balitang hatid ni Joe Bayon on
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Joe.
17: Malugod na tinanggap ng Department of the Interior and Local Government ni Samis Oriental ang 30 Prince rescued sa isang agency visitation at familiarization bilang bahagi ng de-radicalization program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na pinasimulan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Samis Oriental. Sa tulong ng Provincial Social Welfare and Development Office at mga katuwang mula sa 58th Infantry Battalion Philippine Army at Philippine National Police Provincial Office, ipinakilala ng aktibidad ang mga Prince Rescued sa iba't ibang institusyon, programa at serbisyo ng gobyerno na maaaring suportahan ang kanilang muling pagsasama. Binigyan din ng aktibidad ang patuloy na suporta ng DILG sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa muling pagsasama-sama sa pamamagitan ng pagtulong sa mga Prince Rescued na maunawaan at ma-access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan habang pinalalakas ang kanilang koneksyon sa mga institusyon ng gobyerno at mga pagkakataong magagamit nila sa muling pagtatayo ng kanilang buhay at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, October 9, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
21: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
21: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa.

0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
1: Gayun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah.
3: Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay October 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Friday? Duke Pass Company hanggang alas 8 ng umaga. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz, at sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Oy, pambungad muna natin ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Narito po si Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Moderate traffic na yan hanggang sa may General Latino. Pagdating din ng Balintawak Cloverleaf, unti-unti rin bumabagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Balintawak Market. Moderate to heavy traffic naman dito sa may Aurora Boulevard sa Cubao all the way to Connecticut. At pag-akit at din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Show Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic din papunta naman ng Buendia. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may tramo sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic naman sa may Magallanes MRT papunta naman ng Ayala, at halos dumudugtong na rin yan patungo naman ng Buendia MRT Station. At moderate traffic din pagdating ng Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may J. Vargas. At muli tayong makaranasan ng konting build-up dyan naman po sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora Boulevard intersection. And after ng Cubao, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may bahagi naman ng tapat ng University of the Philippines sa Diliman Campus, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may CP Garcia intersection. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may tapat ng Miriam College sa patungo ng Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At pagdating naman sa may C5 southbound, moderate traffic lamang po dyan sa may Eastwood hanggang makarating naman yan ng Green Meadows intersection. At pagsapit dito sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Lanusa intersection. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na ng Libisa flyover, papunta naman sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Aurora Katipunan flyover, may pagbagal na ring nararanasan all the way to CP Garcia intersection. At sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Dyan po sa may Fairview Center Mall, light to moderate yan hanggang sa may Doña Carmen. At masusundan na lamang yan dito na po sa may Microtel, paglagpas lamang po yan ng Central Avenue, moderate traffic din papunta naman ng Techno Hub. Sa may Filcoa naman, light traffic yan, pero pagkanan mo ng Elliptical Road, babagal muli ang daloy ng traffic hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, ngayong araw ng Biyernes, ang number coding po natin ay ending number 9 and 0, at bawal kayong bumiyahe simula na kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga, at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasamang ang ala ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
5: Thank you. Si Charlie Nosaris, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Balita muna mula sa Department of Education, learning tools para sa career exploration ng mga kabataan. Inilunsad po ng Department of Education at ng si Mio Innotech. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
7: Inilunsad ng Department of Education ang isang bagong learning toolkit upang isulong ang maagang career exploration ng mga sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Katuwang ang Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Educational Innovation and Technology o CMEO Innotech. Sinasabi malaking hakbang ang Career Development for Children Toolkit tungo sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga estudyante. Layon nito na isama sa mga silid-aralan ng early primary level ang career guide sa mga estudyante sa pamamagitan ng home homeroom guidance program na dati ibinibigay sa mga nasa high school. Ayon kay Education Secretary Sani Angaran, naniniwala siyang hindi sa high school nagsisimula ang pag-usisa at ambisyon ng isang bata, kundi sa unang araw pa lamang ng pagtungtong nito sa silid-aralan. Kaya naman sa pamagitan nito, ayon sa kalihim, pinubuksan nito ang maaga ang pintuan para sa career exploration o patulungan ng mga bata nga mag-aaral na maisip ang kanilang magiging hinaharap at maiugnay ang kanilang edukasyon sa realidad ng buhay. Binigyan din pa ni Angaran na ang maagang paggabay sa karera ay magsisilbing patas sa pagkakataon para sa lahat ng uri ng learning environment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Thank you, J. Mark Lagala. Update po yan, mga kaibigan, mula sa Department of Education. Maya-maya tayo ay makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap si VP Jack Jacinto Jr., Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. At pag-uusapan ho natin, among others, itong National Shelter Month at yung mga housing expo na isasagawa at sasagawa ngayon pong buwan ng Oktubre. At syempre, alamin din natin ang kaukulang mga intervention naman from the part of Pag-ibig dito sa 7.2% na inflation rate sa pamamagitan po ng pagkakaloob nila ng mas affordable na housing loans. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 18 minutes makalipas pa ang 7 AM. Makikipag-ugnayan naman tayo ngayong umaga sa Pag-ibig Fund. Makakausap po natin ang Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
5: Yes, sir. Well, una, makikibalita kami dito sa National Shelter Month. Basically, pag sinabi nating National Shelter Month, ano po ito? At ano ang layunin nito para sa ating mga pamilyang Pilipino na nangangarap magkaroon ng sariling bahay? Ika nga, VP Jack.
12: Opo, ngayong Oktubre ay pinagdiriwang po sa ating bansa ang National Shelter Month upang lalong paigtingin po yung ating mga ginagawa para yung ating mga kababayan ay magkaroon ng pagkakataon ng sarili nilang bahay. At lalo po ngayon dahil po sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program o yung expanded 4PH ay marami na pong nagagawa at na-establish ng mga mahusay na direksyon tungo po sa layunin na iyan. At iyan naman po ay bilang tugon po natin sa utos po ng ating Pangulong Marcos. Sabi ho niya, huwag daw ho kaming titigil na maghanap ng paraan at ng mga patakaran at ng mga programa para po yung ating mga kapwa Pilipino ay magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na sariling tahanan.
5: Mm-hmm. Okay. Meron buong specific theme para sa National Shelter Month celebration ngayong taong 2026, VP Jack, sir?
12: Opo, ang theme ho natin ay talagang akmang-akma po sa ibig ho natin gawin. Yung pong ang theme po natin ay tahanan, pamayanan, at kinabukasan. Dahil po ang ating hatid muli po sa expanded 4PH ay makapaghatid po ng dekalidad na tahanan sa ating mga kababayan, lalo na po sa amin sa Pag-ibig Fund, sa ating mga miyembro, at di lamang po tahanan, dapat po mahusay po yung nasa paligid po ng tahanan ng ating miyembro, kaya po pamayanan, at yan po ay patungo sa mas magandang kinabukasan.
5: Ayun. Okay. So, in relation to the celebration of the National Shelter Month, ano pong mga specific na activities ang nakahanay ngayong buwan ng Oktubre at meron bang mga housing fairs, ika nga, na magaganap within the National Shelter Month, sir?
12: Ay, Sir Alan, alam ho nyo, salamat po at may oras po kami sa programa ho ninyo dahil po ang gusto po talaga namin ay anyayahan ang ating mga nakikinig, anyayahan po yung mga nanonood, pati po kayo, Sir Alan, at yung mga kaibigan po natin dyan sa istasyon na pumunta po sa National Housing Expo na gaganapin po sa October 19 at 20 sa SMX Convention Center sa Manila, sa may Pasay City po ito.
5: Mm-hmm.
12: Muli po, yung ating National Housing Expo 2026 na gaganapin po ngayong October 19 and 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ako po, ito po ay talagang excited po kami rito dahil ho, mayroon po tayong mahigit 80 partner developers.
5: Mm-hmm.
12: Kasama na po dyan yung pong mga ating bagong kapirmahang mga partner developers tulad po ng SMBC, ng Robinson's Land, ng PhilInvest, ng Avida, ng Amaya, maging ang Megawide, at yung matagal na po nating mga partner developers na miyembro po ng Subdivision and Housing Developers Association, pati na rin po yung Organization of Socialized Housing Developers of the Philippines. Hatid po namin, Sir Alan, yung libo-libong housing units na maaari pong mabili ng ating mga miyembro At dahil po ang Pag-ibig Fund ay National Housing Expo, mm-hmm. eh katulong po nila kami para humabili yung mapipili nilang housing unit na makikita po nila sa National Housing Expo.
5: Okay. Yes, sir. VP Jack, pero itong mga binabanggit mo, halimbawa ng mga housing units na available sa kasalukuyan, even prior to going mismo doon sa National Housing Expo, pwede nilang ma-access ang mga ito, yung mga details, mga larawan, halimbawa, nung mga housing units sa inyong website, sir, kung sakali.
12: Ay, salamat at nabanggit niyo yan, Sir Alan. Karamihan po ng mga housing units na ma-access po at makikita ng ating mga kababayan doon po sa aming expanded 4PH online sign-up ay ito po yung mga housing lots na hanggang 950,000 po ang halaga at mga condominium units na hanggang 1.8 million pesos.
5: Mm-hmm.
12: Ang kagandahan po sa National Housing Expo, Sir Alan, ay maliban po sa mga ganitong uri ng bahay at condominium units, dahil po sa dami ng developers na ating partners at kasama mula sa pribadong sektor, ay pati po yung mga housing units na higit pa sa halagang yan, yung makikita po ng ating mga kababayan.
5: Mm-hmm.
12: Lalong-lalo na po dahil nga po nagtaas ng housing loan limit ang Pag-ibig Fund to up to 10 million pesos, ay aming pong inaanyayahan ang minimum wage earners, ang low wage earners, at maging ang middle class sector na pumunta po sa National Housing Expo. So, inaanyayahan po natin yung mga nag-o-opisina, yung pong mga miyembro po natin sa mula sa kapulisan, mga teacher. Ito po ay makikita nyo po dito yung mga housing units po na yan from yung ganun kalawak na range. Sir Alan, ika nga, ang makikita po nila sa Housing Expo. At syempre, dahil po special po ang expo, ay may kanya-kanya pong may kanya-kanyang special offers yung ating mga partner developers na sa expo lamang po makukuha ng mga either magpapareserve or bibili ng housing unit doon nga po sa ating expo.
5: Okay. May nabanggit ka kanina, VP Jack, halimbawa, ang mga units as low as 900,000 yung actual na presyo. Pagkatapos may nabanggit ka rin ang mga condominium units as low as 1.3 ba yun?
12: 1.8 million po yung maximum ho na amount.
5: Mm-hmm. Okay. At halimbawa, dyan sa ganyang kumbaga mababa ang presyo, magkano pumapatak halimbawa ang magiging monthly amortization ng isang Pag-ibig member kung mag-a-avail siya ng ganitong mga affordable na housing units para matupad, ika nga, yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay, sir?
12: Yan, tama po, Sir Alan. Diyan po papasok yung halaga ng Pag-ibig housing loan. Dahil ito, lalong pinababa yung interest rate. 3% subsidized rate po para sa mga muli. Housing lots na up to 950,000 pesos at condominium units na up to 1.8 million pesos. Example,
5: apo,
12: yung pong nasa Bulacan po, ito po yung napuntahan po namin kamakailan at binisita rin po ito ng ating Pangulong Marcos, yung pong Bukawi Bulacan Manor.
5: Mm.
12: For example po, ang isang condominium unit po dito ay ang monthly ho nito ay nasa around 3,600 pesos kada buwan sa unang taon ng pagbabayad ng miyembro. Unti-unti po yan tumataas, 3,500 ngayong taon. Next year po, nasa around 3,700, 3,800. Ngunit ang mahalaga po rito ay napakababa po ng monthly nito para ho, yun nga po, matupad yung kagustuhang magkaroon ng sariling bahay ng ating mga miyembro. Mayroon din po tayo yung pong Pasinaya Heights sa Laguna. Isang example din po yan. Ito po naman ay condominium unit na for as low as 3,000 pesos per month. Ang sabi nga po ng ating CEO na si Manang Malin Acosta sa mga nabisita ho nating mga units na ho ito, mas mababa pa ho sa renta. Kadalasan yung monthly payment Samantalang yung inyong binabayad ay para sa isang property na mapupunta ho at pag-aari na ng miyembro.
5: Mm-hmm.
12: So ito po yung mga makikita nila, ilan lamang ito sa mga makikita po ng ating mga kababayan, ng ating mga Pag-ibig Fund members na muli po inaanyayahan po nating pumunta sa ating National Housing Expo.
5: Ayan, okay. So itong mga lowest monthly amortizations na banggit nyo, this is based on the computation ng gaano katagal ang pagbabayad, sir? Maximum ang, term?
12: Ang loan term natin ay 30 years to pay.
5: Mm-hmm.
12: Para po lalong mas papapabaho natin yung monthly payment ng ating mga miyembro. Ngunit ang ginagawa po ng diskarte ng ating mga kababayan dyan ay kukunin yung longest payment term. Tapos mm-hmm. po ay ina-advance-advance yung kanilang pagbabayad para lalo pong umikli yung kanilang payment term.
5: Ayan. Okay. In isa pa, VP Jack, of course, meron kasing detalye na galing mismo sa Philippine Statistics Authority na halimbawa, ngayong Setyembre ay merong VP? Ayun, nawala na. Oh. Babalikan natin. Subukan natin balikan si VP Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Ayan. Okay na po ang signal. Okay, VP Jack, good morning uli.
12: Magandang umaga po. Oo. Ito na po yata tayo.
5: Nag-choppy. Ganito sir, ha? Sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ngayong September, ang inflation rate is 7.2%. Ano? Halimbawa, sa panig naman ng Pag-ibig Fund, ano po yung mga intervention para kahit papano mapanatili ang affordable housing loans at yung payment rates para sa ating mga kababayan, sir, please.
12: Kagandahan po sa Pag-ibig Fund, Sir Alan, ay yung pong katatagan po ng ating pananalapi. Ibig sabihin po ay yung pong interest rates po natin sa ating housing loans natin ay napapanatili po nating mababa. Dahil po yung pong pondo po ng Pag-ibig Fund ay nanggagaling po sa ipon ng mga miyembro.
5: Mm-hmm.
12: So ito po ay ang ating nagagamit para po ipahiram sa iba pang mga miyembro. In short po, Sir Alan, hindi tayo humihiram sa mga external institutions, sa mga external financial entities. Kaya po yung interest rates po ng ating mga loans ay depende po sa kagustuhan at sa sustainability ng Pag-ibig Fund. Kaya po napapanatili po nating mababa. In fact, Sir Alan, yung pong 3% subsidized rate ay yan po ay napapanatili natin maliban pa sa promo rates na ating ino-offer pagdating po sa mga housing loans na up to 4.9 million pesos. At yung pong interest rate naman for housing loans from 4.9 million up to 10 million pesos ay 5.75% for the first 3 years po lamang. So hindi lamang po kami nagpanatili ng mababang interest rates, pinababa pa ho natin. At yan naman po ang ating mandato, yan po ang muli po, yan po ang utos ng ating Pangulo. At yan po ang pinapatupad po sa ilalim po ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary na chairman din po natin, yung pong napakasipag nating secretary na si Secretary Ping Aliling.
5: Okay. Yes, sir. In closing, imbitahan po ninyo ang ating mga kababayan dito sa mga housing expo na pangungunahan ng ating Pag-ibig Fund, lalo na yung mga interesadong magkaroon ng sariling tahanan. Please go ahead, sir.
12: Maraming salamat, Sir Alan, at sa ating mga Pag-ibig Fund members, sa ating mga kababayan na nagpaplanong bumili o gustong bumili ng sarili nilang bahay. Ito pong National Housing Expo na gaganapin ngayong October 19 to 20 sa SMX Convention Center, Pasay. Ito po yung perfect na pagkakataon. Ito po yung pinakamainam na pagkakataon na magawa po nila iyan. Sapagkat hatid po ng National Housing Expo, yung pong mahigit 80 developers na partner ng Pag-ibig Fund para makita po ninyo yung mga housing units na kanilang ino-offer, na may special offers pa, na maaari po ninyong mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may napakababang monthly payments. So muli po, inaanyayahan po namin kayo, pumunta po kayo sa aming webpage. Pwede po kayong mag-rehistro diyan. Libre po ang pagpunta, libre po ang pagpaparehistro muli po sa National Housing Expo ngayong October 19 and 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po.
5: Yes, sir. Thank you. VP Jack Jacinto Jr., ang Vice President po for Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Internal Revenue. Pag-uusapan natin itong suspension ng excise tax sa LPG at kerosene. At syempre, marami pang iba na tungkol pa rin sa taxation. Ha? Makakausap po natin ang BIR Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group, si Deputy Commissioner Marisa Cabrero. Siyan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon!
15: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
16: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
17: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
16: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
18: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
16: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
19: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
16: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. At tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue. Makakausap natin this morning Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng BIR, si Ma'am Marisa Cabreros. Ma'am, magandang umaga po.
20: Magandang umaga po, Sir Alan.
5: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Kami ho'y hihingi ng update tungkol yes, dito po sa pagpapatupad ng suspension ng excise tax para sa ating liquefied petroleum gas at maging sa kerosene. Ma'am, please.
20: Yes po.
5: Okay.
20: Yes po. Naglabas po kailan lang ng RMC, ang BIR, at tinatawag natin itong RMC 100-2026 na muli pong renew na ang may suspension po ng excise tax on LPG and kerosene.
5: Okay, so ang ibig sabihin po nito, pagka suspended ang pagsingil ng excise tax para sa LPG at kerosene, ito po ay nangangahulugan na bababa kahit papaano ang presyo nitong nabanggit na mga petroleum products, ma'am.
20: Yes po, kasi ang excise tax po na nakapataw po sa LPG is 3 piso bawat kilo. Ang sa kerosene naman po is 5 pesos po bawat kilo. Since suspended po, hindi po kami sisingil ng excise tax para sa LPG at saka kerosene.
5: Ayun, so yung nabanggit nyo kanina na 3 pesos kada kilo ang excise tax para sa LPG, tama po ba?
20: Opo. So, at 5 piso naman po para kada litro ng kerosene.
5: Ayun. So kung halimbawa, kung itatranslate natin doon sa ordinaryong household na gumagamit o bumibili ng 11 kilogram cylinder ng LPG, mababawasan ang singil ng 33 piso kada 11 kilogram cylinder. Mama, ano po?
20: Yes po, kasi 3 piso po bawat kilo. So, ang typical na sukat ng isang silindro is 11 kilos po. So, that's 33 pesos po ang hindi po, ang ibabawas po at walang, kasi walang tataw ng excise.
5: Mm-hmm. Okay, at dito po sa mga events na ito at mga pangyaring ito, ang simula nito ay kailan at hanggang kailan ang posibleng validity nito, Deputy Commissioner, ma'am?
20: Okay, ito pong pangalawa na po ito na pagsuspinde ng excise tax. So, ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026, nung pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products. Tatakbo siya ng 3 buwan or within 1 week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1 month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
5: Mm-hmm. Ayun. So, ika nga, nakadepende talaga ang ganitong implementation o suspension ng implementation sa presyo ng petrolyo sa international market, Deputy Commissioner, ma'am, ano po?
20: Tama po yan. Kasi po, since we import po ang krudo, so depende, nagdedepende po tayo sa presyo sa merkado sa international ng crude oil per barrel. So ang benchmark po is $80.
5: Yes.
20: Pag po tumaas at ang average sa isang buwan, nino-notify na po ng DOE ang ating DBCC para ang DBCC naman po is magrekomenda sa presidente o mataas na po ng $80 per barrel ang presyo so na average in 1 month. So dapat po within 1 week mag-notify na po na sa presidente para po naman maglabas siya ng executive order na suspended po ang paniningil ng excise tax sa LPG at kerosene.
5: Ayan, ako, okay. May nag-text na rito dahil napag-usapan na, papag-usapan na natin ang presyuhan ng petrolyo sa international market. Ano? Nagtatanong yung posibilidad daw na masuspende ng excise tax on gasoline and diesel. Your thoughts sa tungkol dito, Deputy Commissioner, ma'am?
20: Yes. Naintindihan po namin na sa produkto ng petrolyo, kasama rin po nga ang diesel at kerosene. Pero base po sa mga economic advisor ng ating presidente, Department of Finance po in-explain na yung LPG at kerosene, ito po ay karamihan ginagamit ng masa sa pamilya, sa kusina, mga maliliit na negosyo like karinderya, tindahan. So minabuti po na ang suspension po is sa LPG and kerosene para po direkta na maramdaman ng ating mga citizen. Pero pagdating naman po sa diesel at gasolina, mas pinili po ng ating pamahalaan na targeted po ang pagtulong. So sa pagbibigay po ng ayuda, na meron pong programa ngayon na nagbibigay po ng ayuda ang gobyerno sa mga driver natin, magsasaka o mangingisda, para naman po dun sa epekto ng pagtaas presyo sa diesel and gasolina.
5: Ayun, okay. O nga, dahil ang LPG at ang kerosene, pangmasa, mas marami ang gumagamit nito. Ika nga, kung titingnan natin, di ba? Kaya, mas marami ang mabibinipisyuhan kung ito ang mababawasan ang presyo as an effect na pagsuspend ng pagsingil ng excise tax sa mga ito, ano?
20: Yes po, yun po ang naging programa ng ating gobyerno. Diretso sa produkto, kakaltasin pag LPG at kerosene, kasi po ito po ay produktong mas marami po ang may access at kailangan, kahit po sa probinsya, yung sa lampara po,
5: yung ginagamit is
20: kerosene. Sa pagluluto rin po, or kahit po mga maliliit na negosyante, karinderya, marami po ang gamit nila ng LPG.
5: Okay, opo. Well, of course, ito yung presyo na binanggit nyo, bawas ng 3 piso kaagad sa LPG per kilo, bawas ng 5 piso kaagad sa bawat kilo naman ng kerosene.
20: Bawat litro
5: ng LPG ng kerosene. Okay.
20: Yes po, kerosene.
5: Siyempre, ito of course is part of a delicate balancing factor na magiginhawahan dapat ang ating mga kababayan, pero ito kahit papano ay nangangahulugan din ng pagbawas ng revenue collection ng ating pamahalaan na nagagamit sa mga proyekto. Napaka ang hirap balansin ng mga bagay na ganyan, Deputy Commissioner, di ba, ma'am?
20: Yes, tama po, kasi like katulad po ang BIR, naantasan kaming kumolekta ng certain amount, pero kapag po may mga programang ganito, kabawasan po sa collection ng BIR na kailangan po rin ng gobyerno sa mga gastusin. Kaya ang ginagawa po ng BIR ay sumahanap po kami ng mga paraan para makarecover po dun sa foregone revenue. Kapag po kasi ang paraan ng recovery is bagong buwis, hindi po sa cloud ng BIR yan. Sa mga babatas po yan, kasi kailangan ng mga bagong batas para dyan. Pero kung sa within our control lang po, ito po yung mga naghahanap po kami ng pag-iigting sa pag-impose ng tax laws. Dahil limbawa po, if you would notice, lately we've been going around, the BIR personnel have been going around checking po mga places ng sabungan, or mga yung itong mga fuel, yung mga petroleum pumping station, making sure na are they registered, kasi po sila po yung dapat na pwedeng pagkunan ng tama ba ang bayad ng buwis, kasi kailangan nating ponduhan po itong mga foregone revenue dahil po may suspension tayo ng excise on LPG and kerosene.
5: Ayun, okay. Nako, Deputy Commissioner, ma'am, salamat po ng marami sa mga update at sa mga paliwanag na ito, mga explainer na ito mula po sa inyo dyan sa Bureau of Internal Revenue, ma'am. Thank you so much po.
20: Yes po. Maraming salamat po, Alan.
5: Thank you. Good morning. Deputy Commissioner Marisa Cabreros, ang Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Oras, 48 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Sa puntong ito mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PIDX. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Sir Jason Salvador. Sir, good morning po. Sir Jason. Teka sandali, nag-chat-chat yung signal ha. Okay, testing ulit. One more time. Sir Jason Salvador, good morning sir.
23: Good morning, Sir Alan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Yes, sir. This early, marami na kasing nagpaplano ng kanilang pagbibiyahe ngayong paparating na undas. Gaano kahanda na po ang ating PITX sa inasang pagdagsa naman ng mga pasahero for undas, Sir Jason?
23: Nako, Sir Alan, handang-handa na po tayo dito. No? Alam niyo naman, taon-taon, ito po talaga yung ating palaging pinaghahandaan. Tatlo yan, no? Ang undas season, ang Christmas season, at yung Holy Week. Pero this time around, Sir Alan, no, kung napansin nyo, magkakaroon tayo ng dalawang long weekend. This October, November. Kaya naman ito, masusi yung paghahanda natin. Kinausap na natin mabuti yung ating mga stakeholders, yung ating mga bus operator partners, upang tiyakin na magkakaroon ng sapat na bilang, no, ng mga sasakyan. Kasi alam naman natin, Sir Alan, in the past few months, nagkaroon ng konting challenge yung ating transportation sector.
5: Yes, opo.
23: Dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, no, nahirapan sila i-sustain yung kanilang mga biyahe. So now, we have to coordinate closely more than ever para tiyakin, no, na babiyahe sila. Pero tingin naman natin, hindi ito magkukulang kasi ito na rin yung pagkakataon ng ating mga operators na makabawi sa kanilang hanap buhay.
5: Mm-hmm. At we understand na ang ating LTFRB ay nagkaloob na rin ng mga special permits sa ilang mga buses para makabiyahe sa mga lalawigan ngayong paparating nga po na undas. So kung sakali ito po ay makakatulong kahit papano kung ang magiging point of origin ng o point of destination ng mga buses na ito ay dyan mismo sa PITXL.
23: Ay, opo. Talagang malaking tulong po ito. No? Palagian naman natin itong ginagawa, yung coordination din with our regulators, particularly DOTR and LTFRB, para makapag-issue sila ng mga special permits. Alam naman natin, pag ganito mga passenger season, talaga dumadagsa yung mga tao. So, kailangan ng mga additional units ng ating mga operators. No? Thankfully, maaga rin naman umaksyon ng LTFRB kasi historically, nakita naman nila kung gano'ng karami talaga yung mga pasahero natin. And hopefully, this will also be extended, no, doon sa ating very long weekend na binabanggit ko, yung ASEAN. Kasi dito sa NCR, Sir Alan, no, medyo mahaba yung weekend natin during the ASEAN week. Eh, siyempre, sasamantala ito ng mga kababayan natin na makapagpahinga at makapagbiyahe rin sa kanilang mga lalawigan.
5: Ayun, okay. Nako, Sir Jason, okay. In closing, ang inyong message of assurance sa ating mga kababayan na nariyan at maglilingkod sa kanilang PITX, lalo na ngayong mga paparating na peak season. Please go ahead, sir.
23: Yes, sir. Unang-una, maraming salamat sa inyo, Sir Alan, sa inyong programa at sa inyong himpilan para sa lagi pagbibigay daan, no, sa ating mga announcements para well-informed yung ating mga commuters. Para sa mga biyahero natin na nagbabalak bimahe sa undas at sa ASEAN season, well, as much as we can, we will try to support, no, and ano, provide all of this for you. But mas maganda kung makakapag-reserve, makakabili tayo na maaga upang sa ganun, di tayo maabutan ng mahabang pila at mahabang paghihintay.
5: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami, Sir Jason Salvador, ha, sa mga
23: salamat
5: update na ito.
23: Salamat po. Ingat po tayo lahat.
5: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, si Sir Jason Salvador. Mga kaibigan, bye-bye time na ho kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, October 9, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. At ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, si Mark Bukiron, at si Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.